K-5 News FM。

Alright, maayong buntag sa tagsa-tagsa sa listeners kag viewers sa sining station. 89.7 K5 News FM Northern Negros. Alright, nagakalipay kita mga kotura, nari kita sa pagdala sa pulong sa Ginoo in every Saturday. Pag manginaot ang mga kaigsuonan nga naata sa kapsay sa itong panglawas. O sa mainiton nga panahon, manginigugma. Hindi magkalipat, magdala sang tubig. Health is wealth. Maura manggini ato ang kapital mga kaigsuonan. Ang ato ang manggad mao ang ato ang maayong lawas. So, di naton abusaran. Okay, dili naton pag tagaan sang pag-abusar. Alright, live kita sa atunya Facebook account Rinaldo E.D. Marnais. At sa tanan naton nga KISS leaders and members maayong aga. Alright, sa ato ni mga listeners dira sa Housing Tilapa, sa Espinosa family, sa Abong family, and of course, Pontiras family kay Nang Hilda, and of course, sa Panimalay dira sa Tagsa-Tagsa, si Nanay Nang Billy, Gonzales family, Kiranti family, sa Nicole Aguilar Public Market, City of Sagay, good morning. Alright, there is a Natad Coffee Shop. Sa tanan nga nagapangapi dira sa Natad Coffee Shop. Labi na gid kay Madam Evelyn Batadla Natad. Good morning. Sa atong mga higala nga nagapaminaw karon mga Cebuano speaking people, mayong buntag kaninyong tanan. This is 6 minutos antes mo abot ang alas 12 impunto. Salamat sa Ginoo sa tuang mga nagapaminaw. Mga higala karon nga nagaprepara sa ilang mga panidtuhon. O sa atong mga kaigsuonan nga nasa kabukiran nga nagamangunguma. O dili magpakuan gid kay magnami gid magpasilong. That's why subong nga panahon nami gid nga appreciate gid naton mga kauturan, mga kaigsuonan ang mga punuan sang kahoy. That's why nga sang pagpakadto namon diri samtang naga makaagi kami sang landong baw kanami gid. Amo na the importance of the plant. Okay, importante sang tanom mga kaigtuturan. All right, our first viewer this morning Rina Agabon Idim Padilio. Okay, good morning kas pastor. God bless. Alright, good morning Pastor, watching here in Kabangkalan City, Overflow Fundamental Baptist Church, Pastor Domingo Ikila. Kana may gid Pastor sa imo mga ginpost sa nagalantaw lang ko Pastor ba nga gid balam nga amuna nga mga sitwasyon panghitabo. But we know at the end of the day God has a purpose, God has a plan to each one of us. We care to know my name. Because our life is on this earth is full of excitement. That's why ang mga burden naton nga ginaatubang karon at the end of the day. But the bottom line is never quit, never give up, but be strong by the power of the knowledge of the truth and the power of God. That's why the word of God says, be strong in the Lord and the power of His might. Not because of what I've done, but because Pastor Domingo Ikila, good morning. 13 minutos sininga aga, antes alas 12 impunto mga kuturan. Sa tanan mga nagapaniudto, nagapanyaga karon maayong aga. And of course, sa ato mga listeners, the KISS leaders and members, bao salamat gid sa Ginoo. Mga previous weeks, I think is a Sunday. Domingo nagkari ang CEO sa Sininga Station K5 News FM Philippines kay Doc Ramil Oy naghatagid sang
mga awards sa aton mga KISS leaders and members. Pasinja gid mga kuturan hindi ta ko mention sa tisa, but in a way of just praying for you.

0: Jik Jik Jomar Eddie Marnais kagkay belated, by the way, belated happy birthday kay Mamang. Kumusta naman? Okay, right after this program, mga kuturan, we have a funeral service dira sa ila ni Brother Dandel Gilina. Okay, kay Brother Antonio Edim. Thank you very much. Thank you, thank you.
1: It's deep inside this armor.
0: Alright, nagama si Nong Jik Jik Kawaya. Okay, salamat gid sa ginasatanan nga purok Indian mango, purok acacia sa konya lugar, birthplace kay Mads Iris. Namati pod si Eileen kag tigas. Okay, tigas gid yan, no? Alright, si Eileen, kumusta na? Kumusta na si hubby mo? Right after this program, makahinga agaw kita dira. Dira lang kami mag-lunch. God bless nang beautiful kuno.

Okay, pagdala lang og balon. Aha. BYU ano gali ni? BYUB. Bring your own. Alright, ah. Alright, so our listeners, 35 barangay and pipila ka barangay sa syudad sa Escalante, maayong udto. Our time is 2 minutes before 12 noon. Sa tanan nga nagapaniod to, karon nagapang nagahikay. By the way, our listeners dira sa Cagay 5, kay Ogangan, Lolita, Mrs. Lolita Albao Hinun. So, I am very sorry, kisa hindi natun ma-mention sila na dira sa Cagay 5. May mga listeners kita sa Cagay 5, Cagay 1, Romero Family, Hinun Family, Tanghal Family. Salamat gid sa Ginoo. Sa tanan-tanan nga taga Cagay 5, hindi ko maisa-isa gid yung mga name. Ay lada ni Mama Lolita Albao Hinun. And of course kay Sister Shelami Albao Tanghal. Yes. Albao Hinun, okay? Sa Tanghal Family, salamat gid sa Ginoo mga kuturan. Salamat gid sa tanan nga nagapaminaw karon. Anyway, hindi ko gid maisa-isa inyo mga name kag wala gid ko kakita kung sino ka mo nga nagapaminaw karon, but I'm just praying for you. Kag manghinaot kita mga kuturan nga atas kapsay kag maayo nga panglawas. Tandaan naton mga kuturan, our life this on this earth is just temporary. Life is a cycle. Alright, I thank God for this beer months and how many days maendang this year and how many months maendang this year 2026.

Our listeners man sa Poroka Fire Tree mayong udto 12 o'clock. Alas 12 na gid mga kaigsuonan. So time na gid nga magpaniudto, magpanyaga. So kung ikaw wala pagaluto dira, may ara pa na bahaw. Okay. Alright, before we share the word of God, it's time. That's a word of prayer. Yes, O Lord, thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you for your love. Thank you for your mercy, O God. I'm just praying, O Lord, for all the listeners and viewers sa Sininga Station K5 News FM. Lord, bless them, guide them, protect them, O Lord. I'm praying, Lord, sa amon niya kabuhi. Yes, we are not perfect, but thank you, O God. We have a perfect God. Thank you, Lord, for your loving kindness. Bless us, O Lord. We have a burden, we have a problem, we have circumstances, but we know at the end of the day, we have hope because ara ka, O Diyos. Ikaw ang buhi nga Ginoo, ikaw ang nagpanagyasam ka buhi, kag ikaw ang naghatag sa pagpalig-on sa amon niya ka buhi. Thank you, Lord, sa imo katutom. Thank you, Lord, sa imo pagpalangga, sa wala untat nga paghigugma. Na kung sa bagay, we are not worthy to love. Di kami ang ngayon higugmaon, di kami ang ngayon palanggaon, but Lord, thank you sa giyapon sa pagpalangga mo. Bless us, O God. Give us a wisdom to understand your word, to listen your word today. Bless us, O God. We commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Alright, thank you so much and salamat man sa Ginoo sa ato niya kumpare, manager sa Share Life Funeral. Pare Rolly Gomez, pare mayong pagpaminaw dira sa Barangay Paraiso. Salamat, gid. Okay? Alright, sa MDM College kay Ma'am Melanie Torres, thank you so much. Sa MDM staff and workers. And of course, sa Jaisa Roswell Family Clinic. Kung ikaw nagpamati ka nung lalapasang Philhathiaca, pwede ka mo parehistro. No? Magpalaboratory ka mo din ang mga kuturan, mapacheck sa inyo sugar, sa inyo creatinine, kidney, pwede gid ka mo. Wala na bayad. Shoulder sang Philhathiaca. 20,000 a year. Makon mo na 20 milya hatag sa yakap si mo. Pero hindi na kwaon si hindi mo na kwaon nga cash. Gamito na sa health. May no chip pa, kundi 25K. Kung maubos mo ng 20K, another naman year, 20 naman. So, amo na mga kuturan. By the way, sa tanan nga sagay noon, salamat sa Ginoo sa programa sa ato niya Segundo Distrito ng Amay. Kay Honorable Alfredo III de Maranyon, sir, good noon. And of course, sa ato ng Amay sang syudad, kay Honorable Leo Rafael M. Cueva, sir, good noon. And of course, our Vice Mayor, kay Honorable Narciso Javilusa. Salamat gid sa inyo ya pagpatigayon nga mapalapit ang mga programa sa syudad sang sagay. So, blessed gid. May ara na kita suwad, no? Ang suwad, mga kuturan, pwede ka mo ka-process na sa burial, sa medical. Salamat sa Ginoo. And of course, ari naman ang LTO. Gapalapit naman ang mga ang LTO din sa aton para ma-servisyuhan ang sagay noon. Salamat gid sa aton yung mga lideres. Alright, sa bilog nga 25 ka barangay nga punong barangay, maayong udto gid sa inyo tanan-tanan. Sa ato ang mga kapitan, maayong udto sa inyo. Dili gid na kon ma-mention yung mga name isa-isa, but salamat gid. Mga kagawad nga nagapamati karon, maayong udto man. Sa tanan-tanan nga nagapamati nga wala ko na-mention, maayong udto.

0: Alright, thank you again sa inyong pagpamati. Alright, this morning, dire kita magpamalandong or dire kita mag-discuss mga nikoturan sa Santiago Kapitulo 1, James Chapter 4. Salamat man sa pagpamati sa akon na uyuan dira sa Purok 5-3 Barangay Bulanon sa Arnais family kay Tito Edgardo Arnais. Thank you so much. I'm still watching right now. God bless. And of course, our KSS leader, Barangay Rafaela Barrera, Siyudad Sang Sagay, good noon, Pastor Patamiao, kay Sister LV Book, Book family, kay Mama Marie Janet Bulaw, and the whole family, Bulaw family, salamat man sa Ginoo, mga kotoran. Alright, thank you so much, Ortiz family, Diza family, Mina family, and Sibuha family. Alright, this morning, dire kita magpamalandong sa pulong sa Dios manginigugma sa James chapter 1 kung sa aton hiligay nun, Santiago. Okay? James chapter 1 verse 22 until 24. And the Bible says in English version, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Okay? So, salamat gid sa Ginoo. Alright, kagawad na mulin Zombie family, salamat man. Nag-monitor this time dara sa Barangay Bulanon. Thank you so much, kagawad. Mulin Zombie and the whole council and the whole community of city of Barangay Bulanon, City of Sagay. Alright, this time mga kutura na pulong sa Ginoo nagpahayag mga nigugma. It's all about hearers and doers of the word. Ang butsilingon, ang pulong sa Ginoo nagpahayag, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ang butsilingon mga kotoran, this passage talking about commands believers to be doers of the word and not hearers and not speakers. How? In other words, ang ini nga passage not only to kung sa aton pa istorya sa iligay nun, dili lang puros istorya kundi may obra. Mao gani na nga murag nanamian man aton mga kuturan ang sa kahambalanon or moto sang dira sa Escalante or sa Cebuanos nga moto nga ang buhat maoy pasultiha. In other words, ang obra maoy paistoryahon. Okay? So this morning, ang pulong sa Ginoo nagpahayag, but apang be ye doers of the word. Be ye doers of the word. Dili lang sige hambal, sige istorya, pero wala sang buhat, wala obra, wala sang pag-apply. Okay? Amo na mga kuturan. Now, first, makita naton dire aton tun-an, this is the danger of the forgetful hearer. Amo ning kadelikado ang forgetful. I do not know kung nalimot lang, nalipat lang, o kung nagpalipat-lipat. Budlay, kung nagpalipat-lipat ka. Pero kung malipaton, siyempre may taho man po nga malipaton gid. Tungod na sa hormones or sa iya may ara siya ginabatsyag. Okay? Hindi naton ma-blame. Alright? The danger of the forgetful hearer. The forgetful hearer. Okay? Nga, istoryahon nimo pag abot sa piyak, lain ang istorya. Nag-create sang istorya. ang istorya di pa mao. Okay? Story maker. Alright? And first thing ato niya ma-learn this morning, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So simply, the direct command, this is about the direct command. Command. Instruction. Be doers. That is the command. Be doers. Himuon. Himuon gid. Kaya nga man, kita nga mga tao, mga kulturan, may batasan kita nga. Paya kita mahambal. May lang may istorya. Pero wala sobra. Wala application. Wala ginahimo. Wala gina-apply. More on theory. That's why nami gid nga learning by doing. Obra. Obrahon gid. So, dire makita nato mga kulturan, the direct command, be doers. And nabutang dire mga hinigugma, the danger of self-deception. Kita nga ton kaugalingon mga hinigugma, mga kulturan, ang atong kagalingan, atong ginto, ining pagkabut, ining passage, atong ginto, mga nigugma. That's why the danger of self-deception, the danger of self-deception. And next, the call to action, man in action, be doers. Be doers, namiyan kas mga tao nga man in action. Giobrahon gid. Diligid padugayan. Oh, padugay-dugayan nimo. Post gid ka social media. Di ba? Amo na mga kuturan. So, kita nga mga tao, may mga batasan kita nga ang aton unod, gusto nga magpatawhay. Gusto lang nga ligid, gusto lang mapungko. Gusto sa unod na to, flesh. Gusto sa itong unod, hindi magsakripisyo. That's why the Word of God says in Matthew chapter, that is, sa Matthew, mga kuturan, inyon siya, mga hinigugma, nga, our flesh is weak, but our spirit is willing. Weak mang ginia itong flesh. Kag, lazy, tamaran. Amo ni karon ang sistema sa kalibutan. Wala action. Wala giho. Mga kuturan. That's why this passage means command believers. In other words, para ni sa nakaangkon kay Lord Jesus Christ. So dapat i-clarify naton mga kuturan ang aton niya life kung naka-align kay Lord, na-connect kay Lord, na-connect sa Diyos, mga nigugma. Okay? Connected ba? Dili connecting. Lain man ang connecting. O, may ngundang connecting, wala pa na connect. Sige lang connect. O, connecting. In other words, loading. Nan. Pero kung connected na gid, not attached. Naka-attach gid. Okay? Amo na, dapat ang aton life, kabuhi ta, dapat naka-attach kay Lord. Okay? Parehas mula sa gamot sang kahoy. Kung naka-attach siya ng gamot sang kahoy, bakod, iarot, naka-attach the loom, and then, ang source is water, tapos, nag-strong siya, hindi siya matumba. Hindi siya mapatay. Why? Naka-attach siya sa tubig eh. Mano siya sa tubig. Amo man na sa aton life. So, kisa nga ito niya kabuhi, mga kuturan, luya kita, wala kita gana, wala kita sa excitement. Why? There's something wrong sa aton self, there's something wrong sa aton niya life. We are going to do is to connect to the Lord. Okay? Palapit ka sa Diyos. Nalusunan ta nga ito sala and come unto the Lord and give your problem and give your burden to the Lord. Amo na mga kuturan, be the worst. The danger of self-deception, delikado gid. Nga ang tawag sa nga consequence, ang resulta, balik sa aton, kita lang. Amo na bala nga isa ka quotation man mga kuturan, ang isa ka hambalanon, kapag may itinanim, may anihin. Karon, kung nagtanom ka sa malain, malain po ng imogin maani. Nan. Kung nagtanom ka mayo, mayo po ng ang ani. Amo na mga kuturan. So anong ang bot silingon ko? Be an example sa palibot, be an example sa family, be an example sa member of the family, be an example sa relatives, friends, office mate. Nga maging tampad kita, maging honest kita sa ato niya kabuhi. Okay? Kaya mo nang ihambal sa iban nga, maging patas kita sa pangabuhi. Alright? The call to action. Ubrahon, gid. Amo na ganing isa ka kuan man mga kuturan. Plan work, plan your work, and work your plan. Planoho na to. Okay? Planoho na to ang atong trabaho. Kagtrabahoon, gid. Trabahoon, gid. Ang aton gid na plano. Nan, mahambag kita plan your work. Tapos wala gina work out ang plan. Sige ka lang plano. But you don't work it. Work out. Exercise. Kag you don't pray. Nga man, sino atong partner? Si Lord Jesus Christ. Okay? Amo na mga kuturan, partner naton si Lord Jesus Christ. Ang Dios aton partner sa atong kabuhi. Kadua, not only the danger of the forgetful, the direct command, be the words, himuon, hindi kay pamatian, ikaduha, the mirror illustration. Diri mga kuturan, namian ko diri. Oh, ano na yung napahayag sa mirror illustration? But be doers of the word, doers of the word, and not hearers only. Dapat himuon gid, ubrahon mo, apply mo, dili kay pamatian mo lang. Di kay pamatian mo, ipalapos sa piyakdunggan. Amo na nga, kapila ka makapamati, wali, but there wala sang epekto. Wala, just pray sa Ginoo. Deceiving your own selves. Amo na mga kuturan, for if any be a hearers of the word and not a doer, he is like unto a man. Okay? Is like unto a man, is like unto a man beholding his natural face and it's a glass. Nan. The mirror illustration. The hearer only. Is that speak about the function of the word? Ano yung function mga kuturan? For if any be a hearer, the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. Ang buot silingon sa simpleng istorya mga kuturan, antes kitaya manghimantay, lantaw na to atong itsura sa espiho. Okay? Antes kita mag-judge, lantaw tang ato niya kagalingon, nanay. Amo na mga kuturan, antes kita manghimo sa isa kabutang sa atong sikapareho, tinluan ta lang, tinluan ta na yung ato niya palibot sa balay. Oh? Lantaw ta na itong kagalingon before we judge. Because the word of God says, judge not and you shall not be judged. That's the golden rule, man. Golden rule, don't do unto others so that others don't do unto you. That's the golden rule. Oh, when we say golden rule, that is the basic standard rule sa life. Hindi ka maghimo malain sa imo iska pareho para hindi ka man mahimuan sang malain sa imo. That is the golden rule, mga kuturan. That's why the simply meaning this word is the illustration, mirror illustration. Mga kuturan sa aton niya life, before we judge, okay, hindi na lang gid niya mga kuturan, we serve the Lord honestly. Alright? Right, good morning sa our Sabak chairman, Pastor Carlos Kwaising. Thank you very much. And all the pastors, I'm just watching kagina mga nigugma sa programan sa sabak sa piyak nga station DYEG. Okay? So salamat gid sa aton yung mga sabak pastors, chaplain. I'm just praying for the work of the Lord in every barangay so that the word of God ma-spread, ma-share. Amo gina kinanglanon karon in every family need word of God. Kinanglanon gid ang pulong sa Ginoo. Be doers sa sulod panimalay. Di pairalon ang kompetensya. Pero that is the system of the world. Hindi pairalon ang kinaiya nga di malipay ang Dios. Pairalon gid ang pagigugmaan na ikaw po ang Dios. Okay? The mirror illustration. The hearer only. Okay? The function of the Lord, nagamit ba? Parehas ba lang nagkakaon ka? Yan ang mga pagkaon, naging kaon mo, mapuslan gid bala na inatanan sa imulawas? Or ang iban sina toxic na? Mabagay toxic, basura na. Kay gikaon mo na because of your appetite, because of your want. But, kung imong lantawon, hindi li na naya nutritious, dili na good for your health. Oh, dili po, di ba? Sa tanan nga nagapaminaw karon, we should careful kid. Careful. Think first before we act, before we do. Binsaro naton. And, makita naton mga kuturan, ang aton kagalingon, antes kita maghimo sa isa ka pareho kamalain or ano man ang aton himoon sa iban. Oh, in other words, mabutang mga ginibuli. Nan, stop bullying. Okay? Untaton mo na. Kaguntaton ang pagbinutig. Stop lying. Kaguntaton ang pag cheating. Anong cheating? Ha? Daya. Hindi lang magbataan gacheat. Kaysa gacheat man ta kasay Ginoo. Gacheat man ta sa aton partner sa life. Aton asawa, aton bana, mang cheat. Gaman, may ginatago. May ginatago. Okay? Amo na mga kuturan, stop cheating. Stop lying. Stop bullying. And give word and accept Christ as Lord and Savior. Kung ikaw namati karon wala pa si Lord Jesus Christ in your life. Ang kuna, nulsuli ang imo kasaypanan. Nulsuli kag ang kuna si Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Agag-alagara siya. Klarohon ta diri sa kanginan. Nga ton diri pag-share sa Word of God. Hindi reliyon, but pure the Word of God alone. I'm just praying for you. Hindi ko kakilala sa imo. Kag wala magkakakilala sa akon. Although nga nakilala mo ako, but wala ko yan nag-tinguha agad nga imo gid ako kilalahon. Ang akong pangamuyo, nga kilalahan lang si Lord Jesus Christ. Kilala, no need na nga kilalahon mo ko. No need na nga hibaloon mo ko. Hibaloa lang si Ginoong Jesus. Malipatan mo man ko, i-refuse mo man ko, i-ignore mo man ko, hindi lang pag i-refuse, hindi lang pag i-ignore ang Diyos sa imo kabuhi.
1: Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the...
0: Alright, ikatatlo, not only the mirror illustration, ikatatlo, the tragedy of forgetfulness. Wasted truth. Ano wasted truth, mga kuturan? Usik-usik lang ba? Verse 23. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was. Kinibang atuang kinaiya. Ibutang ginatos pangunaw na the greatest character of God, i-appreciate natin. The great character of the Lord. Our character, mga nigugma, ano man naton kinaiya. Ha? Kwao naton, ha? Ngayon, hindi malipay ang Diyos. Okay? For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Oh, manner. Ano yung manner? Good. Good manner. Nan. Sa aton mga kabataan, mga kuturan, sulito naton. I'm just praying for our young generation, children. The word of God says to not a child the way should go, and when he's old, he will not depart from it. Nan, mga kuturan. That's why, whether you like it or not, we need word of God. Ang pulong sa Diyos is a lamp unto my feet and a light unto my path. In Salmo 119, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lamp, suga. Nan, mga nigugma. Nga sa ato niya kabuhi, kinanglano nato ng suga sa ato niya kabuhi. Sa ato niya kabuhi, gusto naton progress, gusto naton ma-improve, gusto naton mayo, wasdam lang, palapit sa Ginoo. Kilala si Lord Jesus Christ and Lord the Savior. Kangko na siya, dumduma siya. Remember what the Lord hath done to your life. Kilala si Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and kilalahon mo, mga kuturan, nga we are just still sinners in the sight of the Lord. We are not perfect. Okay? Hindi kita mga perfecto. Amo na mga kuturan, the word of God says, and as written, there is none righteous, no, not one. But thank God for His word that remind us, for all have sinned and come short to the glory of God. But God commendeth His love toward us in that while our sinners, Christ died for you, Christ died for me, Christ died for us. Amo na mga kuturan nga, we should think sa ato niya kabuhi. We are nothing in the sight of the Lord. We are nothing in the sight of God. We are sinners. Kung sa bagay, hindi kita angayan gugmaon sa Ginoo, hindi kita angayan grasyan sa Ginoo, hindi kita angayan palanggaon sa Ginoo, but God loves you. But God give chance nga ma-restore, nga mabalik kita liwat sa Ginoo. Amo na mga kuturan. So kung ikaw namati karon mga nigugma, just praying for you. Kag ang Ginoo may panawagan sa imong life. Tugyan mo sa Dios ang imong kabuhi. Ihalad mo ang imong kabuhi. Hindi reliyon ang solusyon. But Christ alone can save us. But Christ alone can give us the truly hope. But Christ alone can give us the truly peace. But Christ alone can give us the truly love. Sa sini nga kalibutan, mga kurtan, puno sa kagamo, puno sa kaisa, puno sa kompetensya, puno sa kagarot ng kalibutan. Di maintindihan, but God is a purpose, but God is a plan to each one of us, but gusto sa Ginoo nga ikaw makaangkon, mayara, good future, kagbuas damlag, ang imo panimalay, ang imo kabataan, ang imo kabuhi, mga kuturan, kag hindi ibutang sa pangunahuna mo nga wala gapalangga sa imo, kay ang Dios nagapalangga sa tagsa-tagsa sa aton mga nigugma. Amo na mga kuturan sa aton niya life. Sa mambala aton mga ginugugma nga wala nagapalangga sa akon, wala na nagapakabada sa akon, wala na ginagahatag sa akong kabuhi. But God loves us. But God will never forget us. Apang Dios wala nagakalipat sa aton, wala nagakalimot sa aton, wala nagakalipat ang Dios mga kuturan sa iya pagpalangga nagapadayon every morning, great is thy faithfulness. Nga kada adlaw mga kuturan nga makita naton ang kaayo, ang pagpalangga sa Dios nga kita makabugtaw, makakaon sa insakto kag maayo, kag may-ara pa kita ginakaon. Amo na mga kuturan nga aton dumdumon sa aton niya kabuhi mga nigugma. Ang kita makalakad, pag kita makahimo kita sa mga transaction, kag makaabot kita sa ginapakatuan naton, safe and sound. Makabati kita, makakita kita, makaginhawa kita, and we should thank God for His gift, mga kuturan. Amo na mga kuturan ni appreciate naton ang Dios sa tunya kabuhi kag indi naton palipat-lipatan ang Ginoo sa tunya kabuhi kag indi naton malimut-limutan mga kuturan because God tungod ang Dios wala nagakalipat sa imo. Tungod ang Dios wala nagakalipat sa imo panimalay. Kung paano ang Dios nag-ayo sa imo panimalay, kung paano ang Dios nag-provide sa imo panimalay, ang Dios paano nag-protect sa imo kung sa diin-diin ikaw nagakanto, sa diin-diin kita nagakanto, but God will protect us. Ay sa mga kuturan, ginabaliwala na ito. Ang Word of God, ginabaliwala na ito. Ang kaayos sa ginusato niya kabuhi, daw normal, daw ordinary lang, mga nigugma, but remember, the Word of God says, cast your burden upon the Lord and sustain you, and it shall never suffer the righteous to be moved. That's the promise of God. And the Bible says, I will never leave you nor forsake you. That's the promise of God. And the Bible says in Jeremiah 33, verse 3, call unto me and will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. That's the promise of God. Amo na mga kuturan sa ato niya kabuhi, dumdumo na ito ng kayo sa Diyos. Kung ikaw nagapamati karon mga kuturan, don't lose hope. Hindi dula ang mong paglaom, palangga sa Ginoo. May mga portion sa tunya kabuhi, abi naton wala na nagapalangga. Kaysa ginasikway kita sa aton panimalay, ginasikway kita sa aton mga kabataan, ginasikway kita sa mga tao nga ginapalangga nato. But God will not forsake you. But God will not forget you. Wala ikaw ginakalipatan sa Dios. Amo na mga kuturan sa tunya kabuhi, dumdumunta ang kaayo sa Dios. Magapadayon kita sa pagserbisyo, mag-aalagad kita sa Dios nga may kalipay. Mag-aalagad kita sa nga kalibutan nga matampad. And His words remind us, be ye doers of the word. Kung ano man ang nag-abot sa ato niya kabuhi, ang aton ginahambal, himuon tagit. But be ye doers of the word and not hearers only. Deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightly forgetteth what manner of man he was. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Yes, O God, thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for everything, O Lord. Ikaw ang amon mahimaya kag madaya, O Dios. Lord, ang amon niya kabuhi, kung hindi namon maihatag sa imo, huwag ginis ang kapuslanan. Thank you, Lord, sa imo dako nga gugma. I'm just praying sa tanan namon ng mga listeners and viewers, bless them, guide them, protect them, O Lord. Thank you for your love. I'm just praying, O God, sa ilan yung mga ginahimo. I'm just praying, O Lord, sa tanan, subong sa amon yung mga nigugma nga nagapaminaw karon, Lord, comfort mo sila, O God, from your word. Ikaw mag-protect, ikaw mag-preserve, ikaw mag-provide sila life and our family. That is your promise. That's your promise. You will never leave us nor forsake us. Thank you so much, O God. And we commit all these things in Jesus' name, of our Lord and Savior. Amen. Alright, thank you so much mga kotoran. Salamat sa inyong pagpamati. Sa tanan naton mga KISIS leaders and members, sa tanan nga sa Key 5 FM staff and workers, sa aton mga reporters, we're just praying man sa mama ni Key 5 Ariel Apas. I'm just praying for her. And sa aton niya sa station manager kay Ma'am Colleen Cobia, station manager sa Northern Negros Key 5 News FM. Thank you so much sa tanan-tanan sa inyo pagpaminaw. May God bless us all always. To God be the glory. Good afternoon and happy weekend to each one of us.

0: Hayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga nakon ng mga abyan kag utod kay Kristo. Kamusta kamo karon sa sining hapon? Unta yara kamo sa mayong kaimtangan samtang kita naman magapalayag sa kanginan pinagi sa aton pagtuon diri sa Health and Bible Expose sa Waragwagad sang K5 News FM. Yara kita makuturan magapalayag takna las 3, stop las 3:30 sa gihapon sang inyong mga orasan dira. Kag subuman na nagapalayag kita kada Sabado sa hapon takna ini alas 3 kag aton tun-an ang dakong gugma sang Dios nga ginatag niya sa imo kag sa akon. Sa aton mga kauturan dira, mga kabiyanan naton, nga yara nagasunod sa aton pagpamati, sa aton nga pagtulunan, yara man kamo, kundiin man kamo, nahamtang sa inyo, nahamtangan karon, salamat sa dakong gugma sa Diyos, nga nagpakamaayo sa imo, kag sa aton tanan, nga yara kita magatuon sang iyang bilidhon nga mga pulong. Welcome na welcome kayo mga kauturan sa aton pagtuon sa sining hapon, sa gihapon ang inyong kubos nga alagad, sa sini nga programa Health and Bible Expose inyong kapatid kay Kristo Brother Ray Herrios ang magatalakay naman sa mga importante nga mga pagtulunan. Sa aton mga abyandara, ngayara sa inyo naptangan, welcome na welcome gigamuha sa aton nga pagtuon, sa mga kuturan naton, mga abyan naton, ngayara sa sulod sang salakyan nga nag-travel along the way, kundi imang kamuhalin kagdiing mong kwanto. Welcome kag stay safe sa aton pag-travel. Sa aton makuturan dara sa mga nagkalainlaan nga mga markets, sa mga puloyanan, sa diin man ang iba nyara pa sa kampo ng sinigsa brother, tulot tamyawa mo kami abi, kay ari kami din nagapamati sa imo, ari kami din sa kampo, sa muna nga doog, hindi na ako mag-mentionar kung nga doog. Basta malabutan sa atong atingog, salamat sa pagbigopod. Sa aton mga kauturan nila, ngayara man sa sulod sa mga iglesianan, sa ilapuluyanan, welcome na welcome gig mo sa aton pagtuon sa sining hapon. Salamat sa isa kadako nga hilikoton karon nga ginahimo diri sa area sang Negros Occidental Conference, nagatuon mga kauturan, may ara one voice evangelism, pinaagi sa isa kadako nga bulahaton man, sa social media nga pagtuon. So welcome na welcome gid. Salamat sa successful nga aktibidades. Kag subuman mga kuturan sa pasalamatan naton ang aton nga mahal nga Ginoo kay gigamit ang aton nga CEO, ang iyang tiayon, ang bugos niya Primalay, Doc Ramil Oy sa yari kita nagatuon nga palayag sa kanginan. It is a free gift nga ginatag sang Dios sa aton para nga makapalayag kita sa kanginan pinaagi sa sining waragwagan. Salamat man sa iya mga staff, alin sa aton nga manager, area director, area manager, sa aton nga mga tanan, operation, admin, upod na din sa aton nga siyempre sa technical. Without them, wala kita diri. Yari yung kaupod na aton mga Alcantara brothers sa sining hapon makuturan. So, dalayawon ang ngalan sa Diyos makuturan, magatuon kita sa ngang pulong sa Diyos, ginagdata ka mo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kalam sa atong Ginoo as we start sa atong nga pagtuon. So, dalayawon ang imong ngalan o Diyos, yari ang imong mga alagad, nagadangop sa imo, sa sining tinakta, nagasurrender, sining kabuhi, nga amon angkon, nagahingyo o Diyos, yung ikaw magkaluoy sa tanan sa amon, magatag sa amon sa pinasay nga kaalam as we discuss sa sining mga pagtulunan. Pagtulunan nga magdulong sa tagsa-tagsa sa amon sang kahayag sang imong mga pagsulundan, mga palatukuran nga gin bilin sa imong mga katawan kag gipalaton sa amon karon pinaagi sa mga nasulat sa balaang sulatan. Salamat o Diyos sa sining gugma, pakamayuwa kami kag nga nagahingyo kami ang kaluoy sang langit amugid amon maangkon kag ginampo namo ni tanan sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. So diri kita makuturan magatuon kita sugpon sa aton nga gintalikdad nga gintun-an sa nagligad na ang aton nga gintun-an nagligad ang aton nga topic ko nakafocus kita ang dalan sa kamaturan. Gintunan naton ang pagsunod kay Ginoong Hesus. Ang ikaduwa, nanungod sang ginambas ang balaan ng kasulatan, nanungod sang ano bala ang pamaagi sa ginatawag nga bautismo or Bible-based nga baptism nga ginambal diri. Kaga subong atuntunan naman ang duwa ka mga ordinansa nga gin habilin ni Ginoong Hesus nga aton ini sundon matapos ang iyang kamatayon. So, nagasugid mga kuturan sa aton pagtuon, no? Sa aton dagli mga kuturan sa aton nga Facebook, si Brother Ray, way paka-share. Na ba share anay si Brother Ray kay basi kon ma sining iban. Brother Ray, way ka man nakakuan sa aton nga naka way ka programa kay wala ka share. So mga kuturan na ma share ko anay ha. Dali lang gid. Kay basi magsunggod ang ibang blah kay siling nila di ko wala ka share di ano pag sunod damong kay wala ka nag share so mas share gid si Brother Ray, di ba? So di ka makontura nga siling sa aton nga pagtuon kay share anay share kay di makontura malipat ha to share si siling aton nga pagtuon kay isa ini ka pamaaging nga maka dulong man kita sang kaayo sa aton mga kauturan mga kabyanan naton nga sa diin nagasunod sa aton nga programa kag makatuon man sila sa mga pagtulunan nga magdulong sa ila sa imong kag sa aton tanan nga magdulong sa aton sang dakong kahayag ihibalo nila nanungod sa dakong gugma sang Dios ara makutura na nakashare na ko ha share na ko so hindi kita makutura magkalipat to share man sa aton nga pagtuon no may ara na kita nga mga kauturan nga nagatamod karon so, welcome na welcome gid sa aton nga programa sa sining hapon so mga kauturan magatuon kita sining nga dream kauturan na ang duwa ka mga ordinansa nga gintulin ni Kristo nga dapat naton ini sundon matapos ang iyang kamatayon na sining nga niya, antes pa ang kamatayon ng Ginoong Hesus, naghimo siya sa daindala niya sa iyang plano ining sa iyang mga katauhan o kung sa iyang mga sumulunod ang duwa ka klase ka mga ordinansa. Ini may dakong kabilihanan sa espirituhanon nga pagkaimportansya, na importansya, significant ini sa aton nga pagtuo. Kag hindi man, kaangay man sa iban nga butang, naging tulin ni Ginoong Hesus, nga ginmando niya nga dapat himuon ini, ayon sa ginatawag nga gugma. So, matapos ang pag-agi sang manugtunda, hindi mo kuturan, ang Passover, may kapistahan, di ba? Passover feast. So, din nato makita mo kuturan, ining Passover feast, ginasunod ini sa mga katawan sa unang panagon. No? Sa unang mga katawan, unang panagon, ginabantayan ini nilagid ining Passover feast. No, lantaw na ton. So, kay kung mo ginabantayan ini nila, niyan, nagakun atong basahon sa libro sang kan aton na tawon sa libro sang Juan kapitulo verse kapitulo 13 Versikulo 1, tub-tub sa 17, nagapahayag sa aton ang mga hilikuton sa ginatawag nga Passover Supper o kung pag, ano na, ginatawag ni pagligad, no? Pagligad, pag iselebrasyon nila sa Passover Feast, bala? Ang ginatawag mo ni Passover Supper o kung ang katapusan nga hilikuton nga gintulin ni Ginoong Hesus sa ila kahilikuton sa katapusan nga pagpanyapon kag sa antes pa ang pagtugyan sa iya o kon pag atugyan o pag makonsidera ton ang pagtraidor sa iya no sang iyang sumulunod so makita nato makuturan mapagbasaon naton sa John chapter 13 verse 1 to 17 nagapahayag ini. So, ano ang bala ang mga disipulos ni Ginoong Hesus naka-intindi bala o kung nakahangop sila sang ginimo ni Ginoong Hesus subong ihimplo sa ila. Makuturan kung natong basaon sa verse 12 nanungod sa paghikot sang ginatawag nga pag panyapon ang hilikuton antes kasa katapusan sa miyapon. Kasi din sa 12, verse 13, verse 12, nagasugid sa aton. Verse 7, anay, nakita na aton. Ano sila niya? Nagsugid sabat siya ni Jesus. Karon hindi mo maintindihan kung ano ang kaulugan sining akon ginahimo, pero maintindihan mo man ini sa ulihi. Sugid mong kuturan, nga sa dito na sila sa upper room, naplastad na ang ara sila, nakapungko sa nakalibungko sa bangko, kag may iyara nga naaman nga mga kalanon, kag ilimnon. Pero mong kuturan, ang isa ka tradisyon sa mga Hudiyo, amo nga ang sila nga mga dumuluong, may ara na nga mga sulugon nga amo ang magserbi sila o kung magtinlo sa ila mga tagsa-tagsa ka mga tiil. So sila mismo nagatulukay, nakita nila ang batya ara da, ang tubig ara, kag nagulat sila sang ulipon nga maghugas sa ila tiil. Makita talaga makuturan sa verse 1 to 6 nga nagasugit sa aton. Now, samtang nag-inulatay sila, naglantaw sila, sino ang mag-servisyo? Sino ba ang mag-himo sini? So, ang ginimo mong kuturan, nagsiling diri. Sa verse 2, nagsiling. Sa verse 1, kita mong kuturan. Sa verse 2 na, nagsiling. Sanggap ina, nagpanyapon si Jesus kag ang iya mga sumulunod karon na pasulod na ngadaan ang yawa sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang handom nga traidora niya si Jesus. Naibaluan ni Jesus ang tanan nga gahom ginhatag na sa amay sa iya. Naibaluan man niya ang Diyos ang siya nagalin kag sa Diyos man siya mabalik. Samtang sa lamisa pa ang mga sumulunod, nagtindog siya kag nag-ubas ang iyang panggwa nga bayo. Pagkatapos, nagkuha siya sang tuwalya, kag ginwagkos niya ini sa iya hawak. Ginbubuan dayon niya sang tubig ang labador, kag ginpanghugasan niya ang mga tiil sang iya mga sumulunod. Ang kada mahugasan niya nga tiil, ginapahiran dayon niya ang tuwalya, sang tuwalya nga iya ginwagkos sa iya hawak. Pag-abot niya kay Simon Pedro, nagsining si Simon sa iya, Ginoo, hugasan mo bala ang akong mga tiil? Ginsabat siya ni Jesus, karon hindi mo pa maintindihan kung ano ang kahulugan sining akon ginimo, pero maintindihan mo nala mo man ini sang ulihi. Nagsiling, kag nagsiling si Pedro, hindi matabo hasta san o nga ikaw o magugas sa akon mga tiil. Pero nagsiling si Jesus sa iya, ti kung hindi ka magpahugas ang imo mga tiil sa akon, hindi ka na kaupod. Hindi ka na akon kaupod. Tumakuturan, yan si Simon Pedro, nagsiling, ti kung amo sina Ginoo, hindi lang ang akon mga tiil ang imugasan, kundi pati man ang akon mga kamot kag ang akon ulo. Pero nagsiling si Jesus, ang nakapaligo, limpyo na ang iya bilog nga lawas, kag hindi na kinanglan nga hugasan pa, luwas lamang sa iya mga litiil. Limpyo na kamo, pero hindi tanan kamo. Ang word yung mga kuturan, limpyo na kamo, pero hindi tanan kamo. Nagsiling siya nga hindi limpyo ang tanan tungod kay naibaluan niya kung sino ang magtraidor sa iya. Sa naugasan na ni Jesus ang iya mga tiil, ginsuksok niya liwat ang iyang panggwa nga bayo kag nagbalik sa lamisa, nagpamangkot dayon siya sa ila. Ti naintindihan bala ninyo kung ano ang kahulugan sang akon nga ginhimo? Amo ni makuturan ang question naton, no? Sini niya sa 12, ti naintindihan bala ninyo ang akon nga ginhimo? Sini ni Ginoong Hesus ila? Nan, si Ginoong Hesus, ano niya? Si Ginoong Hesus bala nag-expectar nga iya mga disipulo magsulod kag maghimo sining sulit-sulit nga mahilikuton sa pagkugasay sang tagsa-tagsa ka mga tiil sa verse 7 verse 14 makuturan ato lang tuon sining sa verse 14 ti kun ako gani nga inyo Ginoo kag manunudlo nagugas ang inyo mga tiil dapat man nga maginugasay kamo sang inyo mga tiil ano gani sa Ginoong Hesus dapat kay si Ginoong Hesus naghimo sini dapat ang iya magitutunan maghimo man sini nga isa kay likuton sa pagugasay sang ila mga tiil na mo nang instruction ni Ginoong Hesus sa 15 nagambal siya 15 ginhimo ko ini bilang halimbawa para sundon niyo. Gani himuon man ninyo sa isa kag isa ining ginahimo sa inyo. So makuturan, inigali nga himuon nagamba si Jesus. Kay ginhimo na ginhimo Jesus ila, gani himuon man nila ini isa kag isa ginatawag ni makuturan Lord's Supper. Before Lord's Supper, may mga requisitos nga dapat himuon sang iya magitutunan. Kay ginimo ini bilang halimbawa ni ginung ini Kristo, dapat himuon man ninyo ini sa isa sa ining ako sa ining akon ginimo sa inyo sini ni ginung Jesus. So, nagamba siya sa 17, no, stop, sa 17 actually niya karon o sa 16 anay para makuha na lang sa pagkamatuod ginasugid ko sa inyo nga wala sing ulipon nga labaw sa iya amo. Kag wala sing sinugo nga labaw pa sa iya nagsugo sa iya sa 70 karon nga naibaluan nga ninyo ini nga mga butang bulahan kamo kun inyo ini himuon so may wording sa mga kuturan may tinaga ang ginamba sa Kristo about kabulahanan so kun ginimo mo ini nga isa kadako nga likuton sa pagugasay sa tiil in preparation sa ginatawag nga Lord's Supper, kabulahanan ng balig ni Jesus, no? Bulahan ka mo. So, ano gitbala ang yara sa sining pag-alagdan o kung inling nga likuton para sa aton? Ang kuturan, may ginalay guys sa aton. Ano ginambalya diri? Ano kung ang makita naton? Sining nga una. It is siya it memorialize Christ's life of service. Nagpahayag mong kuturan, nga santa nag-imo ka ni, gina-memorial ni mo, gina-pahamdom ni mo, nga si Ginoong Hesus, ginimo niya ining isa kadako nga hilikuton. Hilikuton sa pagservisyo. Ha? Sa pagservisyo, sa pag-alagad. Makuturan, kung kaisa abla, kung ara na kita sa babaw, budlay kita maghimo sang pag-alagad para sa ato mga kaobdanan. Pero ginatudlo mga kuturan, nga klase sa pagservisyo is that servanthood, leadership. No? Leader ka, pero kinalang kay leader ka, ikaw dapat ang manguna. Servant, ikaw ang maguna. Si imo servisyo para sa imo mga kumdanan. That is servanthood, leadership. Nga ginambal mga kuturan. Ginatagya memorialize, no? Meaning ginsugdan niya, ginunahan niya para nga madunduman sang iya makatawan. Ikaduwa, nagasiling siya. Sa sina okasyon, may ara nga jealousy kag mga kasuayon sa ila sa iya mga gintutunan. Makita ta makuturan sa Lucas 22:24. Ano siling sang libro sang Lucas 22:24 ato lang tawon. Lucas 22:24 ang silinga sang ulihi nagbinais-bais ang mga apostoles kung sinugid sa ila ang labaw sa tanan. So mga kuturan, may conflict gali. Sa mga katawan sa Diyos, may pagbais-bais during the time kag gusto sa isa siya manging leader, gusto sa isa manging siya manging leader, kag wala sa ila gusto manging alagad. Gusto nila ang isa kag isa sa ila magtindog o kung magpahayag sa ila kugalingon nga sila ya ang mangin pangulo. So may pagbinais-bais during the time. Kag ini nangin instrumento, no? Amo na ya. Nga sini nga. Then when Jesus was their feet, sang si Ginoong Hesus nagkugas ang tagsa-tigsa nila katiil, may ara nga ano na humbleness, no? Humbled. Okay? Nag-ara ang pagpa ubos, makuturan si Kristo naghatag sa emplo nga kung maghugas ka sa tiyas isa, nagapaubos ikaw. Nagpaubos ikaw. Ito makuturan, hindi bila. Aton, gusto naton kung kita ang kwanya, gusto naton kita ang masunod, kita kailangan masubaharan tao. But this makuturan, Ginoo siya nga, amo ang tag-iya sa tanan, siya nagimo sa langit, sa duta, siya ang ato manunubos, pero nagpahayag sa nasa isa kadako ng likuton, nga amo ang pagpaubos ang iya ko galingon. Humbleness, makuturan, makita naton diri sa mga katawan sang Diyos, no? 22-24, a dispute also arose among them as which to them was considered to be greatest. Kung sino gibalang dako, pero gabalya mo kuturan, pagpaubos. Ikadua, nagising siya. Ikatatlo, nagising siya. This rite also serves as a miniature rebaptism. Anong ganyan mo kuturan? Kung nakabatong ka na sa santos ng mabaptismo, ini nga kailikuton, nagapayag siya, kaangayalin siya nga nagpatugmaw kaliwat. Makita tan mga kuturan sa libro sang Juan, Kapitulo 13, Versikulo 10. Nga nagsiling. Pero nagsiling si Jesus ang nakapaligo, limpyo na ang iya bilog nga lawas kag indi na kinanlan nga hugasan pa luwas lamang sa iya mga tiil. Limpyo na kamo pero indi tanan kamo. Kuturan na, naglimpyo na kamo. Pero kuturan, ay salamat dala ko to. Pero sila yung Ginisos, indi tanan kamo limpyo. Sila yung Ginisos, ikaapat ng siling siya. Ginhimo ini as a memorial to Christ service. It can teach us to humble ourselves, to serve others to whatever extent or depth necessary. So ini siya ginimo kuno subong isa ka memorial, isa ka lalantawon, isa ka helikuton, subong commemoration sa pagsabulaton ni Kristo. Kag ini nagatudlo sa aton sa pagpaubos ang atong kagalingon sa pagserbisyo sa iban nga tao bisan ano pa ang matabo, bisan ano pa kadalom ang kinahanglanon. Number 5, nagkasiling siya. Now, before leaving the upper room, after he had washed the disciples' feet, that finally ordinance with Jesus institute. Ano ko na? Sa matapos siya sila nagaling dito sa upper room, siya nagimo sa paghugas ang iya mga gintutunan, tiil sa gintutunan niya. Ano ini bla ang final ordinance again ginambal ni Ginoong Hesus. Ginambal ni Ginoong Hesus niya. As they were eating, kita tama ko turan sa Mateo 26:28. Mateo 26:26 to 28 nagasugid sa mga kuturan. Ano nga ba yan eh? Nga, samtang nagakaon sila, nagkuha si Jesus ang tinapay, ginpasalamatan niya ini sa Diyos kagit pamiyak-pihak dayon. Ginhulat niya sa iya ang mga sumulunod kag nagsiling, kuha ka mo kag magkaon, amo ini ang akon lawas. Nagpamulog ang iba kuturan si Ginisos, ato ang tinapay nga wala sang tapay, ginpaanggit ni Ginoong Hesus ang tinapay nga wala ka tapay, amo ang lawas ni Kristo. Namakuturan, makita naton sa Lucas, namakuturan no? Sa Mateo chapter 26:26 to 28, sige niya, pagkatapos nagkuha siya sa ilim noon, nagpasalamat sa Diyos kaginatag sa ila sa nga nasiling, tanan ka mo mag-inom sini. Sa 28, siling, tungod nga amo ini ang akong dugo nga iula para mapatawad ang mga sala sang nadadamo ng mga tao, hindi nagapamatuod nga may bagong na nga kasugtanan ang Diyos sa mga tao. Mga kuturan, kapahayag mga kuturan, nga inisya, amo ang nagpahayag nga tungod sa iyang dugo nga ginuhula dito sa cross Kalbaryo, isa ini kapagpatawad sa masala sa mga damo nga tawo. Kag hindi ining teksto, hindi nagapamatuod nga may bag-o na nga kasulatan ang Diyos sa mga tawo. Maintindihan nato mga kuturan nga ginambal gini si Ginoong Hesus. Siling naman, makita natin sa naunang Kolosas, ka naunang Kolosas, kapitulo, Corinthians, I mean, naunang Korinto, kapitulo 11, versikulo 23 to 29, nagaya, agapahayag, amo ini ang gintudlo sa akon sa Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo nga sangsad tong gabi nga gintraiduran siya, ginkuha siya sa nagkuha siya sa tinapay, ha? Nagkuha siya sa tinapay kag sa pagkatapos ni nakaon sa tinapay, amo man nga iya ginimo sa ilimnon, ginkuha niya ini, nagpasalamat kag nagsiling ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasulatan nga patigayunon paagi sa akong dugo, imuha ninyo ini sa pagpadayon. Sining pamukuturan sa pagtuon? So, nagasugit sa aton nga nagapamulong nanungod sang pagkaon, no? Pagkatapos nila sa kaon, gin pangamuyuan ni, antes pag itipik-tipik, gin pangamuyuan ni kaginatag sa iya mga gintutunan. To get the most out of the service, the Lord's Supper involves a fourfold act of devotion. May apat ka mga hilikuton sa devotion. Ano to ko na? There is the act of self-examination. Una, may ara nga buluaton sa pag-examine sa kaugaligon. Tapos, ano pagid? There is also the act of dependence upon Jesus in the bread and the wine. So, galipindi ini sa kaginong iso sa lawas kag sa bino. Kag subuman, nagapayag pagit sa ato. Number 3, next line, there is the act of remembrance of the Lord's death. May dakong handuraw sa kamatayon sa Ginoo. Ikakatapusan, nagasiling siya. There is the act of hope until he comes with, until he comes. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Gapayag mong kuturan sa atong pagtuon nga nagasugid. Nanungod sa mga palatukuran nga ginambaling ni Jesus. Gani mong kuturan nga siling sa aton, the communion service consists of two parts. Ang communion, may dua ka klase. First, the foot washing service. So, mong kuturan, ginahimo balay naton sa atong kasimbahan. May ara nga foot washing service. Kag, a test of our true attitude toward one matter. So, regambal man, isa ini sa kapagdilaw sa aton nga kinaiya, aton attitude sa ano ko no? Sa isa kag isa, no? It is also a reminder we must be clean when we approaching the table. So, kilala, antes kita magdiagkad to sa table, yung makita natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 21, kilala nga putli kita. Ikadwa, the Lord's Supper symbolizes God's means of atonement. Kaya hindi mo kuturan nga ang katapusan nga panyapon, Lord's dito sa latokalanan sa lato ba ni Kristo, nag-symbolize in isang pagpanyapon, no? Pagpanyapon. No? Sa ang inatudlo diri by means of atonement for our sins. We cannot claim to love Jesus and refrain from the great memorial of His love for us. Namang kuturan, nag-claim kita nga na ginagugma naton si Ginoong Hesus apang hindi naton hindi makita sa aton ang gugma, ang memorya o kon ang paganduraw sa indakong gugma ginatag sa Diyos aton. Pinagi sa mga kuturan sa pag, ano? Sa pagtalupangod sa aton mga inadlaw, no? Pagtulupangod sa iyang dakong kaluoy nga ginatag sang Diyos sa imong sakon. Magampo kita mga kuturan sa atong pagtakop. Salamat sa imong gugma kaluoy. Pagidait nga mo na angkon o Diyos. Nagahingyo kami karoon ng pagidait sa langit padayon. Namo maangkon tanan. Upod sining imong mga katauhan nga nga padayon sa pagtuon sa imong bilibidong pulong. Kondisyonin kami o Diyos, among milikoton for the rest of the day. Initanan, giningyo na mong baton, imong kaluoy kaayo, ginampo na muna. Sa ngalan ni Jesus, ang personal na luwas. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike Puso.

0: News. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kun wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15 versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handong para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amuna makaturan, kabiyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang dari sa kalibutan. So wala na magkisating timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong mga lalukluhan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan ninyong banal ang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro kay Meloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangangatawan at sa spiritual. Itong lahat aming sumadalangin sa mga kapatawaran ng inyong kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo.

0: Asia Publico
1: sa Bacolod City.
0: 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasan ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
4: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si K5 Brian Mudel at ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito na ang mananbabagang balita sa oras na ito. Spillway sa Bayuan, dekada ng problema, kailan aaksyonan?
5: Karong 2027, masugda na o mabadyita noong 2026. Datong probinsya.
4: Isang purok sa Bacolod, halos 10 taong walang kuryente. Problema na solusyonan na. Nangangatay ng baboy sa Gihulgan, binaril, barangay official tinuturong suspect.
6: Pag up na po, ang nabilin, agkato na lang katong nakapusin.
7: Katulog na gana sa mga katulog man. Yan, kumata siya. Hulbo na nga mas nangyipo sa inyo akong ito.
4: Suntok ni kamatayan. Dalawa patay sa magkahiwalay na insidente sa San Carlos City.
6: Masuspitsado na wala giuli mo itong may ito na hinundan nga naglali sila. Ito na abot sa pagpangulat.
4: Noreco 2 personnel binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
8: Kana mo yung mga ningon na may dili na acceptable na reaction.
4: 36 na taong gulang na lalaki, binaril patay habang natutulog sa Himamaylan. Sa La Castellana, lalaki na nang agaw ng mikropono sa Binikihan, sinaksak patay.
9: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nakakanta. Pag nagwa ang ina nga nabiktima to.
10: Patay na bilang nabilin, huwag ng tao.
4: At higit pa sa laro. Football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Lahat ng ito inyong tututukan sa aming pagbabalik dito lang sa K5NIR Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, dinami akong kamatsyag, namatumbako, hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan! Relax, anay! Mag-DTX Coffee Mix! Nakakape ka na! Nakadetox ka pa! Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayan sa buong Negros Island Region. Patuloy ang panawagan ng mga residente sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental, sa kanilang nasirang spillway. Hinanap ng K5 Bayawan News Team ang Barangay Kapitan upang alamin ang dahilan at solusyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Donnie Glodope ng K5 News FM, Bayawan.
5: Taos-pusong nakikiusap ang mga residente sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental sa pamahalaan upang ayusin ang spillway at gawa na ng tulay ang kanilang lugar na naging problema nila sa matagal ng panahon. Sa likod ng kanilang mga panawagan, may kirot sa dibdib na ikwinento ni Apolinaria Turalde, ina sa isang lalaki na tinangay sa malakas na agos ngunit nakaligtas pagkatapos nitong mag-agaw buhay dahil sa baha. Ikwinento ni Apolinaria kung paano naanod at nakaligtas ang kanyang anak.
6: Maano siya, matrabaho siya di sa pihak sa may Kalumbuyan. Tapos paglangoy niya, kay walay baruto, langoy siya. Tapos, paglangoy niya, may cellphone siya, kagadilargo. Dili naman siya kayo, napuno na ang iyang dilargo sa tubig. Tapos, hindi na siya ka ginawa, gadyakit pa. Kuha na lang siya, paanod na lang siya, ubos. Tapos, namo na iyang trabaho. Nangaanod na lang din siya. Mga gani kay, may taong nakasampay dito sa ubos, gitabang siya. Kaya, uyat na lang siya sa tigbaw ba? Na para lang gid siyang maluwa. Nya dito siya nagaano, gampo sa Ginoo nga. Kay Ginoo, luwas ako. Kay dakwa na siya. Gitinga-tinga. May gani kay giguyod sila sa tao. Una po kog balog sino nga tao. Kay diri lamang po ko, diri sa kong umagad po. Amo to nga pagluwas niya, amo to siya nga nagpasalamat sa Ginoo nga buhi siya.
5: Dagdag pa niya.
6: Mao gani na sir kay amo ang mga estudyante. Ga-standby kung magbaha. Amo na lang nang ako ang makuan sa inyo nga. Amo ang taytayan riya. Kung mula pa una, wain ay tao makagwa. Daw pista ang kilid kay tungod sa baha.
5: Dahil dito, isinangguni ng news team ang hinaing ng mga residente sa mga kinaukulan sa pamahalaan upang hingian ng huling ulat ukol sa matagal na nilang problema sa lugar. Tumungo kami sa Barangay Hall ng Kalumbuyan, Bayawan City, dakong alas 9 ng umaga aming nadatnan sa kanyang tanggapan si Kapitan Eddie Sumadya upang itanong sa kanya kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon at sa paiba-iba na ang namumuno sa barangay, sa lungsod at sa probinsya, hindi pa rin ito nabibigyan ng pansin. At dito na, lantarang inihayag ni Kapitan Sumadya na kung kailan ito saktong nasira at kung bakit hindi na ito napapaayos ng mga namumuno. Ayon sa kanya, dahil di umano ito sa kulay ng politika sa lugar.
7: Ang update sa atong spillway, since ako nibaluan time sa during sa special project sa CBRP na construct sa 1980s, and then na-bar down ang amaong proyekto 1990s. So sukad anang pag-bar down, nanay mga kapitan anang naglingkod sa time ni Jerome Lamis and ya kay Kapitan Ruben na nasunod na po until nga ang resolution na sa time ni Kapitan Ruben nagama mo resolution na sa mayor, provincial, congressman tungkol sa national capital fairness until nga ako na nilingkod. First paglingkod na ako, akong ipollow up dai na gigamaan ang pag solution na ron. Akong gidala akong council ito kay Governor Sacarbarya para mapandingan sa nga project. So among gi tanaw dito ang budget na nabudgeta na siya time ni either sa kay Governor Henry to paglingkod niya 35 million. So nakita gitawagan ni Governor ang engineering sa province na initial budget 35 million, so dili enough nga makakonstruct anang taytayan tungod ang budget ana is 100 million. So sa time nga among ipalap dito, amo pogi adto si Mayor Jack. So pormiro iya mingingnan niya o gili manggaling dahil na itong matrabaho ng atay-tayan mo initial sa 50 million nga one length lang at least magian. Sa time to time nga sige na magpala up si Mayor Jack until nga na ay halad sa barangay din sa Kalumbuyan 2005 among ipala up si Governor na si Mayor diha sa primary hospital. Niingon si Governor nga siya na bahala, ayan na lang problema Mayor. Kaya ako nalang mo budget ana sa 100 million. So muna nga mo siging follow up until si Mayor. Anyway, si Mayor ana nakaisigot mo po kaya na mo po na sa AIP sa province nga for budget na naman na nga bridge. Kaya bridge mong guna ang angayan na din na spillway. Kaya dako mo kayong tubig. So muna mong ipaabot nga ang mga tao sa Kalumbuyan o na diya sa Sangrila, Pingong Tayawan, mo ginipangandoy nga matukod na bason karong 2027, masugda na o mabadyita noong 2026 sa atong probinsya. So anyway, si Mayor, paningkamot po na para nga mabadyitan sa nasyonal, ang amo lang, sige aming follow up para po matigayon ng mga project kay Himuslan magigil sa tanong katawan. Labi na pagpagawa sa ilang mga farm product sa sugarcane, sa mais, sumay, panahon ding baha, lisog ika ayaw mong suba. So baso na laman nga pag mudunggan manggaling ni sa atong sa nasyonal at sa atong gobernur, either singgusuan bag sigbog maka atagbo ni follow up Mayor nga kanang-kanan niya mulo na mo sa Kalumbuyanon maugin ang bridge pag matukod na medyo taway na kayo ang katawhan kay sa bisan karon o mahimo nang bridge sayo na lang kayo pagingon mo sa Bayawan kay moagi mig Tayawan duol manggo din sa Tayawan pa Bayawan. So hinatunta nga matagan ig pagtagad sa atong mga pamunuan sa gobyerno aron nga masolbad ang maong problema.
5: Dagdag pa niya na noong nakausap niya ang alkalde ng Bayawan, sinabi ni Mayor Jack Rimond na 35 million pesos lang ang kaya na budget ng lokal na pamahalaan para sa isang lane lang ng tulay upang madaanan lang ito ng mga residente. Pero noong nalaman ng gobernador ng Negros Oriental na si Governor Manuel Chaco Sagarbarria, nangako ito ng maglabas ang gobyernong probinsyal ng 100 million pesos sa 2027 budget para sa pagpapagawa ng tulay. Apila naman ni Maria Luna Sol na nakatira malapit mismo sa spillway.
8: Kani among taytayan, unta maksyonay na gyud siya nga maayo na. Tungod sa among mga anak nga panahon nga muulan sa babaw dili na gyud makalabang unya. Og may klase ko haon na gyud na mo among anak tungod kay mahadlok mi nga maanod. Kay basig na ay batang labang gyud kay tungod daghan na gyud kaing naano diha. Unya daghan nakapasalig manggod sila sir nga kuan ko no iayuhon ako no ning 2026 ba o 2005 ba to ilang pasaad na mo sa gapadulong patong eleksyon ato. So nagdahom jud mi nga maayo na unya karon hapit naman pud na human wala pa man sa gihapon nga amo na wala pa gid maayo. So maglaom jud ko nga unta ining tuiga maayo na gid unta na sir kay para pud nga among mga anak dili na gid mi makulbaan panahon sa ting klase. Maura jud na akong gipanawagan jud nga unta kanang taytayana maayo na jud.
5: Matagal na di umanong nangako ang mga opisyal sa lugar pero puro lang ito pangakong napako. Kaya minsahi naman niya kay Mayor Jack T. Raymond Jr. ng Bayawan.
8: Mayor Jack, ako yung ipasaysay no o ipasidungog yun nga kanang unta. Sir Jack, tabangan po minimo in town, Sir Jack, nga kanang maong taytayan, mahumanag yun unta. Tungod nga no, ang amo ang mga anak, maugig amo yung kahadlokan panahon sa ting eskwela. Maorad yun na akong ipanawagan nga maayo na gidunta ng taytayan na mo.
5: Noong nakaraang linggo, nakapanayam ni Station Manager Randy Coronel si Mayor Jack T. Raymond Jr. at nagbitaw ito ng mga salita na pupunduhan na umano ang nasabing tulay.
9: Sana siya sa Gitoke, which is i-approve na nato sa
10: wow.
9: Dito pa sa second, first quarter of this year. Na-approve na to sa Shangri-La Bridge. I hope na mga pandingan sa national government nato kay ginasubmit man nato sa national government. I hope and pray. I've been asking for this for since 2022. Kaya this is a 100 million project ni Kailanan Bridge at Shangri-La dito sa Kalumbuyan. Wow. So I hope and pray na by 2027 matagaan na kita aning libway.
5: Sana naman ay tutuhanin ang mga ipinangako sa taong bayan upang hindi ito malaglag sa malaking kasinungalingan mula sa ating pinagkakatiwalaang opisyal na binigyan ng kapangyarihan ng sangkatauhan upang magbigay ng kapakipakinabang sa taong bayan.
11: Ako si Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
4: Naway, mabigyan na agarang aksyon ang panawagan ng mga residente. Gaya na, halos isang dekadang nagtitiis sa kawalan ng kuryente ang mahigit 80 kabahayan sa isang purok sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ayon sa mga kinaukulan, mabilis ang proseso matapos itong personal na inaksyonan ng alkalde. Himayin natin ang isyong ito sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod. Sa Insigida, ora mismo.
12: Sa loob ng halos 10 taon, nangangapa sa dilim ang ilang mga residente ng Purok Aro 2, Relocation Area, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, lalong-lalo na tuwing gabi. Gustuhin man ng mga ito na lumiwanag ang kanilang pamumuhay, wala rin itong magagawa dahil sa poste ng kuryente mismo ang kakulangan sa lugar kung kaya't ni isa sa kanila ay hindi pa makakapagkabit ng kanilang linya ng kuryente. Tinutukan natin ang mga hinaing ng mga residente sa lugar at sila ay ating binigyan ng pagkakataon upang maipalabas ang kanilang saloobin hinggil sa kanilang sitwasyon. Matapos nito, agad na pinatawag ng lungsod ang mga residente sa lugar upang kausapin ang mga ito at magawa ng agarang solusyon ang kanilang problema.
13: O pagpalibugan kay wala pa kina na ano ang ordinansa nga para sa among sina. Wala pa. Amo na nga hambal ni Mayor, hindi lang na lang inyo pagproblema tapos hindi ka mo mag ano, hindi mo kinanlan na magbayad na sa inyong alote. Kailangan mo na, aging asikaso yun din ang amon na ano, insigida. Pag tapos mo to interview sa kung sang adlaw to, pagka ugto, ipatawag kami din sa babaw, yung tigidaging aksyon namin.
5: Ayon kay Nanay Mary May, umabot na sa punto na pinagbayad na ito ng mahigit 7,000 pesos dahil sa ilegal na pagkabit ng linya ng kuryente ng kanya mga anak.
10: Nag-inspeksyon sila. Namangkot sila kung may nagatap sa akon, siling ko o may nagatap sa akon. Duwa ko ka bata. Wala ko ya kabalo, ya nga ang ginpamangkot nila. Murta ko na tugali nga 760. 7,760.
5: Matapos ang ilang buwan, mula nang idinulog ang kanilang reklamo sa lungsod ng Bacolod, nitong Setyembre 4, opisyal nang magkakakuryente ang mga residente sa lugar. Kasama si Bacolod City Mayor Greg Sataya at ang Negros Electric and Power Corporation o NEPC, itinayo ang pinakaunang poste ng kuryente na kakabitan ng linya patungo sa mga kabahayan.
14: Ang number one kid is that plaster, ginlantaw ta. Anong problema? Ang problema in the past is ang processing sa permit, ang documentation, ang mga balayran, ang coordination with OPPO, with NEPC. No? So, di sila sa ako, one of the flag ceremony ito na pinaklamo. So, after a couple of days, insugura na muna process. No? Pag may mga discussions with NEPC until we arrive at a framework on the parts and city ng mga requirements, kami di ang bala, pinatipo namon, pinaprovide ko na nung mga certification, clearances, permits, kagiban pa. Then pakabot naman sa NEPC, natingob namon ito hatag, then NEPC naman ito yung bala sa makinanglano naman ng mga papers dito. Then, smooth sailing, implement na yun.
5: Ayon kay Joy, nagpapasalamat ito dahil natapos na ang kalbaryo nila na halos aabot na sana ng isang dekada. Sa huli, ilaw. Ang isa sa mga importanteng parte ng ating buhay para sa mas malinaw na kinabukasan. Kung tayo ay nagagalit sa bawat brownout na tumatagal ng halos 5 oras, paano na lang kaya ang tuwa at saya na mga taga-araw dos na 7 taon nang umaasam na magkailaw?
10: Siyempre, grabe, ganyan pangalipay na mo. Eh, pag groundbreaking, da, grabe, kasadya di sa mo. Kahit madayo na, gid, konting kimbot na lang, gid, may suga na kami. Pag ang amon nga December, ang New Year na mo, napi-happy na, gid, ni. Pag ang amon nga Christmas, merry, merry na, gid.
5: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villara, K5 News FM.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Mangangatay ng baboy sa Gihulgan, binaril, barangay official tinuturong suspect.
15: Pag hook na ko, ang nabilin, at kato na lang, katong nakapusin.
16: Katulog mo na gana, kami nakatulog man. Yan, kumata siya, hulbot nga mas nagkipusin niya kung ito.
4: Suntok ni kamatayan, 2 patay sa magkahiwalay na insidente sa San Carlos City.
17: Nasuspitsado na wala giuli mo itong may ito na hinundang nagali sila ito na abot sa pagpangulat.
4: Noreco 2 personnel binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
18: Kana mo yung mga ningon na may dili na acceptable na reaction.
4: 36 na taong gulang na lalaki binaril patay habang natutulog sa Himampaylan. Sa La Castellana, lalaki na nang agaw ng mikropono sa Binikihan. Sinaksak, patay!
19: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nga nakakanta. Kag nagwa ang ina nga nabiktima to.
20: Patay na lang nabilin, wala ng tao.
4: At higit pa sa laro. Football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Iimbestigahan na sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica T3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika, DTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, magkakahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, isang kilalang mangangatay ng baboy sa gihulngan City, Negros Oriental, ang nasawi matapos umanong pagbabarilin ng isang barangay official. Narito ang ulat ni K5 Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Isang kilalang mangangatay ng baboy sa gihulngan, binaril umano ng isang barangay official. Patay hanggang ngayon ang suspect, hindi pa rin sumusuko sa mga otoridad.
5: Agosto 28, 2026, alas 9 ng gabi, biglang nabulabog ang tahimik na gabi sa barangay Hilaitan, Gihulngan City, Negros Oriental. Matapos sumanong umalingaw-ngaw ang mahigit 3 putok ng baril. Kasunod nito, bumagsak ang biktima na kinilalang si alias Limarta, 28 anyos, binata at residente ng nasabing lugar. Itinuturong suspect sa pamamaril si alias Rama, isang barangay official mula sa kalapit na barangay o sa barangay Maniak sa parihong lungsod. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinasabing nakainom ang biktima ng mangyari ang insidente. Umano'y bigla na lamang itong pinaputokan ng suspect gamit ang isang revolver matapos ang maikling pagtatalo sa lugar kung saan naganap ang krimen. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong eksaktong kaso ang isasampal laban sa suspect, kung homicide o murder, dahil patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Patuloy rin ang pagtugis ng pulisya sa suspect na hanggang ngayon ay nananatiling at large.
6: Investigation conducted, naka-inom lagi, nagkabikilog istorya, naghagitanay o sumbagay. So, naabot sa punto na noon ang naday usa ka other party ang sa side sa suspect nga naday dala nga pusil mubuto, nahitabo gid ang pagpamusil. So, sa pagkakaroon, ang suspect ato paninggi tugis. At large pa.
5: Samantala, sinikap ng K5 News FM na alamin ang buong pangyayari sa pamamagitan ng pakikipanayam sa isa sa mga nakasaksi sa insidente. Ayon sa saksi, bago ang pamamaril ay nagkaroon muna umano ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at isang helper ng suspect. Batay pa sa salaysay ng saksi, nakahiga lamang umano sa sofa sa loob ng isang tindahan ng suspect nang bigla itong bumangon. Umano'y matapos maistorbo at agad na bumunot ng baril bago pinaputukan ng biktima.
7: Wala na may tao ka na mauloy alas 10, alas 9, mukwala pag kumusira naman ko. Pag up na ko, ang nabilin, agkato na lang katong nakapusil o katong kauban niya nga do, tulog ka buhok.
8: So, ano yung ito ko atay, kaling doon na sila'y away, gaway, nang nakapunahabot sa punto nga namusil siya?
7: Wala na sila mag-away. Ang kuan lang niya, ang una nga kuan ko na, ang iyang tao, medyo mo rin ipariglahan ba itong
8: matay?
7: O, itong matay. Kay iyamanggi, ipanghagit ka man niya ang tao ito na matay. Itong tao ito kanakang nakapusil. Muto nga, pag kuan niya nga, ipanghagit niyang tao, muto na kaya nakuha na nabulot niya ang iyang armas. Pusil gidayon.
8: Kita bisa pusil, wasi sustep storya.
7: Wala. Kay agian tao na may na-inquitro niya. Tao tulog ka buhok. Kanang suspek ka to ng kapusil, matulog na siya na medyo mo rin nalimukawan ba?
8: Nalimukawan. Nalimukawan siya?
7: Nalimukawan siya. Kanya, kay ang yan tao, mao may gihagisan sa atong namatay, mo na nga automatic dahil bunutan din ng armas.
5: Agad namang isinugod ang biktima sa isang pag-amutan upang mabigyan ng lunas. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, tuluyan itong binawian ng buhay dahil sa mga tinamong tama ng bala. Sa panayam naman sa kapatid ng biktima, sinabi nitong kilala sa kanilang lugar si Lemarta bilang isang mangangatay ng baboy. Hindi rin itinanggi ng kanyang kapatid na may mga pagkakataong nasasangkot sa mga away ang biktima. Ngunit para sa pamilya, hindi nila inakala na hahantong ito sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay.
9: Hindi na siya palaway?
8: Sa palaway?
9: Sa palaway.
8: Pero hiling na siya inom, sir?
9: Oh, inom na siya. Naasay minom po niya ng soksimana, kadawa. Makapuhay po na siya sa simana.
8: Sukat-sukat, wala niya siya inom na nakibalag kontra, ana.
9: Ah, nakibalag na siya?
8: Nakibalag, pero hindi ingon ini kagrabe.
9: Hindi ingon na kagrabe kayo. Wala po ko kabalo na nasay bikil sila po ng kabalo. Katulang gibiuna mo rag puro puno sila nakainom. Ya. Kana kung mangutkod, ang kaoban na nang nakapusil niya, iyam pong itong gihagit o bagay. Ya, kana nakapusil, katulog mo na ganas naman sa katulog man. Ya, kumata siya, hulbo na nga masing gipusil niya kung isoon.
5: Hanggang ngayon na, nagpapatuloy ang manhunt operation ng Gihulgang City Police laban sa South Spike, isang barangay official na itinuturong nasa likod ng pamamaril. Sa kabila ng pagkakalibing sa biktima, nananatiling malaya ang South Spike at hindi pa rin sumusuko sa mga otoridad. Patuloy namang inaalam ng kapulisan ang tunay na motibo sa pamamaril, gayon din ang eksaktong pananagutan ng South Spike sa insidenteng kumitil sa buhay ng 28-anyos na si alias Lemart.
3: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, K5 Elmer Sagam, K5 News FM. Dalawang magkahiwalay na insidente ng panununto ang naganap sa San Carlos City. Ano ang nangyari sa dalawang insidente? At paano nauwi sa trahedya ang simpleng suntukan? Narito ang ulat ni K5 John Bersales ng K5 News FM San Carlos.
10: Hindi na bago ang mga karmal-dumal na krimen na nagaganap sa kahit saang bahagi ng daigdig. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi maiiwasan sapagkat bahagi na ito ng realidad at wala itong pinipiling lugar. Dito sa San Carlos City, Negros Occidental, nitong nakaraang mga araw, tila kakaiba ang sinapit ng dalawang individual bago pa man sila binawian ang buhay. Ang dalawang biktima kasi ay namatay dahil di umano sa panununtok. Hapon itong September 5, isang lalaking dayo na mula sa Valle Hermoso, Negros Oriental, ang binawian ng buhay sa pagamutan matapos itong upakan ng tatlong individual dahil di umano sa girian. Kinilala ang biktima na si alias Wendell. Kalauna na sa isinagawang hot pursuit operation, nahuli ang dalawang tinuturong salarin sa panununtok sa kanya na sina alias Bebe at Antonio Barcelo. Isinampan na ang kasong homicide laban sa kanila.
11: Homicide to ang i-file nato sa katumuli incident na nitabo sa barangay ito.
10: Sa kabila nito, iginit ng PNP na hindi pagkakaunawaan sa pera ang ugat ng krimen. Binawian ang buhay ang biktima matapos mabagok sa simento ang kanyang ulo dahil sa pananapak.
11: Marami nga, ang kuno nga, kwarta wala giuli, anak. Muna ito yung rason nga, ang biktima, kung ako niya ang kwarta sa itong suspiksado, na wala giuli. May ito na hinundan nga, naglali sila. Ito na abot sa pagpangulata na tamaan yun ito at ang biktima. Matinungdan nga nadala sa ospital and then after mga pila ka oras, napatay yun.
10: Samantala nitong September 7 ng madaling araw, isa ring ina ang binawian ng buhay pagkatapos itong suntukin ng kanyang live-in partner. Ayon sa investigasyon, selos daw di umano ang dahilan ng pangyayari. Lumalabas rin na pareho di umanong nakainom ng alak ang biktima at ang kinakasama nito na siyang tinuturong suspect. Nahaharap ngayon sa kasong homicide in relation to RA 9262 ang nasabing suspetsado. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging pangkaraniwan ang ganitong pangyayari dito sa syudad dahil nangyari ito na halos magkatugma ang paraan ng kaganapan. Bawat isa sa mga suspect ay hindi umaasa na hahantong pala sa mabigat na krimen ang pasimpleng suntok dahil sa bugso ng galit at pot. Gayunpaman, magiging paalala sana ito na minsan, hindi sa lakas ng kamao nalulutas ang kahit anong problema at hindi pagkakaunawaan. Ako si K-Pop Jong Barsalas para sa K-Pop NIR, Negros Investigative Reports.
3: Tutukan sa ating pagbabalik. Noreco to personnel, binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
12: Kana mo yung mga ningon na may dilit na acceptable na reaction.
3: 36 na taong gulang na lalaki, binaril patay habang natutulog sa Himampaylan. Sa La Castellana, lalaki na nang agaw ng mikropono sa binikihan. Sinaksak, patay!
13: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nga nakakanta. Kag nagwa ang ina nga nabiktima to.
14: Patay na bilang nabigyan, huwag ng tao.
3: At higit pa sa laro, football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Lahat ng yan, ating himay-himayin dito lamang sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, ilang tauhan ng Negros Oriental Electric Cooperative binantaan dahil sa sunod-sunod na burnout na ikinagalit ng mga konsumidor. Narito ang detalye mula kay James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
4: Sobrang takot at pangapa ang nararamdaman ng mga tauhan ng Negros Oriental na Electric Cooperative o Noreco 2 matapos na pagbantaan ang kanilang buhay ng mga tao pa. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, na ang mga tao sa Negros Oriental ay nakaranas ng sunod-sunod na burnout na naging dahilan ng kanilang galit sa Noreco 2. Nang maranasan ng mga tao o konsumidor ang sunod-sunod na burnout, ay nagsilabasan na ang mga hindi magandang opinyon ng mga tao. May mga nagmura at bumitaw ng maaanghang na salita hanggang sa umabot sa punto ng pagbabanta sa buhay ng mga tauhan na nagtatrabaho sa Noreco 2. Sa isang panayam kay Negros Oriental Electric Cooperative General Manager na si Attorney Faye Marie Tagne, kinumpirma nito mismo na nakatanggap sila ng pagbabanta sa kanilang buhay. Ayon sa kanya na balido ang galit ng tao na palaging burnout na naging dahilan ng pagtaas ng bayarin sa kuryente, ay hindi pa rin ito sapat na dahilan na upang pagbantaan na ang kanilang mga buhay at sabihing pasasabugin ang mga assets ng Noreco 2. Maaaring sabihin ng mga tao ang lahat ng kanilang hinanain, ngunit hindi katanggap-tanggap ni umano ang pagbabanta sa kanilang buhay, lalong-lalo na ang mga empleyado ng Noreco 2.
5: Kailan itong gamiton na para magama o muspin o mga istorya nga dili mao, di na po dagay na maayo, no? And more importantly, kung i-threaten ang kinabuhi sa mga taong natrabaho sa Noreco 2 o ang mga assets sa Noreco 2, na may niingon nga lawayan o bomba, alayabayan o granada, may niingon nga pabuthon ang mga pasilidad sa Noreco 2. These are not, kana mo yung mga niingon na may dili na acceptable na reaction.
4: Matapos makatanggap ng mga pagbabanta, naging alerto na ngayon ang security details sa nagnaturang kampanya upang protektahan ang kanilang mga buhay. Ayon kay General Manager Tagle na mismong PNP na ang nagpayo sa kanila na higpitan ang kanilang security sa lahat ng mga taong papasok ka sa kanilang tanggapan upang masiguro ang kanilang kaligtasan.
5: Atong gisaka ang atong security tirisulod sa Noreco 2. Ang ingon, police mismo ang advice na mo, ani, you do not take any threat lightly. Kada threat serious na. And we deem that as threat. Kana siya tanan. So we are increasing security. Tanan nga mga kaubanan na mo diri sa Noreco 2, advise to be extra careful. Kay Kung naan pala may nailain o pangunahuna, then modretso ra o pamusil. Modretso ra o harm, no? No, pangluksakon. Agi, kaya uniform ni kang noreko to. Ah, di naman ang may dili naman pala ba yun? Ang mga ingon ani, di pala ba yun? So, amo, we are taking legal actions na good ani.
4: Ang pagbabanta sa buhay ng mga taong nagtatrabaho lamang sa Noreco Rosa ay hindi normal na reaksyon at hindi nila maaaring baliwalain at maghintay na may hindi magandang mangyayari sa kanilang mga tauhan na.
5: Mao, dili ni siya normal na reaksyon, no? Dili na ni siya ang acceptable na nato nga mo-reacta kabahin anin ato ang sitwasyon tanan.
4: Hiniling ni Attorney Fee Marie Tagling sa mga konsumidor na intindihin at pakinggan ang kanilang paliwanag upang malaman nila ang totoong dahilan sa sunod-sunod na brand out na nangyayari ngayon sa buong Negros Oriental. Ayon kay Tagling na hindi nila kalaban ang Noreco Rosa dahil nagtatrabaho lamang sila para sa lahat at para magbigay ng serbisyo sa mga tao. Handa di umanong magpaliwanag si Tagle sa mga taong hindi palubos na iintindihan ang sitwasyon kung bakit mayroong brand out na nangyayari ngayon. Sinabi ni Tagle na kahit sila ay nakakaranas din ng pagtaas ng kanilang bayarin sa kuryente at nakakaranas ng sunod-sunod na brand out kahit sila ay mga tauhan kung nagtatrabaho sa Noreco Rosa ay hindi pa rin sila exempted sa burnout.
5: Dili mi ninyo kontra nga naa sa Noreco to. Gatrabaho mi para natong tanan. So ani nga mga sitwasyon karon, kung mangayag mo explanation na mo, willing kay mi mohatag explanation mo kung naa mo kanang pagbuntungan sa imuhang kalagot, wala ra po mi problema. Ana kay mismo kami po consumer. The experience po namo ang pagsaka sa presyo sa kuryente. The experience po namo ang brownout sa among mga balay. Pareha ta og estado, wala pod ko. Ako personally wala po ko kuan in ani. So ayaw taon og hulga-hulga ami og pamusilon mi diri or inyong ipabuton ang mga pasilidad sa Noreco to or Labaya Granada or whatever.
4: Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng legal team ng Noreco Rosa ang kanilang mga natanggap na pagbabanta sa kanilang buhay. Hiniling naman ni Tagle sa mga tao na maging responsable siya sa kanilang binibitawang salita at iwasan na ang hindi magandang pananalita, lalong-lalo na ang pagbabanta sa buhay ng kapwa.
5: Ako pong hangi sa tanan nga, maging responsable lang ta sa ato ang mga utterances, ato ang mga statements. Okay rami kung mapagbulbol ta, pero ayaw laman ka ng ang mga kinabuhi inyong gihandong na mapailas, ang mga pasilidad inyong gihandong na madaot.
4: Para sa Negros sa NIR Investigative Report, ako si Kaki Five, James Aditri Bayo, Panukilyo.
3: Sa iba pang balita, isang 36 taong lalaki ang patay matapos umanong pagbabarilin habang natutulog sa Imabaylan City. Murder ang kasong isinampa sa suspect. Narito ang report ni K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM, Kabankalan.
6: Natagpo ang wala ng buhay ang 36-anyos na si Herman David sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Daan Banwa, Barangay Suay, Himamaylan City. Habang natutulog umano ang biktima, katabi ang kanyang live-in partner, pinatay ito ng sospetsado.
7: Ayon kay Mary Chris Malate, live-in partner ng biktima, karawan na Herman noong Setyembre 8. Bandala 5 ng hapon ay nakipag-inuman ito sa katabing bahay at umuwi dakong alas 10 ng gabi bago sila natulog. Pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, nagising si Mary Chris sa pagtunog ng alarm clock at sinubukang gisingin si Herman. Doon niya na-discovering naliligo na ito sa dugo at may tama ng bala sa ulo.
8: Paon ko sa kuno, alas 3 o alas 2 imidya kay para agad ako nakaiyaw sa baboy. Ang batsyagan ko lang yung pagtulog na mo. Nakakos ko sa iya, may naglagpok. paglagpok, wala lang ako ng sapake kaya naglagpok. Sinipo, lube lang sa likod, balay. Tapos nagtayog ang balay, gabay, bret.
7: Sinabi rin ng kanilang kapitbahay na may narinig silang dalawang putok ng baril. Ngunit hindi na sila lumabas dahil wala naman umanong narinig na sigawan sa lugar.
9: May lumpak ka doon, tingin wa sa gani. Kaya kung mega panic, diri ko sa amon kagsandara. Magadto man di siya, tingin wala man, linong man. Linong.
7: Ayon kay Mary Chris, 7 buwan pa lang silang magkasama ni Herman. Pareho silang may 2 anak sa una nilang karelasyon. Nalaman ding may natatanggap na pananakot ang pamilya ni Herman galing sa ex-husband ni Mary Chris at giit naman niya na imposibleng siya ang may kagagawan dahil umanong nakakulong pa rin ito sa kasong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children dahil umano sa pananakit nito kay Mary Chris.
10: Amo na ba si Ann? Amo na, ang banas ng inakagawa na. Si ang hambal sa ano, sa cellphone na maghanda lang pa mo kay Manimalos Pico.
7: Samantala, kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe ng Himamaylan na Component City Police Station, na naisampa na ang kaso laban sa sospek habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang mapalakas ang ebidensya ng prosecution. Dahil hindi paligtas ang pangunahing testigo sa krimen, minabuti ng kapulisan na unahin ang pagkuha ng lahat ng mahahalagang detalye at tiyaking maprotektahan ng mga batang posibleng maapektuhan bago magdabas ng anumang impormasyon na maaaring tumukoy sa pagkakakilanlan ng suspect.
6: Para sa K5 Negros Investigative Report, ito si Aubrey Sespenye, K5 News FM.
3: Murder din ang kaso na sinampa sa pagsaksak patay sa nang-agaw ng mikropono sa isang videokihan sa La Castellana, Negros Occidental. Ang investigative reports ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
11: Dahil sa umano'y agawan ng mikropono sa video kuy machine, isang lalaki ang nasaksak at napatay sa barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental. Patay ang isang lalaki matapos sinaksak na maraming beses na kanyang kasamahan sa trabaho sa palayan noong Setyembre 6, pasado las 8 ng gabi sa Sitio Mantuhod, bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental. Sinabi ng may-ari ng tindahan na pasado las 5 ng hapon nagpunta ang suspect na si alias Jovel sa kanyang tindahan para bumili ng pagkain kasama ang kanyang 2 kaibigan at doon na rin tumambay.
12: Namahaw di si Jovel na ngalandisa tapos si Sinti Kanyete Opo Jamana nga nagpamahaw sila soft drinks. Tapos may isa sila kaupod nga si ano si Muymoy nagagad sa ilan na sir nga ma you know ma bijoke kinag-open ko sa nga ako nga bijokehan.
11: Ngunit pagkalipas ng ilang minuto sila ay nagdesisyon na pumunta sa video game machine sa aligasyon ng may-ari ng tindahan na habang kumakanta sa video game machine ang 3 bigla na lamang na lumitaw ang biktima na si alias Donnie.
12: 3 kakanta siguro sir sila nga nakakanta kag nagwa ang ina nga na biktima to.
11: At nang marinig ang kanta ng Ages na Mary Jane, bigla itong inagaw ang mikropono at doon na nagsimula ang palitan ng masakit na salita.
12: Sa ni Jovel nga, hindi ka din magsabad sa amon. Tapos kagina pa kabala. Kagina pa blay mo pa ano sa akon. Doa mo to blaser nga nakabati ko sa ilang ginambal, nagwa ko din sa tiyangge.
11: Sa patuloy na pag-aaway ng 2, napilita na magdesisyon ng may-ari ng tindahan na patayin na lamang ang video kay machine at pinauwi sila sa kanilang bahay dahil sa kaguluhang naganap.
12: Kaginpatay ko nga ako yung video kihan, kagisaway ko sila nang amugi na siya yan, nang makahubog bla ng daw yung mat sa blood pero hindi na sa mga ano sa inyo.
11: Nagulat na lamang ang isang residente sa lugar na may narinig isang boses ng isang lalaki sa labas ng kanyang bahay na parang may iniindang na sakit. Ang bahay na ito ay tinatayang 50-80 metro ang layo sa tindahan kung saan naganap ang pag-aaway ng biktima at ng suspect sa di umano'y mikropono ng video kay machine.
9: Patay naman ang nabilihan, wain ng tao.
13: Pero may ara pa sa do kwan, do pukutan ay natabuan. Why na?
9: Wala. So, do pag tumbay at guro, biniray lang guro kamang dalagan. Eh pag guwa ko, wala naman tao. Siya na lang isarig higda.
11: Lumabas ng bahay ang isang residente at doon nakita si Jovel na duguan. At ayon pa sa kanya, ito ay may sugat sa leeg, likod at tiyan. At dinala pa ito sa ospital, ngunit ito ay binawian ng buhay.
13: Kiliog sa kuno?
9: Kiliog, ginamo pa natin.
13: Dugo.
9: Dugo lang dugo, wait, ang guwa may dugo. Pungtak lang yan ang dugo ng guwa.
11: Pagkatapos ng krimen, dali-daling tumakas ang suspek. Ayon naman sa kay Police Master Sergeant Francis Barilio, investigador sa naganap na insidente, nagsagawa ng hot pursuit operation ang La Castellana Municipal Police Station na pinangunahan ng kanilang hepe na si Police Major Romulo Hipelango at nahuli ang suspek sa kanilang bahay sa Barangay Kabakungan Lunes ng umaga, Setyembre 7.
2: Kaprovide kita sa isa ka-witness or na-interview na ito ng isa ka-witness nga si Ariel Landisa. Iyamanigin upda ng aton nga kapulisan sa balay sa aton nga suspect nga nahamtang malang malapit man sa balay ni sa aton witness. Kag dito nakita man sa aton kapulisan, nabdan ato dito ang suspect. Kag bangod nga may personal knowledge sa aton kapulisan, kag gin-identify man sa aton nga eyewitness nga nakakita sa krimen kung paano natabo. Dito na ni ginaristo sa aton kapulisan.
11: Nasampahan ng kasong murder ang suspect noong Setyembre 8 sa nagawang krimen na pagpatay sa kanyang kasamahan sa trabaho.
2: Ginpasaka naman sa aton kapulisan no, ang nagakaigo ng kaso subong sa provincial prosecutor. Ginpasaka sa aton sa La Castellana PNP ang kasong murder sa aton ining arrested suspect.
11: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Higit pa sa laro, football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Manatiling nakatutok dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Aalin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, dumatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akin, ang Klinika D3 Bio, amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Klinika D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
1: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil na sa Klinika D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akot yan. Sugod ko pag inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akot yan nadula. Namo islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maltese.
3: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
4: Sa huling balita, higit pa sa larok,

0: at bawat sigaw na suporta mula sa gilid ng playing field, isang bagay ang malinaw. Buhay na buhay ang football sa Northern Negros. At dito sa lungsod ng Sagay, muling pinatunayan na hindi lamang laro ang football. Isa itong larangan kung saan hinuhubog ang disiplina, determinasyon at pangarap ng mga kabataang atleta. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang First Congressman 3D Marañón Football Tournament 2026, isang paligsahan na nagtipon sa 16 na kupunan mula sa iba't ibang lugar at football clubs. Ginamit bilang venues ang Saromar Football Field at Sagay National High School Football Field, kung saan halos isang linggong nagharap-harap ang mga kupunan mula elimination round, semifinals hanggang sa pinakahihintay na finals. At hindi naging biro ang bawat laban. Sa bawat minuto ng laro, kapwa ipinakita ng mga atleta ang kanilang bilis, husay, teamwork at tibay ng loob. Mas naging kapanapanabik pa ang kompetisyon sa paglahok ng mga kupunang may mataas na antas sa karanasan sa football. Kabilang ang Philippine Army at Philippine Air Force Football Clubs na kapwa nakikilahok na sa Philippines Football League. Dalawang kategorya ang pinaglalaban sa tournament. Ang Under 18 Division para naman sa batang atleta at ang Men's Open Division para sa mas veteranong manlalaro. Sa huli, matapos ang matinding laban, tinanghal kampiyon sa Under 18 Division ang Baguio City Football Club, habang Philippine Air Force Football Club naman ang nagkampiyon sa Men's Open Division. Ngunit higit pa sa mga tropeyo at medalya, may mas malaking kwento sa likod ng tournament. Ito ay kwento ng mga atletang nangangarap. Mga kabataang maaaring balang araw ay makapaglaro hindi lamang sa mga lokal na torneo, kundi sa mas malaking entablado at maging bahagi ng mga internasyonal na kompetisyon. At para kay 2nd District Congressman Alfredo 3D Marañón III, ang pagsuporta sa sports ay isang paraan upang mabigyan ang pagkakataon ang mga atleta na may pakita ang kanilang talento at maabot ang kanilang mga pangarap. Bahagi ito ng patuloy ng mga programa at advokasya sa ilalim ng kasama na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga nasasakupan ng Cadiz, Sagay at Manapla. Dahil sa Northern Negros, hindi lang football ang ipinagmamalaki. Pinapalaki rin ang mga pangarap at sa bawat sipa ng bola, may isang batang atleta na umaasa ang balang araw, siya naman ang tatahak sa international stage. Mula sa Sagay City, kung saan ang football ay hindi lamang isang laro, kundi isa rin itong daan patungo sa pangarap. Ako si K5 Rual Perada para sa K5 Investigative Report.
1: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Rabil Itang Oe at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.
2: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at lawadlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500!

0: Ness, Malikawan, Pagkaburigon, Malinta, DTX, 500, Mighty C,
1: ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, Vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
8: 1.5 K5 News.

0: Isa ka lupo!
1: Lukpanay na. Kaupod si Bu Magranada.
0: Isa ka lupo! Isa ka lupo!
1: Obdan si Boom Granada sa inyong mga radyo, sa Facebook Live, ka K5 Bacolod.
0: Isa ka lupo!
1: Send me your hugot love song, hugot greetings. Kung wala girlfriend, wala boyfriend, comments atod nga live. Kaya pangitaan ka mo ni Boom Granada. Sang uyab, kag sang boyfriend ra. Salawat nga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me ga. Duwa ka oras kita magapalupok sa inyong mga radyo, sa inyong mga Facebook account. I-search nyo ka K5 Bacolod para kakita ka mo cute sa sininga gabi. Isa ka lupok sa akon nga Boom Granada Angels sa Team Lupok.
2: K5 Hugot Love Lines.
1: Isa ka lupo kay Cherlien. Isa ka lupo dira sa barangay 35.
0: Isa ka lupo!
1: Sir Boom, pa-request, basang-basa sa ulan ang akon nga petchay. Dapat malukpan ang petchay nyo sa sininga gabi. Isa ka lupo ka kay Cherlien dira sa barangay 35.
0: Isa ka lupo!

0: Isa kalupo kay Tuto Michael. Si Tuto Michael nga damo uyab. Isa kalupo sa Family Aguilion. Dira sa Karajuan, Himamaylan.
1: Isa kalupo!
0: Sa mga ludi, ta dira sa Himamaylan. Isa kalupo dira sa inyo.
1: Isa kalupo!
0: Sa Aguilion Family kay Tuto Michael.
1: Isa kalupo!
0: Villa Flor Manay Joey. Good evening, Sir Boom Granada from La Castellana. Gamonitor ang live. Gamonitor sila kuno live. Isa kalupok dara sa inyo, sir.
1: Isa kalupok!
0: Salamat ha kay Manay Joey. Isa kalupok dara sa inyo, gasigabong. Si Boom Granada.
1: Isa kalupok!
0: Leonardo Sevilla, aring kumpare kong Adamo Uyab. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Leslie Along, kay May Dagay. Sa mga boys na dira bala, nga wala uyab. May naka-standby, diri si Leslie Along, taga Himamaylan. Pero ara sa kanusubong sa inubaan.
1: No,
0: sa mga boys dira nga wala uyab, gusto maka-isa kalupok sa taga Hinubaan. Comment below sa ato nyo Facebook Live ang inyong mga cellphone number, nyo Facebook account dira.
1: Isa kalupok!
0: Ay para malukpan na ni si Leslie Along. Duwa na ni Kabulan kung wala nalukpan. So, pagkitaon nyo ang Facebook account ka K5 Bacolod.
1: Isa kalupok!
0: Join na Boom Granada.
1: Isa kalupok!
0: Sa ako nyo live sa Sining gabi sa Saturday night.
1: Isa kalupok!
0: K5 Hugot Love Lines.
1: Isa kalupok!
0: With Boom Granada.
1: Isa
0: para makita ka mo uyab sa Sining gabi. Ah. Si Mami Je, mayang gabi, Sir Boom Granada, ari naman talukpanay subo. Siyempre, basta Sabado night, magapalukpanay kita, yakaupod si Boom Granada. Katugnaw, Sir Boom, di dali, di sa Bacolod, kilukpan, taka. Isa kalupo kay Felix ng Himamaylan, Sir Boom, please play, buksan mo.

0: Isa ka po kay Ma'am May Dagay, Almension Family. Kamusta ka naman, May? Kamusta ang petchay mo sa Sininga Maulanon nga Sabado?
1: Isa ka po!
0: Obdan si Boom Granada until 9 PM. Duwa ka oras kita magalok panay sa inyong mga radyo.
1: Isa ka lupo!
0: De gusto mo ga? Look pa ni Boom Granada ga? Si Ma'am Tinina Marhen, kamusta ka na ga? Kamusta ng kumari ko dira sa Hong Kong?
1: Isa ka lupo!
0: Si Albert Iscanyan, ligad kita ko bago ang iyang bike. Isa ka lupo kay Gina Porano. Pero hindi isa ka nung kaangkas, subong uyab sa iyang bike, Ma'am Tinina Marhen.
1: Isa ka lupo!
0: Si Albert Iscanyan kay gaulan-ulan. Kuno budlay, kuno subong mag-angkas, uyab. Biskan ano yaka budlay sang chimpo ya Michael. Michael Aguilion. Michael Aguilion, may kinangkas man eh. Kung pare ko Albert Iscanyan, biskan ano yaka budlay sang panahon. Kung palangga mo uyab, ang kason mo ginaya. Isa kalupok kay Michael John Reyes. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa mga SG, mga security guard, dira sa Santa Clara, si SG De La China. Kag si SG Sumiling, kumpare ko Dadboy Mendoza, namuuyab, wala ka pangatag. Wala ka pangatag, single mom. Buksan mo, papasok si Boom Granada. Good evening, Sir Boom, guwapo-guwapo. Sana all, ma-miss you to. Malokpan ka ni Boom Granada, gahang. Malib ka gid 2 weeks. Isa ka lupo kay Romela Sumatra. Good evening, DJ Boom Granada. Kamusta na? Ari, galupok man Japon. Si Joel Flores. Good evening, Sir Boom. Talukpan mo. Kami, gapamati kami di sa Adela Marquette. Si Nilo Manaay. Kag si Erwin nga wala uyab. Basi gamay ang bitsokoy ni kumparita Erwin. Panaligan kay wala uyab. Isa kalupok lang dira sa inyo kay kumpare ko Joel Flores. Dira sa Market sang Adelia. Isa kalupok dira.
1: Isa kalupok!
0: Si Nilo Manaay, si Erwin Panaligan, kag si kumpare ko Joel Flores.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Romela Sumatra. Good evening, Sir Boom. Nagalupok dari sa Moises Padilla. Malukpi si Mariveca Galvez. Si Ma'am Maria Teresa Humataya. Si Ma'am Maria. Isa kalupok na rin sa inyo, Ma'am. Si Hannah Marie Gonzaga. Kag si Tatay Romeo Villanueva. Isa kalupok dara sa Sumatra Family.

0: nada.
1: Isa ka lupo.
2: Isa ka lupo kay Cherlina Sumiling. Kamusta ka naga? Good evening po, Idol Boom Granada. Shout out sa akon anak si Jessica Kimbal.
1: Isa ka lupo.

0: Isa kalupok. Salamat gida kay Charlene Sumiling. Good evening po, Idol. Shoutout sa akong anak si Jessica Kimbal. Happy birthday. Dito sa Bataan, ari kami ga-monitor sa'yo, Idol. Isa kalupok kay Dad Boy Mendoza. Salamat, Idol. Salamat kay Charlene Sumiling. Happy birthday sa imong anak, ma'am. Tiwaya kita daikog, kalitsyon. Si Romela Sumatra pa request, DJ, mahal naman kita.
1: Isa kalupo!
0: I miss you, Sir Boom Granada. Salamat kay Ma'am Tini na Marhen.
1: Isa kalupo!
0: Kamusta ng buhay-buhay, ma'am?
1: Isa kalupo!
0: Si Mami Je, Steady Pulso, kami diriya sa Sipalay. Isa... Salamat dira sa Sipalay City.
1: Isa kalupo!
0: Sa akong dira nga Team Lupok, sa akong dira nga Boom Granada Angels, nga kada Sabado ga kalok pa ni Boom Granada. Si Romar Duran, ari sa kumpare ko Romar Duran nga loyal kay Mrs. Isa kalupok lang dira sa imo, sir. Good evening, Sir Boom. Gamonitor na ko diri live sa Inigaran kay Sigan na sana all in, no?
1: Isa kalupok!
0: Diri sa Amon sa Bacolod, brown out man. Marlita Malvaz, present lang ko diri. Salamat kay Ma'am Marlita Malvaz. Saliwat mga ka-K5. Kung gusto nyo kakita cute sa sininga gabi, ka-live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod.

0: sa kalupong!
1: Medyo okay na ko nung petchay subong ni Mami Dagay. Kay kakalukpan na kay day off ni Mister. Sana all kakalukpan ni Mister. Sa kalupok lang daraat sa Barangay Mansilingan. Amalon si Mister mag-inom sa Extendo Food Supplement for Men. Kung isa palang kalupok lupay-pay ng si Manoy, dapat mag-Extendo Food Supplement for Men. Ikaw manyaga si Mrs. tapos nyo lukpan karon sa gabi. Pagbugtabwa sa aga, timplahi si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ikaw ay man ang lukpan mo lang mga lukpan si Mrs. Wala mo ginatimplahan DTX Coffee Mix. Isa kalupok kay kumpare ko Joel Flores. Ha? Salamat gid kumpare ko Joel Flores. Good evening, Sir Boom Granada. Palokpian ay si si Sen One, sir. Sa kalupok dira sa Adela Marqueta, si Nilo Manaay, si Erwin Panaligan, nga wala uyab. Sa kalupok lang dira sa inyo, ha. Salamat gid sa mga kumpare ta dira sa Adela Marqueta. Si NM niya, Jen Yablah, I'm here na boom. Biskan late, importante nakasulod gaan. Importante gasulod kay Boom Granada, di ba? Si Romela Sumatra, salamat si Moromela Sumatra. Si Merlit Samalvas, salamat kita kay Darlene Dara sa Sagay. Kamusta na si Darlene sang Sagay? Anong request mo nga kanta kay Boom Granada? Gusto ya gadya ako makanta live. Kung makaya ni Boom Granada, kantaon ta live eh. Kakaik ko gani Sir Boom. Oh, pangita si Ma'am Tinina Marjeno. Si Boom Granada na lang bala. Hindi ka mo kay Boom Granada ha? Isa kalupok ha, shout out kay Pulpul, kay Cody Galantao Roblox.
0: Isa kalupok!
1: Do delikado man akong pari ko, Rumar Duran, yung natanaw sa imo mga kabataan. Kay Boom Granada na lang sila patanaw, ha ba lang?
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dara sa Don Salvador Benedicto, kay Felix, Sir Boom please play, Mr. DJ. Isa kalupok ka kay Felix ang Don Salvador Benedicto.
0: Isa kalupok!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lives!

0: Isakalupok!
1: Isakalupok kay Ma'am Remya Sernicola. Hello, sir. Boom washing here in Kuwait. Keep safe. Ikaw man dara, ma'am. Hahalong ka dara, ma'am, sa mga talong. Isakalupok dara sa imo, Ma'am Remya Sernicola. Anong request mo kakanta, ma'am? Mr. DJ, can I request? Anong request mo, ha? Si Yashika Labares. Ikaw di ba, ma'am, nagdaog sa t-shirt sa forum, ma'am? Good evening, sir. Boom watching from City Heights. Isakalupok lang dara si mo.
0: Isakalupok!
1: Labares sa familia. Si NN Jenya Blana, ka-extend ako, sir. Boom! Sana all ba? Sa maulanon nga tiyempo, dapat naka-extend of food supplement for men. At sana'y nakikinig si Liza Manos. Kamusta nang aga? Kamusta si Liza Manos? Kamusta ang imong heart gaha? Si Marina Hambre-Hambre, sa kalupok ha? Aminin ko, Mari, kuyang bigo, pero do hindi bigo. Isa kalupok ha, kay Darlene, dara sa Sagay. Si Elizabeth Pinida, good evening, shoutouts apo ko kay Rochelle Mie. Isa kalupok si Molangga.
0: Isa kalupok!
1: Kita ko gwapo gabi na. Diin, si Itan kay na. Good evening again, Sir Boom Granada. Salamat na kay Liza Manos. Si Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Banahon, Ginny Boy. Kumpare ko, Ginny Boy Aloy. Kumusta na si kumpare ko? Sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, mga uyabay, dira nga ga-date-date sa kilid sang dalan, ha? Ang balon sinubyuhon, ga-lok, piman ko ga. Si Ging Lee, good evening, Sir Boom. Thank you sa K5 News FM. Nakuha na ka-sister ko ang premium t-shirt. Oo, ako to naghatag sa imo nga sister, Rakak.

0: isa ka lubog.
1: Kay Ging Lee, ma'am na, tago to kay sister mo, ma'am. Ah. Kay tita, blangga na bakla namon sang show, may nga namit namin. Happy, happy birthday, gali kay John John. Valera Sangpurok, Olympia, Barangay Alhiz. Sa kalupok lang dara si Imbo, akong pare ah. Piwe kita da, ikaw kalitsyon. Elizabeth Pineda, Sir Boom, gamonitor lang ko dari sa Sagay. Salamat, mama.
0: Isa kalupo!
1: Ay, mother, nigalit ni Sir Well Pineda, no? Chakto, ma'am.
0: Isa kalupo!
1: Si kumpare ko, Henry Lumugdang. Good evening, paring Boom Granada. Tingnan mo, stana, kumpare. Lokpan mo na si kumare ko, Julie.

0: putukan kita. Biskansin o kapayalukpan ka ni Boom Granada sang kanamiton. Si Grace Claro Costorio Bacauco. Isa kalupog si Muma, mayang gabi iya Sir Boom Granada.
1: Isa kalupog!
0: Milagros Tobelonia, isa kalupog ka. Si Kumpari Tamarlon Condinga, wala uyab. Isa kalupog Boom, Daria sa Sagay City. Katawa-tawa lang si Liza Manos, pero wala na may kapalupok siya. Mapetsaya ko na duwa na kabulan, wala na lukpan. Duwa kabulan, perte ba? Iguantaman sa kilala ko ba? Milagros Tobelonia, salamat si Mumama. Good evening, Sir Boom, isa kalupok sa akon bana. Si Papa Manuel Tobelonia. Kumpare ko Manuel, isa kalupok ah.
1: Isa kalupok!
0: Honey, my love. Si Romar Duran, isa kalupok. Si Indang Helado Sarad, isa kalupok. Si Imo Ma'am Dira sa GK Store. Elizabeth Pineda, good evening Sir Boom. Pa-shoutout kay Ruel, kay Sheila Pineda. Sir and Ma'am, good evening Dira sa inyo sa Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play kahit maputi na ang buhok ko. Si Rose ni Sang Hinubaan.

0: buhok ko. Ay, sa kalupo kay Angie Baxid. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live from Victoria City. Isa kalupok sa team, isa kalupok. Salamat na kay Ma'am Angie Dara sa Victoria City. Si Ma'am Indang Hilado Sarad. Good evening, Sir Boom. Galantaw kami sa imo live. Sang akon bana si Jonathan Sarad. Isa kalupok. Salamat kay kumpare ko Jonathan Dara sa GK Sumaaga. Pwede, Sir Boom. Gwapo-gwapo ikaw na lang, Kuya Bon ko. Perte ba? Pwede ah. PM si Boom Granada, dugay-dugay kay storyahan ta na Ma'am Tinina Marhen. Datan-aw lang ko diri live. Salamat kay Ma'am Mia Jagay sa ako niya Boom Granada Angels. Kay Tita Chimi Aragon, kay Miss Chona Zapana Bargon. Dira sa kay Miss Rons, no? Sa Rons Pateri, sa kalupok. Sir Boom, pa-request ko lang akon favorite song. Anong favorite song mo, ma'am? Nautod! Isang luwat kay Boom Granada. Patasing magsaka sa mga comments. So, parehas lang inakuit-kuit ni Mr. ng mga petchay. Gasaka din kalimot tao ni Tinina Marhen. Isang kanamit. Isa kalupok, ah. Isa kalupok lang sa kay NN Jen Yabla.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada! K5 Hugot Love Lies.

0: Ang putukan mo pa. Isa ka po kay Bernie Lombres. Good evening, Idol. Isa ka po kay Jason. Pa-request, Idol, na bali ang Christmas tree. Yung tao ni Boom Granada, ang request mo, sir, ha? Oo, sir, ako to mas guwapo kapag gigali sa personal. Mo perte. Guwapo si Boom Granada sa personal, ma'am. Si Yasika Labarez, sa kalupok lang dira si mo sa City Heights.
1: Sa kalupok!
0: Di wala mo man ginsen sa ako. Nag-selfie ta, di ba, ma'am? Send me kay Boom Granada, be kay Chikingon, tada, be. Si Indang Hilado Sarat, salamat ginsen mo, ma'am, Indang Hilado Sarat.
1: Isa kalupok!
0: Si Romela Sumatra, Idol, DJ Boom Granada, isa kalupok dira sa inyo, ah. Si Cassie, ah, isa kalupok. Ah. Si Ma'am JJM Salvador. Si Ma'am Elizabeth Pineda. Mother ni Sir Ruella. Isa kalupog si mo, Ma'am. Regards.
1: Isa kalupog!
0: Nakakitanay na kita before.
1: Isa kalupog!
0: Sitagaan mo ko puto bungbong, remember? Nag-ano kami dira sa una, nagbandera sulong sa barangay.
1: Isa kalupog!
0: Dira sa Sagahay.
1: Isa kalupog!
0: Kay Mami ko dira, Rosie Magbanwa. Isa kalupog!
1: Isa kalupog!
0: Sir Boom, para great plea sa tanan nga mga senior citizens. Palangga ko gid mga senior citizens, ha? Dara sa Purok Gonzaga, sir, basi masungod naman sila sa akon. Thank you. Sino ilang mga pangalan, aw? Dapat magpa-greet ka mo sa mga seniors, tabalan. Na kabutang ang pangalan. Kabud live lang magsungod ng mga senior. Isa ka po kay Amari Gabriel. Kamusta ka na ga? Kamusta ang petsay mo dara? Kay Sir Clifford Bataday. Kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout lang dari, ah. Sa family Bataday, nag-shot-shot sa Naolma. Kay birthday ni Lolo Alfredo Bataday. Wala naman ang imbitar si Amari Gabriel. Happy, happy birthday kay Lolo Alfredo Bataday.
1: Isa ka lubog!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Hindi ka na po tuka ni Boom Granada. Isa kalupok kay Henry Kauntaw. Good evening, Sir Boom from Fortune Town. Isa kalupok dira sa Fortune Town. Si Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Isa kalupok lang dira sa mga kaki. 5 dira sa Kapisan, Barangay Vista Alegre. Kay Ma'am Juji Montepio Batadayo. Wala gandang invite si Amari Gabriel ba? Birthday gali ni Lolo Alfredo Bataday. Lolo, happy happy birthday ah.
1: Isa kalubog.
0: Nya punta Sir Boom kay may katayo niya kuno si Mrs. niya. Si mga nyapon lang dra. Mayo lang dra nga pagpanyapon kung pare ko Romar Doran ah.
1: Isa kalubog.
0: Boom Granada, panam ko nanta ka. Pwerte man niya si Maymay isang kabangkalan.
1: Isa kalubog!
0: Pwede ah. Sayang na sayang talaga, hindi kita naputukan. Ma'am Juji Mantepio Bataday, good evening ma'am.
1: Isa kalubog!
0: Sir Boom, isa kalubog pa-request paminsan-minsan. Request ni kumparita Leonardo Sevalla. Si Grace Claro Costorio. Bakaw ko. Sir, please play sa isang sulyap mo ay nabihag ako.

0: Isa kalupo kay Milagro sa Sir Boom Granada pa-request, kulang ako kun wala ka. Para sa akon ba na si Papa Manuel? Si kumpare ko Manuel Tubelia, si kumare ko Rowena Villarn Erbito, naka-join ka man Mads. Ang balap ko isa sa akon, Sir Boom, kasi hindi ko maka-join. Kaya kinalokpan ko ni Mister. Diskan kapiyot cellphone, doon ikaw kapiyot. Si Ma'am Rowena Villarn Erbito, good evening Sir Boom. Gamunator lang kami dari sa Kalindarya. Oh, isa kalupok lang dara sinyo kay Ma'am Matet Bainosa, upod kay Nanay Teresita, kay Danny Tubaga, Galuto Chicken Joy. Isa kalupok lang dara sinyo sa Kalindarya ha. Lain ang spelling mo, ma'am. Nagtiko-tiko mo ng dila ko. Sabi ko, dara ka sa lugar nga, ano? Sa Kalindarya, gali. Isa kalupok dara sinyo, ah. Isa kalupok dara sa Bangga Tutong, Barangay Feliza. Isa kalupok. Ah.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lies.

0: K5, Hugot Love Lives.
1: Isa ka lupo kay Junima Riteta. Good evening, Sir Boom Granada. Listening from Paglaong Village, Barangay Manasilingan. Ara na na-send ko na, sir. Sadiin mo gin-send, Yashika Labares. I-send mo sa akon nga account, Facebook account, Boom Granada. Cecilia Velchez Escamos, Dara Sasagay. Isa ka lupo ka. Si Lorelin Abuso. Good evening, sir. Watching from Manhu. Stihin ga? Aman huyo, di sa kalupok ah. Si Marisa, lapi ko tawa-tawa. Tiyagan mo doon na lukpan ni mister. Lukpan ka na haw. Tiyagan ko si mo doon, abot mong langit. Isa kalupok, Marisa Lape. Good evening, Sir Buma. Pa-shoutout sa KSS member. Siyang Purok, Lionville, Barangay Mansilingan, sa Family Arnado, Family Letegio, sa Family Heradora. Sabi ko, Dora. Heradora Family, isa kalupok, ha? Esco sa Family, De Lo Este Family, kag sa Alera Family, especially sa Family Lape, Sir Buma. Isa kalupok, dara sa inyong mga mads. Si Tita Divina Aranda. Tita Divina, isa kalupog si Mota. La Olga, join live ba? Wala pa na lukpan, tito. Golan ulan, blas mong ta. Tita, naridita ho. Kasi may sudaan ka pa dira. Sa Lolita Go. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupog ka. Si Mama Gina Porano. Good evening, Sir Boom. Idol Granada. Request ko sa mata makikita. Sige, play na ni Boom Granada. Ah, ay duduwanan ka sa badula na play na ni Boom Granada. Mga senyor, tadaan ka budlay magsunggod. Sir Boom, please play kung sakali. Ikay lalayo. Para na sa friend ko sa Palawan, si Doklala, kung na para great mo hang. Sa friend ko dara sa Palawan, ini nga kanta para sa imo ah.
0: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.

Dalon mo man ang akon nga tagipusoon. Kibiskan pa paano gin palangga takasang isa ka tuig kag duha ka bulan. Si Marisa. Joke lang ah. Si Marisa Lape pa shout out kuno ang akon bana nga si Roger Lape sa iya mga upod. Nga e-bike driver si Corey. Sino pang upod sa mga sino mga upod sa imo ba na ma'am? Sabi ko si Corey. Daragali sa barangay ko. Daragali sa Corey, barangay Takoling Sir. Bumbangga Corey mo na. Sa kalupok lang dira sa ato ng mga e-bike driver sa mga kumpare ta dira. Si Julius Alisan Arnado, good evening Team Lupok. Si Vincent John Martisano. Sa family Sumiling sa barangay Balabag, La Carlota City, Sir Boom Granada. Kalukpi si Nanay Rosalina kagkay Manangko. Si Cherry Bell Martisano. Isa kalupok.

0: Sir Boom Palokpiman B, si Jenny Boy, si Nunoy Aloy.
1: Isa ka lubo!
0: Nunoy Aloy, nga gamayang bitsukoy. Wala, uyab. Joke lang na, sir, ah. Kasi pagwa ko din sa station, may batirador sa akon, blaw. Sir Romela Sumatra, good evening, Idol Boom Granada. Palokpi si Ma'am Laurelin Abuso. Watching from Paglaom Village, Barangay Manslingan. Salamat, Ged. Si Julius Alisa Narnado. Good evening, Sir Boom. Isa kalupog sa Team Loyal. Team Loyal. Kung Team Lupog, isa lang na yun, no? Ay, lain ko nung gambal. Sita Julie. Hindi, lain. Ara ko nung namit sa Team Lupok eh. Ikaw mga namit, kamudira. Wala ka mong mga boyfriend, wala ka mong girlfriend. Gusto nyo malukpan. PMC Boom Granada. PM is the key.

favorite song ni kumpari ko, Lepera. Ang loyal kay Mrs. E. Kay Mrs. May Dagaay. Isa kalupok dira sa KSS, dira sa Lionville, Barangay Mansilingan. Si Marisa Lape, si Evelyn Beloya Emilio. Good evening, Sir Boom, watching from Mansilingan. Isa kalupok lang dira sa mga kumari, ta dira sa Barangay Mansilingan. Isa kalupok! Pa-request, Sir Boom, nandito ako by Ogie Alcacid. Pero tingi mo namang tirada ng mga kanta, mga request mo subuhin kong pari ko Romar Dorado. Si Franklin Martinez, dira sa Sagay, wala sa Kunuloda. Sa kalupok lang dira si mo Franklin Martinez. Isa kalupok!

0: Dira sa Cho Collado Store kay Mama Chuli Collado. Isa kalupok ka.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom Palokpi, Daang Galuto, Chicken Joy, si Dani Tumbaga. Sa kalupog sa imo kumpari ko ah. Mayroon huh? Dapat i-ano mo na, sir ah. Luto ka mo, Chicken Joy, bla. Dulaan nyo mo ng pula sa tulaan. Shout out, dira ah. Pero kay kumpari ko, kung Dani Tumbaga, yung iya ko nung Chicken Joy, yung crispy-crispy, gina. Liga naman yung ginbakal kami ni Itan. Pagkagat, pagkuha sa harina, pula agad. Gapula-pula pa yung tulaan, Mads. Isa kalupok kay Estella Tayab, isa kalupok kay Bibing Kayita. Karanoo kag sa iya pamilya. Hindi ko chindi. Nagsuling-suling imo nga ano, ma'am, nga greetings. Basta isa kalupok dira sa tinampaan Cadiz. Si Kayita Karanoo kag sa iya nga pamilya, si Pimping Karanoo. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
2: K5 Hugot.

0: Isa ka po kay Nene Cantong Quinto. Good evening, Sir Boom Live, watching from San Ramon, Manalad, Ilog. Isa ka po si Imoga, saan ka namiton ga? Si Lynn Buscado. Good evening, Sir Boom. Shoutout sa family Buscado sa barangay Mandalagan, kag Vista Alegre. Magabalik si Boom Granada, hindi ka mo magaling ha. Standby ha.
1: Isa ka lubog!
2: 5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX

0: varieties, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap apps sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kaya badya do kung uamo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
8: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag labo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
14: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash-ali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.

0: Sumayaw na. Ay, ako'y may nakilala.
1: Isa ka lupo!
2: Welcome back ka Luke Panay with Boom Granada.
1: Isa ka lupo!
2: Isa ka lupo kay Ma'am Lucina Mendez Revilla. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupo, shout out sa nagapamati sa imo, si Rowena Efren. Planida dira sa Maaw, kag sa tupad balay ko si Nang Silya. Nang Silya, kamusta na? Si Silya Morio, si Nida M. Tulido kag sa Revilla May family, Alihaga family, sa kalupok. Ang iniingat-ingatan ko. Sir Boom, ari lang kami di galantaw sa imo. Upod sa ako na po si Matt. Si Matt, si Tutu Matt, isa ag 2 years old.
1: Isa kalupok!
2: Mayo gid, ah. Salamat ida kay Tutu Matt, ay sa ak.
1: Isa kalupok!
2: Isa ka po kay Melissa La Chica Gador. Kamusta ka naga? May boyfriend? Ah, may bana na. Isa ka po sa duwa ko ka-anak. Nga Sanday, John Alibuon. Si Nice Alibuon, Bisan Brownout, sige Japon cellphone. Salamat ka na kay Bisan Brownout, nakatutok Japon kay Boom Granada. Gador family, isa ka po ka. Kamusta si kumpare ko, Dara?
1: Isa ka po!
2: Si Grace Navales Luya, hello Sir Boom, good evening. May gabi man si Moga. Lokpana. Julius Alizan Arnado, Sir Boom sa kalupok sa amon apo si Altea Azra. Azra Arisa Arnado, tama ba? Azra Arisa. Sulit-sulit, mandila ko ba? Kaya nga, busy mo lang ga, ah. Si Altea. Si Tita Julie Henovelo Mugdang. Wari ka na, Mads. Ingabot na ni kumpare. Sa kalupo kay Tita Divina Aranda. Si Leslie Along, nga wala boyfriend. Sa kalupo kay Tito Eric Tenerefe. Kay Tita Gina Tenerefe.
1: Isa kalupo!
2: Si Mami Dagay Almension.
1: Isa kalupo!
2: Kumpare ko, Dr. Lipper. Isa kalupo lang dra, ah.
1: Isa kalupo!
2: Si Romar Duran, nga lover boy.
3: Sira ang beauty.
2: Pero loyal kay Mrs.
3: Binawi pang lahat.
2: Isa kalupok lang dira si mo kumpare ko Romar Duran, si Edison Torres. Good evening, Sir Boom Granada.
1: Isa kalupok!

Isa ka po kay Camille Darasasagaya. Sir Boom, please play Nandito Ako. Para na sa crush ko. Crush ko nga taga K5 Sagay. Sino ay Han?

0: kalupok.
1: Isa kalupok kay Sir Kenneth Ouya. Isa kalupok dira sa simbahan na, dira sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Good evening dira sa inyong mga ma'am kag sir.
0: Isa kalupok.
1: Anong request ni Sir Kenneth? Kay kantahon ni Boom Granada live ah.

0: Isa ka po kay Dudes Labrador. Kamusta na si kumpare ko Dudes Labrador? Good evening, Sir Buma. Isa ka po kay Joy, si Nicole. Sa Mambato, Barangay Tuoy, Gamonator, gid sila. Isa kalupok lang dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Si Deson Torres, good evening, Sir Boom. Pa-shoutout lang kay Salso. Salso Calbo ng Ola Uyab. Si Jomar Calbo. Kalbo tananaw. Si Veronica, si Leslie Lovely, si Thea Emelina. Isa kalupok lang dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, si Maymay ni Sangkabangkalan, please play. Ayoko na sana magmahal, Sir Boom.

Isa ka po kay Sir Kenneth Uya. Pwerteng request mo, sir. Manloloko. Sige, pangitaon ni Boom Granada, sir.

0: Isa ka po kay Melissa La Chica Gador, si Jasmine Mangaw, Palok Pacer Boom.
1: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Loud Life.
0: Isa ka po kay Jeanette Mangaw, kay Gina Purano. Isa ka po ka. Isa ka po kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. Palokpan ka na ma'am ni Teta Julie Novelo Mugdang.

Hambal ni Tita Julie, novelo mugdang, Sir Boom, ayoko na sana maputokan. Isa kalupok, dira sa Barangay Mansilingan. Parang request ni Sir Kenneth, oh. Si Manloloko.

pinalitan, galing kilala na mo ni Tita Julie. Kahit hindi si Man. Pinalitan ng taga-Palawan.

May mga seaman nga loyal man bala Sir Boom Granada. Oo, adamo. Pero iba nga hindi loyal, ara, sa barangay Manselinga. Sa Hermelinda Homes. Favorite song man ko noon ni kumpare ko, Romar Duran mo. Hindi man ko magpati nga loyal si kumpare ko, Romar.

0: seaman, loloko, gani ang kilala namon. Isa kalupok si Estelito Laga, request ko Mr. Suave Boom Granada. Dara sa Vista Alegre kay Ma'am LV Tupas, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Si Tereso Melgar.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok si mo, kumpare ta.
1: Isa kalupok!
0: Sa mga boys dira nga wala uyab, gusto makauyab, tagahinubaan. Aring cellphone number ni Leslie Along, oh. 0951694 1679. Do tatlo ko naman ni kabulan ga ginalawag ga. Walay gid may ga message. Or ba si Chusi ka lang gidya. Daw ang kilala ko Sir Manoloko man. Amugani kilala man ni ta Julie.

0: Isa kalupo kay Honey Dara sa Silay.
1: Isa kalupo!
0: Si Jen Jen sang EB Magalona. Sir Boom, request ko lang larawang kupats. I-play mo gina Sir Boom, ha? Pus gay bihibi, gidsa. Mag-ibi, aki karun lukpanda ka. Isa kalupo ko lang dara kay Jen Jen, ah. Si Diana sang Pulupandan, si Camille sang Sagay. Idol ta ka Boom Granadas. Ti salamat gid eh. Ariyo Jen Jen para sa imo ah. Larawang kupas.
1: Isa kalupo.

0: Isa ka po kay Kumpare Takaloy. Musta na si Kumpare Takaloy Heronggano? Good evening, Sir Boom. Isa ka po sa Vilmapi Boys. Request ko sa Paskong darating. Isa ka po dira sa Abada Sky.
1: Isa ka po!
0: Si Juna Dugaduga, good evening, Sir Boom. Swabe ang tirada ng mga kanta pampalupo kay Mrs. Ay, si kumpare ko, Romar Duran.
1: Isa ka lupo!
0: Sir Boom, please play Ikakasal Ka Na. Si Wellen, isang barangay Mandalagan.
1: Isa ka lupo!
0: Para na sa akon nga ex-boyfriend. Naging palangga ko sang matuduod, ginhatagong tanan. Pero goodbye, loyal lang ako. Ahay, ari para si Mo Wellen.
2: Boom Granada. Boom Granada.

0: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
1: Isa kalupok sa family Porano dara sa Moises Padilla.

Isa ka po kay kumpare ta Uyaban. Kumpare ta Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara. Isa ka po dira sa inyo. Sa mga SG ta dira ng mga security guards. Si SG Dilacina.

0: Estelito Custodio Oman Vlog. Good evening, Sir Boom. Tamyo ko Family Oman. Family Custodio. Pag Family Valenzuela, request ko, miss na miss kita by father and son. Kumpare ko, Dad Boy Mendoza, dara sa Family Sumiling, no? Dara sa Barangay Balabag, La Carlota City, sa Kalupok. Si Ma'am Gina Purano, dara sa Barangay Estefania. Leonardo Rallo, Sir Boom, sa Kalupok, sa Purok Ipilipil. Bulano Sagay, sa Rallo, sa Family. Naulihi ko, sir, kay... Nagkuha pa sa kanon sa Kalupok, naulihi sa kay Boom Granada. Mayroon na nga pagpanyapon, kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Dapat si Mrs. mo, timplahan mo na sa DTX Coffee Mix. Ang iyong mga kabataan, paimnon nyo sa Mighty C. Favorite song ko, gid na, Sir Boom. Mag-video okay ko. Salamat, gid, Sir Boom. Ilang score mo mag-video okay ka? 75? Magsus, 99, ino? Sige, kay kada program ni Boom Granada, i-play ta ng You.
1: Isa kalupo!
0: Nga kanta ni Basil Valdez.
1: Isa kalupo!
2: K5 Hugot Love Lines, Boom Granada!

0: Isa ka lupoke, kumpare Tadad Boy Mendoza, si Janet Mangaw, dira sa Kabangkalan. Kamusta ka na, ma'am?
1: Isa ka lupoke!
0: Kalokpana. Si Indang Hilado Sarad, good evening, Sir Boom. Isa ka lupoke sa barangay Bakgakay, Talisay, sa family Sarad, Kagviloso. Si Christine Joy Chavez, ang classmate ko dira sa Saudi Arabia. Iway kita da gold. Isa kalupok lang dira sa imo ah.
1: Isa kalupok! Kailan
2: maghihintay, hanggang kailan magtitiis.
0: Si Mami Rosie Magbanwa dira sa Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Si Ma'am JJM Salvador.
1: Isa kalupok!
0: Si Angel Valderrama dira sa Manaol, Talisay City.
1: Isa kalupok!
0: Melissa La Chica Gador, thank you, ma'am. Oh, guwapa, bla kay Ma'am Janet Manga. Si Tita Chimi Aragon, dira sa may Globe West East, no?
1: Isa kalupok!
0: Sa kay JC Itiri, isa kalupok, dira.
1: Isa kalupok!
0: Sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters.
1: Isa kalupok!
0: Diyan man ka mo subong. Kabay pa na lukpan ka mo ni Mister. Isa kalupok kay Estelito Custodio Oman Vlog. Kami ako si President sang PWD, si Adeline Valenzuela. Kumari kong guwapa sang barangay Canturay, si Palay City.
1: Isa kalupok!

0: Si Angel Valderrama, Sir Boompa, shout out sa Manaola, puro ka maaniya youth. Isa kalupok dira sa inyo mga gahan.
1: Isa kalupok!
0: Thank you for playing sa request ko, Sir Guapo, sa imo, Sir Boompa. Sa ano lang na sa camera. Personal, hindi. Isa kalupok ka dira sa Sipalay, si Estelito Custodio Oman Vlog.
1: Isa kalupok!
0: Pa-request hugot song, Sir Boompa, Makita Kang Muli. Ay, ano na ginahugot-hugot ni Chuli? Ah, ni Chuli. Chuli Culiado na lang tuloy. Ni Julie Novello Mugdang man. Wala naman lukpan ni Mister. Hugot-hugot naman para malukpan.

0: Strategy lang na boom grenada para manlukpan ko ni Mister. Kung hindi ko kayo manlukpan, gahugot love song ko. Puperti si Julie Novello Mugda. Good evening niya po. Kita Ma'am Vilma Manzanares Cubia. Ah, Wilma, gali. Tuyo na si Boom Granada. Ang Wilma, ginbilma na. Si Vicky Gantalao, Tita Vicky, Los Viminda Olarte Baliaza, si Numa Tuhelor Lizel, si Ma'am JGM Salvador, si Bings Dolphin, Mami Bings. Si Esperanza Insoli, niya punta Sir Boom, kag si Leonardo Sevilla, si James Bornales, nga sa subong wala uyab. Kaya wala gin sabat ni Leslie Along. Si Tita Chimi Aragon, isa kalupok ah.
1: Isa kalupok!
0: Dara sa JC Itery.
1: Isa kalupok!
0: Si Joselita Tropio sang Barangay Tangub. Gasigabong nung yung radyo. Subong, salamat gin si Moga. Bailang ko makita ay kita personal kay Lokpanta ka.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Rose Sanginubaan, si Bingbing sa Fortune Town. Request ni Tita Julie Novello Mugdama, makita kang muli.

Hambal ni kumpare ta Romar Duran, si Julie Panday na. Panday Jericho Rosales, gali. Idol yung Panday sa una, ah. Oo, muning ka sa una kay Jericho Rosales mo. Isa ka lubog!

0: Isa kalupoka Reyes and Dico. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live Kabangkalan na City. Napalokpan ko lang si Pretty MK Tabucon, si Janet Mangaw, si Jasmine Mangaw. Damo buwas artista sa SM City Bacolod, mga artista sa K5 News FM. May kilit anay kita buwas, ha? Ara tong Team Lupok buwas, Tita Julie. Sir Boom, pwede ka request liwat Pepe, Bulag at Bingi. Para sa mga PWD diri sa barangay Canturay, Sipalay City. Sir, wala law ay ano tong hambali, ma'am? Wala law ay sa kalibutan. Sir, ang law ay, sir, ang ugali sang tao nga suplada, suplado, hehehe. Correct, gedem ba? Estilito, Custodio o Manvuaga.
1: Isa ka lupo!

0: Isa ka po kay Edison Torres, isa ka po kay John Cyril Andriana, wala pa sang uyab ba. Kaya ready si Leslie Along, huwag pangita ni boyfriend. Tanti ko no, dako lang bitsokoy. Sir Tamyao Kuman, ako na sawang guwapa, si Ronaline Oman. Isa ka po kung si mo, mama. Isa ka po! Amo na si Leslie Along, wala boyfriend kay pangita, gibitsokoy nga dako. Jasmine Mangaw, isa kalupo ako. Kay Tita Sara Bilarde, happy happy birthday Tita Sara Bilarde. Isa kalupo! Marami ang lumbok sa kahirapan, at ang justisya ay para lang sa may... Kay Ma'am Cecilia Banzon, dara sa Barangay Mandalagan. Isa kalupo! Iway kita da Bisaya nga manok, ma'am. Tagto kami da kuno ni Tito Harold. Si Mama JJM Salvador, si Tita Julie Novello Mugdang. Isa ka lupo! Si Idol ko, Ivy Puro, dira sa UK. Unhan ka bang kalan na? Kamusta na, Dol? Isa ka lupo! Dako, gidya. Amo na Edison Torres. Isa ka lupo! Amo na ginabayaan nga mo ka uyab nyo kay wala ka mo gainom sa extend food supplement for men. Dapat mag-extend ka mo.
1: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Sa bawat nila na ay may bulan. May

0: Isa ka po kay kumpare ko, Rumar Duran. Pwede ka request upuan na Sir by Glock 9. Pwede ah. Si Junimay Riteta. Isa ka po si Mo. Si Edison Torres. Sir Boom, every Saturday ka lang. Oo. Every Saturday lang. Gara sa Sunshine Valley kay Ma'am Gina Purano. Isa kalupok, ha? See you next Saturday, Sir Boom. Tulog na. Wala pa ganin alas 9. Idlawit kay Mrs. sa kumpare ko, Dadboy Mendoza. Huwag na iya basta naka-extend food supplement for men.
1: Isa kalupok!
0: Early pagkapanguhit. Thank you for playing my favorite song, si Estelito Costudio Oman Vlog. Gara sa Sipalay City.

Cedric Santores may uyab na. Anyo bla sa Facebook ni si ano si Leslie Along kay uyab. 3 months ko na digi na buyagyag iyang cellphone number wala gid kita uyab. Ah, wala kita uyab, wala kita boyfriend. Ay, gusto ya kuno sa boyfriend sa mga ano kuno gapangaluyag siya. Lagko bitchokoy. Ay, may pagkilala ko siya si James Bornales gamay kuno yung ginbulaga niya. 2 days lang sila. Good line man bisa kumpari ko, that boy Mendoza ko ay may ano na, may asawahon. Ang iba, hindi ko ma-play ng mga sound, a sound. Mga kanta next Saturday, you know.

0: sa kalupok!
1: Sa kalupok kay Reyes and Dico. Kay Dad Boy Mendoza, dumarap na si Boom Granada. Ha? Si Ronaline Rezaba. Oh man, isa kalupok ha.
0: Isa kalupok!
1: Mga K-5, madamog inyo salamat sa pag-join nyo kay Boom Granada.
0: Isa kalupok!
1: Sa pag-upod nyo sa akonsang duwa ka oras nga Linok Panay. Di tapos, lukpan ka mo ni Boom Granada. Si Mister naman, ino. Pagkulad si Mister, mag-inom sa extended food supplement for men. Pagbugtabwa sa agan, inom sa DTX Coffee Mix. Anyo kabataan, paimnas ang Mighty Sia. Sakay Edison Torres, dapat Sir Boom naka-extend para hindi pagbulaga. Namugin na iya, tsaktugin na kumpare. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga yaming banyo mga sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels. Thank you so much for upod-upod to me. Sa ato niya CEO, si Boss Doc Ramiloy, sa ato niya Technical Side, kaki-Fi Brimwell Alcantara. Asla sa laso naman nga, Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Sa nagyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kagsabilog nga Pilipinas. And in K5 News FM 101.5, mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5. K5 News
3: P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing siya rin, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang anti-microbial.

0: nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Seth Manalo.
7: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating
11: night shift, OT, breadwinner.
10: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
14: Charmy. Let's go with the flow.
12: Play!

0: Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan natin mga suti na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
8: Pre-Bio!
9: Pre-Bio.
8: Kampiyon.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
7: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits.
3: Mm.
7: Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag MyTC tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
3: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
7: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom MyTC, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom MyTC, magadamo ang free radicals nga ginarelease ang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
3: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
7: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
3: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
7: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
3: Amugali nagapurma ang blood clots.
7: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
3: Abaw.
7: Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas sang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas sang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag MyTC.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
3: Kailan nalasubong imo sugar?
8: Pagpigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
6: DTX 500.
3: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang MyTC kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
7: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. Mm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer.
3: Mm-hmm.
7: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
9: How does free radicals causes osteoarthritis, mm-hmm, no? Sa sunod sa lawas,
7: ubuson niya imo cartilage.
9: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? Hmm. So, ang paghimo sang collagen, ginaapektuhan ni sang ang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500, kag mag Mighty C para bakod ang tulaan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
7: Nantawab lang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah.
3: No?
7: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kag gulay lang.
3: Mm. Correct.
7: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir GP. Mm-hmm. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
10: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160.
11: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
12: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
13: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsara.
10: Mighty C,
15: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City,
17: atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
17: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting Quezon Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
17: National Highway,
16: kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
16: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office,
17: and
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City,
16: Ernai Street,
17: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Impormasyon sa ikayong lawas.
3: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
18: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
9: Uy, swipe, no? Swipe.
18: Pahamot kag nakapuputis nga ito nga kilik-kilik.
9: Po kung aga namin git pangapidok sa mga. Yes. Do hindi ko gin mapunggan.
20: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
18: Coffee Mix. Pwede.
20: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
9: Oo, patay.
20: Baskog niya mo nga baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
9: Naka-armor niya.
20: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore-based. Meaning pa, biskan ano ka init,
9: puslan gyapon sang lawas.
20: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
9: Grabe nga technology, no?
20: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
9: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
20: Wow.
9: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
20: The herb of immortality. Namigali ang kuhan eh, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
9: DSC.
20: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian dyan lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Ilja. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
9: Extend.
20: Extend. Food supplement.
21: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
22: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
20: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria nga kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imo lawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imo nga ilong. Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
9: Flowers.
20: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
9: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatin yan, no? Sa anin sa mga pagkaunta,
20: ang absorption ra.
9: That absorption dinaka
20: dira ginahimo ang mga hormones.
9: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
20: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si Di Trebayo, sir, mm-hmm, boy.
18: Mm-hmm.
20: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si Di Trebayo kag si Clinicas for Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B-vitamin sa kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, sir, boy.
18: Wow,
20: kung gainom ka Di Trebayo kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B-vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita nga ining mga B-vitamins, isa sa pinaka-paborito nga vitamin sa imong brain.
18: Uy,
20: nga malayo ka sa Alzheimer's, uh-huh, dementia, and any mental disorder nga problema, sir boy.
18: Uh-huh.
20: Kung kumplito ka sa Di Trebayo, kag Clinicas for Biotics. Including na ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka Di Trebayo kag Clinicas for Biotics.
9: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica Di Trebayo with Clinica Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Di Trebayo with Clinica Spore Biotics.
18: Nandagin, sir boy, nga ipares ang Clinica Spore Biotics kag Clinica Di Trebayo kasi siyempre ginanourish ang MCT, no? Ngara sa Clinica Di Trebayo ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinae, sir boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, bla, sir boy. Nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no?
9: Correct.
18: So, ang Clinica Di Trebayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Di Trebayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginaprevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
20: ginaprevent organ
18: o, para mapinsulat us lang. So ang Clinica Di Trebayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Di Trebayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
20: Wow.
18: No? So 50%, sir boy, sang serotonin, sir boy.
20: So kung i-combine mo ang Di Trebayo kag ining gitawag Clinica for Biotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
18: Correct.
20: Kag neurohormone.
9: Correct. Ang unang kampiyon dito sa tanan.
20: Kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
18: hindi ka tulog,
20: sa depression,
9: sa emotion.
20: Nami tulog.
9: Nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Di Trebayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Di Trebayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
20: The resident bacteria.
9: May mga resident bacteria ka na.
20: Mm.
9: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinicas for Biotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo Spore Biotics, tapos mainom sang Spore Biotics mo, imnan mo sang Clinica Di Trebayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agatawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amunigin o sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain. That's why kung ikaw ga klinika di Tribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sa ginatawag nga kombinasyon.
20: Pati utang mo, madumduman mo.
9: Mga utang.
20: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman aha mo.
3: Nami, Gilisir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
9: Nami, good, ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Klinika D3Bio plus Klinika Sporbiotics.
3: Kung si DTX 500 may TC, D3Bio plus kwa niya, plus
9: Sporbiotics.
20: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
9: None.
20: The combination of D3Bio and Klinika Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
9: Ah, kayang-kaya.
20: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
9: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are, no, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Klinika Sporbiotics together with Klinika D3Bio.
20: Sa mga Dominikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
3: Dako, may outbreak lately sa kolera, bla, dok? Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo iban ang water source sila lang mag-inom pero iban niya kakaigo kulira iban niya wala. Bakod yung ilay nga
20: mga gut bacteria
0: D3Bio problema sa trangkaso hilana sipon kagubo tugasong virus kagmikrobyo ang D3Bio ka na ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag D3Bio adlaw-adlaw D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana before problema ko gidang ako regular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
22: Ako si Anika. Tulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC!
21: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Alright, para sa dugang pang mga health benefits sa aton nga power tandem.
20: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Klinika Sporbiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to, nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Klinika D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Klinika D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica Ditribayo plus Clinica Sporbiotics.
1: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica Ditribayo kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
20: Siya ang nag-combine DTX 500
1: with Ditribayo.
20: Clinica Ditribayo.
1: Uy, kag-amat.
20: Gininom niya kag-ginpahid kaya bukol sa likod na daw mao ko ano?
2: Abuswang na.
1: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica Ditribayo. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok nga ikod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may Ditribayo ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica di Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica Ditribayo na kamo, mag-DTX 500 kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Sporbiotics.
20: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko Ditribayo mo. Damo ko Sporbiotics.
2: Uy, nakadayon na kaso.
20: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Sporbiotics, kag Clinica Ditribayo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutun na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
3: Mamaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C!
3: Mamaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis. This wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya badya doon, oo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: 101.5 K5 News.
0: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Some

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot saya kayang ba niya dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
16: 1.5 K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
4: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: K5 News FM.
5: 5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
7: Mayang aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw sa Tiyembre 13, 2026.
8: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
7: Live man kita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM, Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan.
7: Para sa balitang lokal, hearing may angot sa mga asod-asod nga rotational runouts sa Visayas pati gayunon sa Madason nga semana.
8: Sa balita national, mga napatay bangod sa nasunog nga MV June Aster nagsaka na sa hindi magnubo 76.
7: Sa balitang international, Pakistan nagpaandam sa Iran nga kontrolahon ang mga hot sa Yemen.
8: Sa balita sports, sa Ganma ginlutos ang Levang sa overtime sa B-League sa Manila Games.
7: Sa balitang entertainment, Ming Yu kag DK magasulod sa militarya. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa ngaga.
8: Sa detalye sa mga balita.
7: Ang balitang lokal, yung ginadulong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa balitang lokal, hearing may angot sa mga asod-asod ng rotational brownout sa Visayas, pati gayunon sa Madason nga simana. Magapatigayan sa hearing ang mga katapos ng House of Representative Committee on Visayas Development sa Madason nga simana, agud nga maaksyonan ang mga asod-asod ng rotational brownout sa Visayas.
8: Sa pahayag ni House Deputy Speaker kag Bacolod City Loan District Sir Congressman Alfredo Abelardo Benitez, gingkumpirmar na ni Department of Energy kon DOE Secretary Sharon Garin nga magatambong siya sa among hearing.
7: Gimpahayag man ni Benitez nga nagpahayag na si Garin nga mayara na siya sang plano para sa Visayas Grid.
8: Bugang pa ni Benitez, deserves sang Bacolod ang 24/7 nga uninterrupted power supply kag nagapati siya nga may kinamatarong ang kada konsumidor sang quality kag reliable nga supply sang kuryente.
7: Safety concern sa isa sa mga rason kung nga agin silo ang Mascara Venue. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga isa sa mga desisyon kung nga agin silo ang venue sa Mascara Festival Dance Competition sa SMCT Bacolod ang bangon sa safety concern sa Paglaom Sports Complex.
8: Pahayag ni Gasataya sang tinalikdan nga Bernes nagpatigayon sang inspeksyon ng mga engineers kag mga ukod mga katapos sa Mascara Festival Foundation kag nakita nga delikado para sa mga participants sa kag spectators ngay wato ng kompetisyon sa Paglaom Grandstand.
7: Bangod sini napilian ang SMCT Bacolod bilang alternatibo nga venue bangod amo ini ang pinakamalapit nga most valuable nga options sa Bacolod Public Plaza.
8: Sa dugang pa nga balita lokal, mga PDL sa Metro Bacolod District Jail nakigbahin sa libre nga skills training sang syudad. Biyante ka mga persons deprived of liberty o kung PDL sa nakigbahin sa libre nga t-shirt kag tote bag printing skills training, naging patigayo naman sa lokal nga gobyerno sang Bacolod pagi sa City Cooperative and Livelihood Development Office o kung CCLDO kag Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP Biyernes, Setyembre 11.
7: Ang programa ngin patigayon sa Metro Bacolod District Jail Mail Dormitory.
8: Tuyo sa programa nga mataga ng mga PDL sang employable skills nga pwede nila mausar sa pagpangabuhi kag liwat nila nga pag-umpisa sa palaabuton.
7: Isa man ini ka oportunidad para sa ila sa tiyon nga magserbe na o kung maserbe na ang ila sentensya kag makabalik sa sosyedad.
8: Ang mga nahimo nila nga produkto ang ipamaligya sa Bacolod Showroom kag ipadalaman sa Negros Trade Fair sa syudad sang Tagiga.
7: Plano naman sang CCLDO nga maghatag sang mga kagamitan na good nga ila mapadayon ang programa.
8: Samtang Negrense historian kag journalist nga si Modesto Saunoy nagtaliwa na sa edad nga 88. Nagtaliwa na ang kilala nga Negrense historian kag journalist nga si Modesto Palacios Saunoy Huwebes, Setyembre 10 sa edad nga ukon sa edad nga 88 anyos.
7: Sa payag nga gipagwas ang Negros Press Club kung sariin nagserve man siya bilang presidente sang grupo Sadto kila o kung Sadto, kilala si Saunoy bilang Tito Moda sa iyang kaupod ng mga media.
8: Nagserve si Saunoy bilang guiding light kagtingog para sa mga henerasyon sa mga writers, reporters, kag broadcasters sa probinsya sang Negros Occidental.
7: Hayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Asataya, isa kamaalam nga journalist kag historian si Saunoy kagtuman ang iya pagpalangga sa syudad sang Bacolod kag Negros.
8: Nagapasalamat naman si Gasataya kay Saunoy sa iya ginhatag nga serbisyo

0: Ta ka mga bangka igikan sa barko.
1: Ang mga bangkay ang gindala na sa Pantalan sang Buraka sa Karoko no Burak sa Karo sa Koron kag sa pahayag sang PCG spokesperson Commodore Noyme Kayabyab, may mga dugang pangabangkay nga nadiskubre kahapon nga adlaw.
0: As of 8:30 PM kahapon Sabado ginkumpirmar sang PCG nga nagdangat na sa 41 ilan na recover nga mga bangkay.
1: Padayon naman ang ginaimbestigahan sa mga otoridad kung ano ang gintunaan sung sunog.
0: Madumduman nga nasunog ang barko samtang nagapadulong ini sa Koron gikan sa Manila.
1: May sakay sang 134 ka mga pasahero kag crew ang barko sunod sa manifesto apang duha ang gin-report nga wala nga makasakay.
0: Sa dugang pa nga balita national, anay Speaker Romualdez ginsaylo na sa UP PGH. Ginsaylo na kahapon Sabado si Anay House Speaker Martin Romualdez, University of the Philippines sa Philippine General Hospital o kon UP PGH, agudaman mapaidalom sa independent nga medical evaluation.
1: Nagawa ang convoy sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Cardinal Santos Medical Center takna alas 8 sang aga.
0: Ginmanduan sang Sanigan Bayan 3rd Division nga ipaidalom sa independent nga medical evaluation si Romualdez nga wala sang direkta o kon indirect nga impluwensya gikan siya mga doktor nga konektado man sa UP PGH.
1: Sunod sa medical abstract nga gisumiter sang iya mga doktor sa mga doktor sa Sandigan Bayan, mayara sa mga balitaan ang kongresista sa iyang korazon kag o kon balatian ang kongresista sa iyang korazon kag mayara man siya sang diabetes.
0: Ginmanduan ni Associate Justice Carl Miranda mga independent nga mga doktor nga magsumiter sa ilang reports may kaangtan sa kondisyon ni Romualdez adlaw-adlaw kag ginapatambong sila sa hearing sang korte sa Lunes, Setyembre 14.
1: Ginreset naman ang arraignment kag formal nga pagbasa sa mga kaso bato kay Romualdez sa Miyerkules, Setyembre 16.
0: Samtang tatlo ka mga ginaligar miyembro sang robbery group na Intercept sa Batangas Port. Arestaron tatlo ka mga lalaki nga ginaligar miyembro sang notorious nga robbery hold-up o kon hold-up group marapos nga ma-intercept sila sa mga kapulisan sa Pantalan sang Batangas.
1: Sa pahayag sang Philippine Ports Authority o kon PPA kahapon Sabado, Setyembre 12, natabo ang pag-aresto sa mga suspects sang nagdigad nga Miyerkules, Setyembre 9.
0: Nakakuha sang impormasyon ng Philippine National Police o kon PNP Regional Intelligence Calabar Zone kag Batangas Maritime Police nga magatabo ka mga suspect nga miyembro sang Fernandez Syndicated Group padulong naman sa Kalapan sa Oriental Mindoro.
1: Ang grupo ang gintudloan na akong ginatudlo nga responsable sa pila ka mga insidente sang kinawatay kag hold up sa Southern Negros.
0: Gilayon nga nagpatigayon. Luzon. O kung gilayon nga nagpatigayon sa operasyon ng mga otoridad kag sa nakita nila ini nga nagasakay sa Roro Ferry, dito na nga ginserbi ang warrant of arrest batok sa mga suspect.
2: Balita International.
1: Ini ang balitang international ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
0: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
1: Pakistan nagpaandam sa Iran nga kontrolahon ang mga Houthis sa Yemen. Nagpaandam ang pungsod na Pakistan sa Iran nga kontrolahon ang mga rebelde nga Houthis sa Yemen matapos nga asod-asod nila nga pagpangatake batok sa Saudi Arabia Miyerkules sa Setyembre 9.
0: Madumduman nga magkaalyadong Pakistan kag Saudi Arabia kag sakop man ang pungsod sang ilang nuclear umbrella.
1: Sunod sa sources sa isa ka senior regional diplomat ang nagpahayag nga nagpadulong sa Iran ang isa ka envoy agud nga kun magdulong sang mensahe kag ginambalan ang Tehran nga usaron ang ila influence agud nga manduan ang notice nga unta to ng pagpangatake sa Saudi Arabia.
0: Ginkumpirmar naman sa isa ka senior nga official sang Iran ang mensahe sang Pakistan apang wala gin panginwala nga wala sila sang control sa mga Houthis.
1: Apisal sini, duwa naman ka mga Iranian sources ang nagpahayag nga ginhambalan na sang Tehran o kon Tehran ang mga Houthis nga sang nagdigad nga simana nga atakihon ng Saudi Arabia kabaylo sang dugang nga pondo kag mga armas.
0: Mayara man subong sa mga commanders gikan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ngayara sa Yemen agud magbulig sa opensiba sa mga Houthis.
1: Ginpahayag sang isa ka regional diplomat nga ginaduso sang Islamada ang Iran nga kontrolahon ng mga Houthis antes nga maglala ang sitwasyon kung sariin posible nga mangayo sang bulig ang Saudi Arabia kag mas mangin aktibo ang Pakistan sa pagdepensa sa ilang pungsod.
2: Balita, sports.
1: Ang balitang sports ang inadulong sa isang Mighty C.
0: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sa masulhay nga blood circulation.
1: Take a Mighty C

0: alkaline base nga vitamin C. Ako ni Gan Magin Lutos ang Levenga sa overtime sa B-League sa Manila Games. Sa Daog ang Ghana Crane Thunders B-League sa Manila Games sa overtime win batok sa Levenga Hokkaido sa score nga 101-91 sa Mall of Asia Arena Huwebes City Ambridres. Okon City Ambridres. Nangin patas nga 89-all ang duha ka grupo matapos ang regulation antes nga nagbawi ang Ganma sa overtime. Gikan sa 91-all, nagpagwa si Yoma Fuji sa 3-pointer kaginsundan sini ang 10-0 finishing run sa Thunders agutigay nga malutos ang Levenga.
1: Balitang Entertainment. Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Mingyo kag DK magasulod sa military. Ginpakigbayin sang 17 member nga si Seung Kwan ang pila ka mga litrato matapos silang i-send off sa military sanday Mingyun kag DK. Makita ngayon man sa nasamit nga send off sanday S. Coop sa Jonghan, Dino, Seung Kwan kag Jun. Madumduman nga nag-enlist sa military si DK sa itong September 8 samtang nag-enlist naman si Mingyu sa tinaliklan nga Webes City Ambridges.
0: Good morning, Kiki Five Choi. Good morning.
2: Good morning, good morning, Miska.
0: Yes, good.
2: Happy Sunday.
0: Happy Sunday sa ato sinima, Kiki Five. Mailan dira nga pag himos na kag magpadulong sa simbahan. Halong kita sa inyo sininga pag travel, mga Kiki Five.
2: Correct, ma. Yung nga pagpamahaw, kagte halong kamutanan mga Kiki Five. Ilabi na nga ti nagatagiti ang init, no?
0: Yes, balon tubig,
2: no? Kagin yes. Nga mga bulong, no? Imnonyo game.
0: Ang maintenance, hindi pagkalimtan kay K5 Troy. At the same time, syempre, ako sitting a Power 3 yung Mighty C DTX 500. DTX 500, kag D3 Bio. Hindi mm-hmm. Pagkalipatan, magka K5, ha? Good morning. Sa atong sitting yung mga K5 dira, mga live viewers naton. Kag sa atong sitting yung mga listeners dira, tibantayan nyo naman ang harak-hak.
2: Correct.
0: Di ba la, no?
2: Ang pagup na nais ang tatlo ka mga...
0: Yes, kachismuso, kachismuso. So, bantayan nyo naman ina, mga K5. At di mamahaw kita na sa kadali kag K5 Joy. Kag mga pisang DTX sa Coffee Mix. So, pagkabantayan mga K5, pagkabalik kita pagkatapos sini.
3: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
4: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
6: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
10: K5 News FM.
11: Ko.
12: Itan pala yung ko na pa ang tan, tan. Good morning, tan. Good morning.
11: Tani, di na kami pati yun, tano. Iton. Iti kami pati yun.
13: Sulod na lang yung platan.
12: Nagtuwa ako dito.
13: Hindi pati, wala audio. Pati yun.
11: Wala.
13: Wala. Hindi nga pati yun, masipag ang balko.
12: Ipindot mo na gina.
13: Ang bed mo.
11: Aram na. Tong, tong, tong, wala kami. Audio.
13: May araan.
11: Ay, may araan, may araan, may araan.
12: Good morning. Wala kita katarungan yung intro.
11: Good morning, K5 Carla!
12: Good morning, K5 Joy! K5 Boom!
13: Isa kalupok, mga ka-K5! Good morning, happy Sunday, everyone!
11: Huwag ka na, may sa music, tanong ka very yes. Mascara na gin!
12: Yes, ka very mascara, pero second doon medyo, portion. Ano ta, ano? Medyo mahina-hina yan natin nga.
11: Pag medyo dumaan pa ta, anay, yeah, na, hindi pa namang official.
12: Yes, yes, kaya di wala pang official na ano, di ba, nga audio music. Sang atan sininga Mascara Festival 2026.
11: Ay, excited ako maglagaw.
12: Gani, galagaw ka.
11: Oo, oh, galagaw ko. Kung wala duty.
12: Tiso pang kalagaw ka pa?
11: May kilala ko diyan nga ti syempre gina-take na nga yeah. Ano ang mascara nga libot-libot ang iya nga mga girls.
12: Ay, chak-tugin.
13: Sige, birthday na eh.
11: Oh. Sino? Ex mo?
13: Birthday ko na October.
12: Wait.
13: October 7.
11: Tara, na yung buda niya birthday. Yan na yung K5 Carla.
13: O, ikaw yung puto. Ikaw, so ganti ako mapati.
11: Tara. Hi, Brad naman.
13: Good morning, mga ka-K5.
12: Yes, good morning, mga ka-K5. Sa atin sini yung mga ka-K5. Nga ra, nag-abantay gin sa atin sini nga live. Ma'am Marlita Malvas, Ma'am May Dagay, Ma'am Bing Sofin, Ma'am Julie. Ma'am Julie, good morning! Sa atin sini nga Team Loyal.
13: Yes.
12: Ma'am Marlita, good morning. Ma'am Gina Porano, good morning. Sir Ray Sandico, good morning. Good morning.
13: And also kay Jason De La Cruz, si Gina Porano dira sa Barangay Estefania, si Romar Dural, Junimay Reteta, good morning.
11: Ang bali Ma'am Rose De La Cruz, so good morning boom, na umul-umul na ko bala sa imo.
13: Uy!
11: Ano no?
13: Lagid, wala lagid.
11: Arao!
12: Ay sa atan sini nga garaga at garagumo. Hello, good morning, Ma'am Rose. Kag sa imo sida mga ladies dira, good morning.
13: Si Mayang, good morning Mayang.
12: Yes,
13: good morning dira sa base lection.
12: Yes, ga pamati gidi ni sila kay K5 Boom. Galanog kita dira sa my area sa Barangay 36 sa Purok Lechon.
11: Yes, speaking of magalanog K5 Carla.
12: Yes.
11: May magalanog makaroon yung mga tingog sa SM Cerebro Color.
12: Ay, ayan atan sini nga mga featured journalist.
11: Correct.
12: K5 Troy, K5 Boom.
11: Pati pila ka mga schools, no? Ang magpa-indis-indis kag maga 12. Magasambuwa karon dito sa may SM.
13: Oo. I-remove na tan.
11: Ano nung pangita dito, no?
12: Tan, ay blood doon, ganit ka ng tiyo mo din.
13: May event matabla sa SM, hindi ko pagkababala kay karon.
11: Sa mo to, no? 12 yes. Ka mga participating schools, no? Ang magasambuwa karon dito sa SM. Para sa ato niya, K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So see you there, mga ka-K5!
12: Yes, see you there, mga ka-K5! So bantayan ka ron, ha? Ara kita sa Atrium, SM City, Bacolod. Bantayan na sa aton sini mga ka-K5, kiti para mabatian nyo ang aton sining mga featured journalists.
11: Grabe, from Northern to Southern Negros, kag sa Bulaga Isla, sa Negros Island Region.
12: Yes, so bantayan, bantayan. Ay, wala, tanan, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, gidyo, I'm so excited!
11: Wow. Kasi no, ayahan nga yes, pambato ang magadaog na sa sininga edisyon sa broadcasting.
12: Excited ko yung kay Five Troy. Kiti samtang nag-audition pa lang sila yung makita. Tanayang ang kapabilidad diba? O kung kapabiliti sa nga to.
11: Sa God Gidya.
12: Sa God Gidya.
11: Doon makambaka lang yun doon madulaan at asang trabaho.
12: Sa mga nagbabagang mga diba? Balita.
11: Sa ulo sa mga balita.
12: Ano na gani?
13: Okay, one, two, ano gani?
12: Isa, dalawa, isa, dalawa tatlo.
11: Pagsasanay sa mikropono.
12: Pagsubok sa
11: mikropono. Lay samon.
12: Kita. Okay, one, two, three, go. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
11: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
13: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
11: Wow! Pilkot! 30 na ka mga participating, ano?
12: Yes!
13: Galing ka, ano? Overqualified?
12: Kami, no?
13: Pwede yung senior citizen edition?
11: Yes! Pwede!
13: Diba?
11: Tapos ang product, ano? Extend!
13: Wow! Ikaw na yung model.
11: O, dapos ikaw din, ma-infomercial.
13: Pwede eh.
12: Mag-in. O, iti, inaano ko na na ha, kay ti, isang wala pati din riyan nagsugod sa competition, sa broadcasting. Nagka-idea, kay ko itungod nga ako ni Hinablo, sa nga ako ni Manghud, kay intra, Drea, kay Kifel. Ay, okay. Ako never ko na kay intra, sina kay Tila, imali ang ako ni Sininga course. Pero ti, sa pagka, mayara, sa, may fashion kita eh. Ay,
11: wow.
12: Yeah, kita sa fashion.
11: Kaya kay Five ka, sa mga schools, mayara na mo na, yes. Ng division schools press yes. Conference, regional, oh, national, no?
12: Yes.
11: Actually, naka-pa-DSPC, mag-usap muna.
12: Wow, congratulations! Ako na Manghud ko, sang high school siya, and then ang ako, subong nga Hinablos, nag-practice sila subong.
11: Ano, may ganyan kay Five ka, kahit samtang temprano, pakagbata, pabala yes. Na anas na ang mga estudyante, noong maging isa man ka,
12: broadcaster,
11: mamamahayag,
12: yes. Diba? Yes, diba? Kanami lang, kahit samtang bata, pa yan nag ara na makita.
13: Hanas na.
12: Oh, ang ila sini nga.
13: So,
12: ano na
13: isa media. Sa ila, one day, maging
12: anchor
13: yeah. Sa K5 News FM Bacolod.
12: Yes.
13: No? So, abangan, yes. Sino bala karon ang mag-pauli sa trophy.
12: Yes.
13: Uh-huh. So, kilita na kita dira sa SM City Bacolod. Yeah, mga ka
12: K5. Na ko yan.
13: Well, and good morning kay Sir Colasa to Saldesga, si Gabong kuno kita dito sa ilang mansion.
11: Wow, good morning.
13: No, kay Ma'am Mar. Good morning yes. Dira kay Blue. Kay Cleo, good morning.
11: Good morning. Well, ti K5 ka, K5 Boom, ang mangin kampiyon gali karon no, sa aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, ang magadaog sang 20,000 pesos.
13: Wow!
11: Wow, naklako. And then 15,000 naman para sa second placer, kag 10,000 pesos para sa third placer. Magluwas si na K5 ka, K5 Boom, kung mapierde ka, tibay consolation prize giyapon.
12: Wow, tibay lagi niya perde kay K5
13: diba?
12: Boom, kay K5 Troy.
13: So, 20, 15, and
11: 10.
13: 10.
11: Then may
12: 5 consolation prize.
13: Na 5,000 each.
12: Yes. Diba? Wow, congratulations na nga daan.
11: Walang uuwing luhaan.
12: Yes. Yeah. So, hello, galias sa mga Bina Market sa Negros Oriental. Hello, dara sa inyo. Hello. Kapamati sila. Kabalo ka mo mag-sinibuano.
11: Dili.
13: Hello. Good morning.
12: Hello. Maayong buntag!
11: Maayong buntag!
13: Mabinay Market.
12: Yes.
13: Good morning.
12: Mabinay Public Market. Hello, good morning.
13: Dara sa mga, ano, dara mga K5, dara, good morning mga KSS, K5, yes. Solid supporters. Dara sa Kabangkalan, Hinubaan, Sagay. Good morning.
11: Well, speaking of radio, na Black K5 ka, makotong yes. Baka mong uduhan ni Sir Boma.
12: Sure.
11: Sa aton nga tatlo, dire.
12: Yes.
11: Antes kita nga nag-ubra dire sa media, no? Sang pamatanon pa kita, nakita, tama mo na self pa nga, in the future, maubra ko sa media.
12: Amo nang gingkakibot ko, giniya ka K5, Troy. Kiti before, ginanan ko na sa mga teacher ko, reporter ka na lang bala. Ay, di syempre, ano ko, kasalawayon sa muna. Sorry.
11: Hindi, ay babaan ka.
12: Ay, babaan. Di ba, reporter na lang ako. Pero, wala ko nakita ang kagalingon kung magsulod din ka K5 Troy. Kiti, ano ba lang ako niyo kurso?
11: Okay.
12: Di bala? Nahaling kita sa production from Laguna. Uh-huh. And then, nag-production kita sa area sang Iloilo. Lain ang field ko before. So, nakibot ko yan. Nga nagsulod na lang kuya sa media.
11: Sa media.
12: K5 Troy. Pero ti, arigali di ang confession.
11: Wow! Pagkata na naman si Tito
12: yes,
11: Boom.
12: Yes, si Tito Boom.
11: Sang before ka nag-DJ subong. Gakita yeah. Mo man ang self mo sa una nga film mo in the future maging DJ ako makambalamba ko sa on air
12: yeah.
13: Yes
11: napaktis-practice no? Sumantingog mo
13: yes
11: paano
13: because gamay pa lang ako idol ko na ng mga DJ sa radio
11: okay.
12: Wow.
13: So way back amo na eh.
11: Oo.
13: So, ako one time gusto ko maging DJ.
12: Kung
13: ako maging DJ, ako gusto ko maging pangalan kong Boom Granada.
11: Ay, ito. Yes. Grabe, yeah. Na manifest!
12: Grabe, may nga lang,
13: naging saya. Then, one time, nag-ano kami ni Doc, nag-message ko kay Doc. So, amo na, as na nga nag-ano ako, naging Boom Granada ako sa Radyo Bandera.
12: Wow!
11: Pagsalad mo, Boom Granada, ka nag-jiggly A, no?
13: Boom Granada, alang-alang. Kalawayman ko na kay gamiton ko pangalan, Carlo Oberas.
11: Wala ba?
13: Gapalupok sa Radyo, Carlo Oberas. So, dapat mapaminsa ka sa pangalan mo nga maglupok.
12: Catchy.
13: Catchy. So, amo na, Boom Granada, isa kalupok.
11: Uh-huh.
13: Yeah. So, amo na.
11: Grabe.
13: So, idol ko na ano mga radio DJ before Troy.
12: Yeah.
13: So, nakagi ako sa, you know.
11: Uh-huh.
13: Yeah. So, naging Papa Carlo.
12: Wow! Yeah.
13: Oh, kasi, Tan, di ba lo na? Di ba, Tan? Naging Papa Carlo
12: Papa,
13: ako sa...
12: Papa
13: Carlo.
11: Basta ang daming pinagdaanan. Ano,
12: tapos.
13: Pero ang nagdugay, kaya ang Boom Granada na pangalan.
12: Okay.
13: Tapos, may ala ko isa ka-listener, avid listener, yun na siya ni Boom Granada, dira sa, ano, Murcia Damsite.
11: Aha.
13: So, siya na permiga padala sa una, mga ano, every time mag-live ako, ga-send sa mga comments, mga manabla. So, siya na nag-ano nga, isa kalupok. So, doon nag-ano nabla, doon na patok na siya, Troy. So, Boom Granada, isa kalupok.
11: Wow! Ayaw mo na gano'ng history sa Boom Granada.
12: May isa niya, ang Boom Granada.
13: Ano pangalan sa akong Boom Granada? You know?
12: Yeah, we know.
13: Boom Granada.
11: Okay. Yes. From Papa Carl.
13: Papa Carlo.
11: Papa Carlo.
13: So, Boom Granada. Isa kalupok.
11: Wow! Grabe. So, may bala ka pang isla ng pangalan
13: hindi
11: mo?
13: Na.
11: Kaya ano nagsikat?
13: Hindi pa lang ga ako sa mga Wanga Bell sa inyong pangalan. So, siguro hindi.
11: Hindi ko na pala. Hindi ka lang, boom ka very, ano, kung mamatian mo yan.
13: Boom!
11: Hindi mo na yung manipatan, no?
12: Hindi mo yung manipatan,
13: so, sa Kadamuon, di ba, ibang mga parerios? So, sa Negros, isa lang ang Boom Granada.
12: Yes!
13: Isa kalupok.
12: Unique.
13: Pero pahilin ka man, wala man Boom Granada.
12: Yeah.
13: Wala man isa kalupok.
12: Bakulod lang.
11: So, ikaw lang yung nagmamayari ng pangalan na Boom Granada.
13: Dapat mag-franchise lang Boom Granada.
11: Joke. Malisin siya, sila na rin si mo.
13: Of course.
11: Boom Granada 2.0.
12: No.
13: Dapat
12: niya
13: ka, ano, meron ka dapat, unique.
12: Yeah.
13: No, unique.
11: Uh-huh.
13: Kung mag-ibok ka radio name, unique yung mga pangalan.
12: Yes.
13: No? So, madumduman sa mga tao.
12: Yes.
13: Bisa wala kagalupok, at least ga-isa kalupok. Mm.
12: Yes. Same like Papa Red.
13: Diba?
12: Papa Red. Diba? O, oh, ikaw naman, Troy.
11: Ay, harap ako gano'n.
12: Oo, kana. Hindi, kiti ano, ikaw, ano? Yan, naging iskwilahan, naging ini. Anong sunod sa ulo? Mga,
11: grabe, baka sunod sa ulo.
12: B.A.com, gidyan mo pa.
11: Well, actually, K5 ka, K5 Boom. Gamay pa lang, kuya. Gapamati, naging kuya radyo. Gapamati, yes. Ang ko na si Sir Boom, no? Mga,
13: Sinogin
12: ang nabatian mo gin sa radyo.
11: Uh-huh.
12: Una.
11: Sir Eljan.
12: Uh-huh.
11: And then, muna dayon, siyempre, kung nagaya magbuktaw ka sa aga before ka magkanto sa eskulahan, siyempre, nagdako ko sa lolo ko kaglola.
12: Yeah,
11: makaradyo. So, yes. Makaradyo, maka-TV. Mm. So, kapaligo ko na, Sir Bong, napamatian ko na mga angkor sa radyo.
12: Why?
11: Tapos, sige ko na dayon. Sige, pamubo sa, ano, sa tubig.
12: Oh,
11: kinasunod kong tingon.
12: Wow.
11: Oras sa Pilipinas.
12: Wow.
11: Tapos, sa ulit-ulit, dayon, yeah. Hasta nga daw, sang nag-high school na ko, tapos ang nakabalo ko ngamayara, galit sa mga radio broadcasting,
12: yeah.
11: Mga mo na
12: blah.
11: Nag-join ko sa organization.
12: Wow.
11: Hindi ko na magamba lang school na kayo.
12: Yeah, okay.
11: Tapos na nga, no? Where to that, ano? So, sa muna tayo, nag-join ko sa mga organization, and nang, kumbaga doon nalingaw man ko, kagdikto ko nakita, gadya nga, lapasyon ko ginmagaling
12: wow.
11: Na mo ni blah.
12: Galing man.
11: From sunod-sunod, tingog sang iba yung mga anchor sa radio
12: so,
11: ko sa TV.
12: Na again. May originality ka
11: na again. Tayo, nag-join ko, DSPC, K5 Boom, K5
12: yeah.
11: Siyempre, nag-compete sa iba niya mga school within Negros Occidental, alam mo na
12: yeah.
11: Wala.

0: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad sa Sangay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

0: ¡Campeón Araya!
1: Good morning mga KK5, but welcome daw sa aton siring pagpangalagad diriya sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. Kapon siyempre ang inyong siring kubusgalagad, migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan ka K5 Ruel Carbajo sa Penada. Kinapdan magkita sa aton siring sparring partner, nagbabalik si K5 ang Philapoy Celestial. Aton siring senior tech in charge sa master kag VMix control. Anagaman ni Harman sa aton siring live streaming every day. So good morning da sa ato niyang mga utod karon. Ginakatutok na sa ilang mga radyo diriya sa 89.7 MHz sa lilisuan sa ila tagsa ka mga FM radio. Good morning sa 25 tanan ka mga barangay. Ginakatutok na diri sa Sagay. Amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad sa Cadiz. Amo man sa Dakbayan kang Iskalante may buntag ninyo riha. Sa 21 tanan ka mga barangay.
0: Balita KK5 sa umaga.
1: Welcome na sa aton siring pagpangalagad sinig Domingong Adlaw, Setyembre at 13 sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. May nga galanda sa aton niyang mga utod karon nga naka-tune in sa tagsa nila ka mga panimalay. Nagihikotar dira karon sa mga hilimuson, lalaban, nagadigamo, palamawon sa ilang mga pamilyada. Labi na mga chikiting karon high school.

0: gakon sa diin diri sa aton, no, sa siyudad sang Sagay nga ginakilala bilang isa ka lugar nga manggaranon sa bahin sang kadagatan, sa bahin sang agrikultura, kag subuman masangkad kag mabaskog iyang komunidad. Diri naghalin ang pangalan subong nagasidlak gid sa bilog nga Pilipinas, no, sa bilog nga kalibutan sang Sining, sang Taliambong. Nga konsini isa ini kasagay noon nga madugay na, no, nga ginapasundayag kag ginapakita pinaagi sa iya sini mga obra maestra ang aton sini nga kultura, komunidad kag subungman katilingban. Ilabi na ini mga utod naton nga mga kubos, pigado, ini mga aras sa laylayan sang aton komunidad. Nga daw makabig naton daw hindi na iya masapak, hindi na makita, hindi na matalupang dan ini mga utod naton nga nagapanguma, nagapangisda kag mga kubos, no, naton nga mga kauturan nga ara iya sa idalom sang aton sini nga susyudad nga nagapangabuhi, nagapangabuhi agud nga makasurvive, ha, maka bakalang sang ila sini nga panginanglanon sa matag adlaw agud mabuhi ang ila sini nga pamilya, no, diri ginatagaan gid sang emphasis, no, ginatagaan sang pagtamod sang aton sini nga national artist nga si Maestro Nuni Lucio Alvarado. Sa madumduman kag sa mga wala gid naka suwito pa o nakakilala sa aton sini nga national artist, kaugalingon ta, no, sa gayon nga national artist nga si Maestro Nuni Lucio Alvarado. Ini siya ang datawo sa siyudad sang Sagay, particularmente dira sa may kung hindi kita magsala basi masipyat magkita sa aton information, dira sa may barangay fabrika sa tung tuig 2000 or tuig 1950, no, kung sumahon naton kay 2026 ta karon but si ganon ara sa mga 76 na ang edad, no, sang aton nga national artist. Edi siya ang ginkilala bilang national artist for visual arts for 2025. But si ganon ligat pa nga tuig nakilala na siya nga daan kag isa siya sa mga napilian ginnominar bilang kabilang sa mga igaproklamar nga national artist sa sini nga tuig naman, no, nga kun sa din sang tinalikdan lamang nga semana pinagi sa proclamation number 1414 series of 2026. Gamo naman ang ginpirmahan sang aton sini nga pinalaga nga presidente nangin opisyal na, no, kag of course nangin formal na ang pagkilala sa aton sini kaugalingon nga national artist. Kati paraya sa aton since day one sa tupa, no, makabig na naton iyang isa ka national artist si Maestro Nuni Lucio Alvarado. In fact, kung madumduman ta, no, kag kung sino dira ang mga naka kita na sa mga obra ni Maestro Nuni sadto pa, no, mga during 1970s, 80s, actually sa natubuan ko sa buot mga 1980s during elementary times makita ko na ni mga exhibit mo ni Maestro Nuni ka K5 Ampil o madumduman mo, di ba, sa una, no, sa munisipyo pa ngaton sini nga lugar syado pa ka simple ngaton nga siyudad sang Sagay during that time nagapasundayag na ni si Maestro Nuni mo sa iya sini nga arts, di ba, no, mga inubrahan niya dira nga kung aton madumduman kag kung aton pa ma-recall mostly ining iyang mga arts halin sa mga bagay ba lang daw gin-recycle, mga puno sang kahoy, nga mga laya na nga mapulutan mo lang sa palibot, no, para sa iya pwede niya mahimuan kag makabigya sang arts, no, mga kakipay kag dira kung aton man makitaan ang iya sini nga mga obra maestra mostly, no, doka lang taon lang naton do hindi gid naton sa mga simple lamang kag ordinaryo nga mga tawo doka basic, no, nga very colorful nga wala lang doka simple lang sang asining ni Maestro Nuni. Pero kung aton gid padalman hilabi na sining mga nagapalangga sa sining kag may madalom, no, kapag intindi sa visual arts, diri naton makita kung ano gid, no, ang gusto ipahiwatig, no, kag ipakita sa ato ni Maestro Nuni. Kundi ining mga pagpangabuhi sa aton sini nga mga utod nga ara sa pagpangabudlay, no, mga kauturan naton nga nagapanguma, mga kauturan naton nga mga kargatapas nagapanagat, mga simple kag ordinaryo nga mga pumuluyo nga nagapangabuhi lamang, no, sa matag adlaw agud nga maprovide ng ila sini nga mga kinanglanon. O, diri makita naton, no, ang gusto ipahiwatig, no, sang aton sining national artist. Now, ining pagkilala, no, sa kay Maestro Nuni, makabig naton mga ka-K5 nga isa kamaragtason nga pagkilala. No, kay ti dako ining kadungganan para sa iyang ginhalinan diri sa syudad sang Sangay. No, kay ti ang iya sini nga mga obra hindi lamang sa pagpakita sang maduagon, no, nga paglaragway sa aton sining syudad kag komunidad. Hindi lamang, no, sa pagpakita sang kulor kag mga porma dira nga makita sa aton duha ka mga mata. Kundi dire mga ka K5, no, ginapakita man ang istorya kamahin sa mga tawo, no, nga nagapangabuhi sa aton sining lugar, nagapanikasog sa matag adlaw kag sumuman nagapresentar sa pagkatawo kag bisan pa man kultura, no, diri sa aton sa syudad sang Sangay kag sa kabugusan sa Negros. Now, bilang isa man ka importante nga personalidad, no, makabig naton sa contemporary Filipino art, ginkilala man si Maestro Alvarado sa iya sining mga obra nga naga talupangod sa cultural heritage kag mga kabudlayan, no, sang aton sining susyudad sa nasiling na. Apang pinakalabaw diri mga ka-K5, no, sa iya sining pagka artist, no, amo iya ang pag kilala sa iya bilang isa ka maukod nga tigpangapin sa matawag naton nga social activism. Sa isa ka interview gani sa nakita ko mga ka-K5 sang tinalikdan nga adlaw, no, sang inisya ginkilala na bilang isa ka national artist. Napukaw ang abilidad kag talento ni Maestro Nuni during the time sa era balang shadow pa ka garot, shadow ka masilimuot kag mahambal naton gyud ka rikot pa ang aton sining pungsod, no, sa bahin sang politika, no, during 1960s 1970s amo na nga mga panahon nga ang activism masyado gid ka malambuon, no, ang pagka aktivismo masyado gid ka baskog, no, mga nagasinggitan sa kalye kontra sa aton sining gobyerno kagkagarukan sa aton nga sosyedad. Amo na, no, nga mga tinion nga kunsa din napukaw ang panghuna-huna sa aton sining nga Maestro Nuni. So during the time, kati may ara siya sang talento sa sining, dira niya imbis nga magpartisipar sa mga militanteng grupo nga nagahimo kag nagikutar sa mga hublag protesta sa iya mga ka-K5, no, iyayagin pakita ini, pinaagi naman sa pag-obra sa mga sining niya, no, or pinaagi naman sa visual arts ining mambalaton social activism. Now sa sulod sa madugay nga panahon, ang iya sining nga talento kag kontribusyon sa visual arts ginkilala man, no, sa nagkalainlain nga mga organisasyon, ginkilala sa nagkalainlain nga mga pagpasidungog, no, kag of course ang pilaman sa iya sining mga obra maestra ang ara na sa mga museo, no, sa mga kilala nga mga museo diri sa aton sa Pilipinas kag bisan pa man sa guwa sa aton sining pungsod. Kag bisan pa gani mga kilala nga mga personalidad, no, si Miguel Zubiri nga gina idolo niya man, no, ang aton sining national artist, no, ginapanginbulahan kaya ginadayaw niya gid no, si Maestro Noni nga ginkilala na bilang national artistic, kadamo sila, no, kadamo sila sa mga ginkabig mga abago nga mga national artist, no, sa aton sinigapungsod ara na dira sa bahin sang literatura, no, si Nicanor Tiongson kag Gregorio Brillantes. Now, kaupod man ni Maestro Noni, amuya si Imelda Kahipi Indaya sa visual arts, no, mga pinapainting o kunda sa sining sa pagpinta. Now, dira, kabilang dira, no, si Imelda Kahipi Indaya kag Noni Lucio Alvarado. Now, may ara man, mga ginakabig ng mga national artist sa bahay niya sang arkitektura, amuni si Gabriel Formoso sa pagsaot, si Rafael Nonoy Froilan sa disenyo kag fashion. No, ara si Maria Beatriz Patis Tesoro sa bahin naman sa pelikula kag pag-broadcast or broadcast arts. Ara si Armando Binglaw sa teatro, si Teodoro Hilado kag sa musika naman si Alfredo Buenaventura. Sa sining mga listahan mga kakipaib, isa kabutang ang dako nga bugal nga ang pangalan sang isa kasagay nun nga artist, no, nagupod sa mga pangalan nga naghatag sang dako nga kontribusyon sa aton sining nga kultura kag sining ilabi na sa pungsod. Kag para sa sagay, hindi lamang ini istorya sang isa ka pagpasidungog kag pagkilala, no, kundi isa ini ka bangin sang istorya sang talento nga naghalin sa komunidad kag nakalabot sa mataas yang intablado sa Pilipinas. Isa ini ka pamatuod nga ang talento sa mga sagay noon wala sang limitasyon kag ang sining nga naghalin sa isa kagamay nga lugar mahimo mangintingog sang isang kabugos nga pungsod. Amo na ang aton sining nga bugal, ang bugal sang sagay, bugal sang Negros kag subong isa na ka national artist sa Pilipinas, Maestro Noni Lucio M. Alvarado. Subot si Ganon, ang mga obra maestra ni Sir Noni Lucio Alvarado, magadugang pagindang bilibaw, chambalang gid ni mga kakipaib, no? Parang ampil sa mga naka bakal na kag nakaabil sa iyang mga painting sa tupa. Kati butsing ganon, isa na ka-national artist na ang naghimo sa painting, no? Nakasabit na karoon sa dingding mo daw sa ano lang, bugal mo sina kakipay bampil. Napahanay na siya sa mga pintor mula na ton, mga national artist mula sa una ng mga kanday, Amor Solo, mula mula, mga painting sumong, bapila ng bili, no? Mga nagdugay na. Kaya muna, kumayara ka muna sang painting ni Noni Lucio Alvarado, ba tipigan nyo, ginahalungan nyo. No? Kati national artist na gadana. No? Gadugay nga gadugay. Gataas nga gataas ang bilis na. No? Mga kakipay. Mayara gani ko sa kilala, gani kakipay bampil. Kati siya doon ginagadaan ka low profile, kag humble bala si Maestro Noni. Nga hindi ni siya siling para sa ibang nga national artist nga daw kataas na sang lupad. Nga daw dito na lang sa mga alta di susyudad na gaimpon. Hindi siya nga daan, di siya mahilig mga muna. Kita mo nga gani na nga margaha beach na gani o. Simple lang katama, di ba lang? Kapihan niya da. Sa kadugayon na kagamon ng estado siya nga pagpangabuhi ni pala ginayagyapon kag kawayan. No, kay man gina-emphasize niya gidya. Kati paano nagkaroon? Gina-explicar niya, pinagisaya sining-sining ang pangabuhi nga ordinaryo kag ang pagpangapin niya sa mga kultura naton nga kubos. Kung karon daw alaman siya na karon ng iya sining balay. Wala, parang ampil. Tidira, kumbaga gina-updan niya gapon ang pagpangabuhi nga ordinaryo kag simple lamang. Inabi na sining mga ordinaryo tanga mga kauturan. Now, inisya, mahilig ni siya magkialubilo sa mga ordinary citizen mo, ordinaryo ng mga tao. Wala siya gapili. Now, ang isa sa kilala ko da, actually, amunin siya si Ma'am Salvi Cordo Opinyo mo, ang ginamin ko. Te, siyempre, dira ang lugar da sa may Purok Bougainvillea, arada nga daan ang, ano da, ang ginatawag nila. Inang daw tourist attraction man lang. Kita mo na da mga kudal da, mga pinta-pinta. Grupo na da ni Maestro Noni ang nagpinta na da mo. Kita mong mga kudal sang mga pamalay na hasta pagkanto dito sa mga beach resort, very colorful. Kasi para at least sa mga turista magkanto da, makita nila nga ang ka madinuagon bala nga palibot kag alagyan. Now kabilang bandira sining mga tricycad na bala nga ano na dagan tawag nila da. Inang basta no grupo na da sa mga tricycad driver gang ilang mga sikad do may mga painting man mga pinta-pinta. Now isa sa tricycad niya ni Ma'am Salbic ang nagpinta mismo personal si Maestro Noni. Siya gidya, nagatumang pungko siya, simple lang, napintahan sa amo no. Ipintahan niya ang tumang sansikad, na-drawing niya si Lingko. Ma'am, din pa nangimot sa tricycad, subong. Kasi binaligyan mo na, nabokanugon, ma'am, mahal na tanim, bilis sila. Kasi si Maestro Noni, national artist, nagpinta, no, saan no, bla? Ahay, daw, at least, siya nangin, daw, bugal, ginapabugal niya man bala. No, kay ti true picture kay kilala kag sikat na si Maestro Noni sa Subong daw bisan pa paano kabahin man sang iya sining kabuhi kag sa iya sining gamit no? Naging party man si Maestro Noni no kay ti mga artist na tama iya na mga kabataan no mga artist man na mahilig man sa artist so na impluwensyahan niya gid. Ako kagaramo sa mga taga-Sagay, parang ampil ng mga artist nga na-influensyahan gid. Kay kung lantawon mo ganing ila, the way nga sila magpinta, kagang format sa ila sila painting. No, may pagkanuni Alvarado eh. Ang datingan bala. So meaning to say na inspire niya gid, no? Ang mga young generation sa mga painter. Hopefully ba si Pilakadlo, mangin national artist man sila, di ba? No, mangin kilala man sila. O galing lang kati si Maestro Noni since that day siguro ginapukaw niya sining una kag Balatiagon through painting sa visual arts agin ano niya gid yagin tatak niya gid siya nga panguna-una kag tagipusuon nga hindi niya gid paguntatan no ang iya sining passion ay gid ya balagin despite sa mga ups and downs ang pangabuhi kag of course sa mga on and off sa aton sining susyudad then later on namayagpag siya through Margaha no mayara magani kag K5 Ampil ining Margaha Film Festival bala no nga ginorganisa man sang sining grupo ginorganize ni Maestro Noni nga ining sa patag sang paghimo pelikula kag kadamo pa mayara magani sila da one time daw mga spoken poetry na bala no inang daw binalaybay bala nga moderno nga pag binalaybay kag kadamo pa no sa mga aktibidad no ginasuportahan kag ginaduso man ni Maestro Noni kasi hindi malang na siling nga para siya ang kilalaon kundi ang mga kauturan man naton nga sagay noon no nga makilala man bala nila siling ano ang ilang art kag abilidad no diri iya sa siyudad sang Sagay kag of course sa mga kaiping man nga lugar. So with that once again congratulations no kag isang kaka dako nga bugal no sang Sagay Maestro Noni Alvarado. Ligad to gin try ko kantuan na dang yang ano kay para makuaan taman bala for interview kag featured story. Lokal nga lang wala to si Maestro Noni siguro busy na siguro kay national artist na mo. Try ko man na later on. Babalikan kay ti namin na makuaan tagin siya sang giyagid mismo nga pahayag or statement. Ang oras, alas 7.33 na. Ang ginadulong ini sa DTX 500. Nagpabulig pa normal sa aton sinig blood sugar level. Pugong man sa diabetes, pugong sa dysmenorrhea, mayoma. Kag nagabulig man pagpahelte sa aton sinig kidney. Kag of course, mighty C. Nagpabakod man sa aton nga immune system. Nagapugong, insomnia, bulong sa ubo, sipon, kaya trangka. So, umuban, klinika, D3 Bio. Nagpapabakod sa atong kalawasan, selyulata, kontra sa mga infeksyon, no, mga KK5. And aton sining mga produkto, available gid, dira iya sa may atubang dira sa San o Sagay. No, sa aton dira nga gamay nga tindahan, ara dira, no, mga KK5. Sige, kanto lang muna. No, sa aton sining gamay dira nga Changi, sa may barangay Old Sagay. And of course, ang aton sining programa, ginadulong man sa inyo, Scalwan, sang Jai Soros Birthing Clinic. Okay, ti, kung PhilHealth member ka mo da, active member sang PhilHealth, No, kag pwede, kag inang wala pa bala ka mong iya magka-avail siniya ka-program, pwede gid. No, i-avail ninyo ang programa sa aton siniga gobyerno para at least magamit nyo manda para sa inyo siniga ikayong lawas. Pa-check up ka mo dira sa may Jai Saros Birthing Clinic. Kagamitan ninyo, no? Ang YAKAP program, no? Sang PhilHealth, aradra, accredited na sila da. No? Sang YAKAP program, ka PhilHealth, ang Jai Saros Birthing Clinic. Aradra, namtang sa may Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, sa kilid or likod lang da sa P19 building, no? Ang ilang, center or iladra nga clinic, no? Kadto lang mo da, mga kakipan. Ang aton siniga programa, ginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, kag Suboman, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:37 na. Balik kita sa atod siniga pagpangalaga diri sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. Now, tagaan taniseng gamay man nga atensyon iring isa balak natabo no nga pagsulod dira sang balay sa isa ka PWD person with disability sa may syurad sang Eskalante kay ginkawatan pa siya sang iya sining mga pagkabutang ilabi na ining importanteng gamit no nga cellphone kag kwarta although ining kwarta 150 pesos man lang pero ti para iya sa mga kauturan naton like this one no kasubong siniya ang ginagapangabuhi lamang sang ano bala ining pigado no ang pagpangabuhi ti dako na nga bagay para sila no isa na nakadlaw nga sulod ano na kag pagkaon sinulod pa yasang wala man tagipusuon nga kawatan no ang ila sini nga balay tapos kinuha pa kagintaban ang ila sini duwa ka mga cellphone ti damo nga mga contacts kag of course no mga pamilya dira oh ila sini nga mga communication in between sang ilang pamilya kagimata and base may mga transaksyon man importante mga tama sa sini no sa tagiya ang karon ti wala na nanada na kay ti binitbit man sining kawatan nga nagsulod sing ila sining balay na dira sa may bahin sang sitio Amparo barangay Mabini syurad sang Eskalante. Ew ang biktima diri mga kakipaib amo si Manong Armito Chavez. Now, isa ini siya ka-driver sa tricycle. No, kati siya dumang ka-pigado, kagka-puraot sa buong biyahianay nga dan sang mga tricycle driver. Now, base iya sa paraisayon sa biktima, sa interview iya sa K5 News FM sa ila, ginsulod, no, sang ginaligar, kawatan ang ila sininga puluyan, kaginkuha ang iya sininga bag, kagduwa ka mga cellphone, lakip na ang cellphone man sa iya sininga bata. Kaya ang kwarta nila da, no, nga uahaw naman lang ganin ang hinuptan, gindala pa. Tida ko gid nga kasubo ini sa biktima. Bangod kay ini nga mga butang, kinanglanaw ini iasang mga biktima dira, kay sinig magpamilya, ito ginagamit ni nila sa matagadlaw nilang ulubrahon. O, matagadlaw nila dira nga means of communication. Sa ilaman sinig nga mga himata kag pamilya. Ano nagpangabay gid no iningin tagiya sang balay o kag tagiya sining gamit ya kun sino drang may impormasyon bahin sini no paki ano na lang no pahibalo na lang sila kag of course kun sino drang nagsulod man sang ila sining puluyan palihog balik na lang kag uli ang ila sining mga pagkabutang. Okay, tiaw ahaw na lang gid na. Baw, sinulod nyo pa ya tong utro man nga pobre. Ha? Nagapangabuhi man sang tarong kagusto. Amo pa yang inyo siring agin biktimati kaluluoy lang gid. No? Ini mga kasubong nato ning mga utod ni.

nausang tinalikdan man nga simana mga ka-K5. Doon nag patigayon sa pagsinapol, pagtililipon, no, ang pipila ka mga opisyal naton diri, labi na ining sa patagya sang hinampang bala or ining hampang softball, no, mga opisyales naton sa syurad nga very supportive gid, no, sa siniiyang asahi sang sport. Now sang nagligad nangin madinalagon, no, ang ila siring gin patigayon, no, sa may balay Kaswagan nga konserin isa iya ka seremonya, no, nga konserin pagkilala sa unang nga mga opisyales ang Sagay City Little League Baseball, no, kag Softball Association nga konserin mga ka K5. Ini ang gin pangunahan ni SP member Benson Fernandez na bilang ilang pinuno o presidente, upod man sanday Angel Verdiflor bilang vice presidente, kag Beethoven Fuentespina bilang business manager. Nawlakip na dira sa mga board of directors amo sanday Congressman Alfredo Marañón III, Provincial Board Member Arthur Christopher D. Marañón, Mayor Leo Rafael Bebo Cueva, kag Vice Mayor Narwin Habilosa. Namayara man mga representante iyasang DepEd, kag legal consultant ang ato dito kag tatlo ka mga coaches nga nangin katuwang man, no, sa pagpasangkad sa sining asosasyon. No, kati sa nasiling na naton ining pagdihon, no, sang isa ka organisasyon nga nagahatagid sang pagtamod sa bahin niya sang hinampang o konsport kangay sining baseball kag softball, ini ang nagahatagid sang dako nga oportunidad, no, sa iban man naton nga mga gusto dira nga mangin makilala man bala, no, kag mag-uswag man ang ila sining abilidad ag talento sa patagya sang baseball kag softball. Kati sa madumduman naton sa tong nagligad lang ang mga binulan, dako man nga bugal kag dungog ang gindala sang aton iyang mga players sang softball. Hindi lamang diri sa aton sa syudad sang Sagay, hindi lamang diri sa probinsya sang Negros, kundi sa bugos nga Pilipinas. Nga kun sa din mga KK5, ini sila ang gagin kilala bilang mga kampyon dito iya sa pungsod Amerika, tidako na ning kadungganan. Ini mga kauturan nagahatagid sang dako nga inspirasyon sa iban man dira nga mga atleta, no, labi na gid ini mga estudyante nga gusto man bala iya maka magka-participar kag magka-intra sa subong sining sport kag makilala man. At kumayara kita sa organisasyon o kon asosasyon sa sining sa isang sport kag iban pa, no, nga mga hinampang dira matagaan gid sang atensyon kag suporta kag mapadayon pa, no, ang mga nasugda na mala sang aton nga mga players, no, kay eventually ini sila magdalagko ni. And then may mga kanya-kanya naman ng mga karera, pila kadlaw kag pagpangabuhi, hindi man sila ng astamentras. Pero dapat kung may ara kita iya sang mga kaangay sining asosasyon, hindi magpadayon sa pagsuporta sa aton ng mga kabataan, pinagi sa pagpangita pa sa iban dira ng mga player, kag pag-train sa ila, paghasa, no, pagtudlo, pagid, no, kagdugang, no, pagpangita sang mag-sponsor sa ila kag mag-suporta para naman, no, ang padayon bala iyang paghatag sang dungog kag pagkilala diri iya sa aton, no, labi na gid sa mga Sagay noon. Di dako ni nga bagay, no, dako ni nga bagay ining pag hiwat sang ining pagdihon sa sining asosasyon para naman mabuligan ang aton nga mga players sa patag sang baseball
kag softball mga kakipay.

Oy, good morning, Gilidra. Siya kay Ma'am Rosie Magbanwa. Isa ka mabuot, maalwan, kag mabinuligo na si Nungno ni Sir. Taga-fabrika na siya, ati, sakto gid, no? Paringan, Phil. Si Dira ang fabrika, isa nga dana sa mga lugar gid nga, kumbaga, pinakagulang na ba lang ang mga barangay or lugar diri sa aton sa Sagay? No? Ang barangay fabrika, lakip na barangay Old Sagay. Amo na sila pinaka-old na mga lugar gid, kag komunidad, no? Diri sa aton. And of course, by that, mas nauna sila in terms of sa mga ano bala ining pagpukaw sa mga huna-huna kag balatyagon sa mga kauturan naton, ng mga sinadtobla, mga utod naton dira, mga tumandok diri sa siyudad sang Sagay. So meaning to say, mas nauna sila sa pag dihon sa mga artist, no, mga katulad sa ila. Okay, dira sa barangay fabrika kadamo man sa mga artista nga naghalin dira, di ba? Mga taga Sagay noon nga mga artist. Ara man dang isa man ka miyembro sang banda lang sikat nga sin, o, taga ano man to? Taga dito, fabrika. Kag may ara man kita gani isang artista nga si Ronnie Lazaro. Taga fabrika man na, di ba? Paring ampil. Hindi karon national artist na Nonny Lucio Alvarado do sa ano bala? May ara man kita si Janos Del Prado, taga Barangay Poblacion 1. Janos Del Prado. Same mo selfie. Lain-lain pangalan mo na selfie mo. Janos Del Prado. O, oh, ginag-selfie. Nag-time in siya, parikoy. Uy, pugo Janos Del Prado. Tudo. Natawa ko sa... Ay, grabo tangan mo. Ras dalo mga artista, no? Ha? Ayo. Tiyo muna. No, mga KK5. Ma'am Rosie Magbanwa. O, oh, tsakto, di bala? Ronnie Lazaro. Tagay Barangay Pabrika. Tiyan mo na, no, mga kilala na, no, mga Sagay nun. Nga, ti, dirigid sa aton, tumandok kid Sagay, and especially, dira iya sa may barangay fabrika. Of course, no, tiyan mo na, manghud na siya ni, manghud niya na si Emilia Alvarado Lumaino. Okay. Good morning kay Ma'am Nonoy Baylos Esperer. Aradra, nagalantaw man karon sa aton siring live, si Ma'am Sali Almincion. Kag, okay, sige. Kabago lang ko nakaabot sa church. Ang balimab no, Noy Baylos Esperer. Araban si Mafi Argel Mendoza. Si Sir Jaime Tan, Aladin Simbahon, araman Angela Nieva Cramales. Araman, nagka-tune in magli sa aton sa live. Si Angel Gerald, araman. No? Mga nagkatutok sa aton karon. Thank you, gid. No? Nagalantaw sa aton siring live. Oye, abangan nyo mang galik karon ha, alas 2 ang hapon, mag-aumpisa ang aton nga, ano ni, NIR Broadcasting Competition, paring ampil, no? Nga pagkahiwaton, dira ipatigayon sa may siyudad sang Bacolod sa SM Mall. Kaya dira ang nag-organisa sini, no, kag nag-promote gid, amo iyang K5 News FM. Para at least makilala pa gid, no, ang mga estudyante naton. Labi na sa high school o secondary education sa patagya sang pag-broadcast. Di ato dito karon ang aton sining nga team, our very supportive nga station manager ang mag-suporta gid sa aton duha ka mga team nga ginpadala diri sa Northern Negros, ang team sang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial High School. No, nga may ara man sila sa broadcast broadcasting team, no, nga magpasundayag man dito, mag-intra man, no, magpakita man sa ila sining abilidad. And the first timer, no, amo naman ang Barangay Bato National High School. Pinakauna ni nila iyang higayon nga mag-intra man sa patagya sa pag-compete sa broadcasting. Ang Bato National High School. Ti sa duwa namon ka mga team. Good luck ha mga kiddos. Good luck gid sa mga estudyante. Pakita nyo gid ang inyong sining abilidad. Labi na sa mga ay pakita nyo na ang mga taga Northern Negros, mga taga Cadiz kag Sagay ang ano gid no may abilidad kag talento sa pag-broadcast. Ti ang aton ditong team magpadulong man ang ginapangunahan ni Station Manager Colin Cubia, si Ma'am Shen na Suelo Araman kagang aton nga patrol team, no? Dito magpadulong man si KK5 Ariel La Paz,
KK5 Ray Matthew Tinasas, kag si KK5 Rayland Nieves. Oh. Tres guapitoy. Mag-aupo dito sa broadcast competition. Ato dito mag-reinforce ang tres guapitoy. Kau pare ko, ginatudloan mo ikaw sa ano ha. Kau ha, tres guapitoy. Si pakita nyo to, suporta nyo ha. Sa pagpauna sa ila si pinaka-master na tall, dark, and handsome kuno. Hambal niya. Si KK5 Ariel Apas. Para man ang gigulo, matini idol, ang mascot sa kagwapo sa KK5 News FM Northern Negros. Ang hindi AI, ang itsura. KK5 Rayland Recto Nieves. Oy, may bagos ang partner gali sa mong parikoy ha. So, madam! I'm sure nagpamati na sa subong sa K5 Giuseppe. Ano na bago niyang lalabs? Wow, was sweet. Sige, ma'am, good morning da. Of course, aton madring master graphic artist si K5 Ray Matthew Tinasas. Ato dito magpadulong sila. Good suportahan man ang aton sining duwa ka mga team. Kaupod man sa pagpanguna ni Station Manager Kulin Manzanares Cubia. Good morning kay ang Hilito Alulon Edem. Kag Ma'am Vangeline Tuliaga Lape. Ay karon masunod man iban man aton nga mga programa. In fact si ano mo program ko no? For example si Sir Joel Abilay. Abangan niyo man karon sa Gus Abanay sa mga balita. Na masunod nga program dugay-dugay. Sa aton nga pagpanganagad. Oy, si Ma'am ano ligad to, nadulungan na siguro ni ano, KK5 Bampila. Na si Ma'am natubla? Si Ma'am okay kay nalang-alang kag lino kay nagpaano ka, nag may importante nga ging katuan. Basi sa masunod ah, no Ma'am, sino ganito? Ma'am? No, Norma Binigay na. Ma'am Norma, good morning. Kag of course, no sa aton dira nga mga utod karon nga katutok. Padayon lang mo dahil sa pag-tune in ha, sa aton sininga pagpangalagad. Adria sa K5 News FM sa dugang pang mga programa karon kag mga balita kag impormasyon diri lamang sa K5 News FM. Thank you kids sa mga naglantaw karon sa aton sininga live sininga aga. And of course no, madamo giga salamat sa inyo dira nga padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Kag amuman sa aton nga mga kopdanan, no, namely kay K5 Rayland Jeves, kay K5 Ariel Lapas, kay K5 Ray Matthew Tinasas, arabas kay K5 JR Gilantigaan, kay K5 Denmark Mahinay, Joel Abilay, Chester Jan Bomba Marilu Veronque, alam man ni kay K5 Siana Suelo, kag sa aton madiring sparring partner sa technical side, aton sininga senior tech, si KK5 Amphilapoy Celestial. Sa aton sininga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, kag sa aton man nga big boss, the ever generous, Dr. Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, KK5 Ruel Carbosa Pineda, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kaligawan, sa Northern Negros, KK5 News FM.

0: mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM.
3: Bangod sa kriminalidad, anomalya, korupsyon, kag kinawatay sa aton gobyerno, ginpasad ining palatuntunan agud ang pumuluyo hilway sa ila pagpalayag sang ila tagsa-tagsa ka mga opinyon. May mga balita nga dapat nila babatian. May mga opinyon nga dapat nila mahibaluan. Kag may mga isyu nga dapat nila tutukan. Gus Abanay sa mga balita.
4: Gus Abanay
3: sa mga impormasyon.
4: Gus Abanay
3: sa mga isyu.
4: Gus Abanay.
3: Kag karon, yari ang inyo alagad kag K5 Joel Salas Abelay.
4: Gus Abanay.
5: Sa aton sining Vice Mayor John Vincent Inocencio Escalante, good morning gid. Sa aton na pulo ka konsyelda sa siyudad sang Sagay. Labi na gid ang ila sini EBC President, kay EBC President Vicente Ogol Villasin Jr. Okay ka kag okay gid. Sa atong tanan-tanan nga nagapamatik ang nagamonitor sa kabukiran sa ang siyudad sa Cadiz, diraya sa Barangay Celestino Villasin. Oy, good morning mandaan sa kay Barangay Kapitan Arlen Berbo sa Barangay Celestino Villasin, diraman sa Barangay B.F. Gustilo, kay Barangay Kapitan Arnel Gaspia. Sa Barangay Tiglawigan kay Kapitan Bida Iskala, galupok ang signal ta. Kay Kagawad Manuel Da, good morning gid. Kay Kagawad Lando Batos Batusan. At sa tanan ng mga barangay official sa Barangay Tiglawigan, pinaman sa Barangay Kabahog, kay Barangay Kapitan Sani Halipa, of course sa Barangay Jerusalem, kay Barangay Kapitan Unay Leonoras. Kay kumari naton Lia Leonoras, good morning. Sa atong tanan-tanan ng mga listener na nagamonitor sa atong siniprogram, good morning. Good morning. Diapon ang inyo kawasag kagusab subong aga. Kagusab ninyo Joel Salas Abilay. Basta may balay, may salas. Basta may salas, may abilay. Bow! So diapon, ginapunan lang kita sa aton sini technical partner sa technical side. Ang aton ambungan kagwapitong engineer sa technical side, Engineer Ampil Celestial. Well, ang ginapangita kag ginapangilayan sang mga laon balo kag binayaan. Bahala na kun wala kasang pamula noon, importante may bulanan nga pensyon. Ay, kalain. Pitsa 13 na kita karon sa bulan sang September. 15 days na lang before filing. Sang aton sini nga mga kandidato nga luyag magdalagan sa nanituhay nga posisyon sa ila sini barangay. Alin sa SK Kagawad pakadto sa SK Chairman, from Barangay Kagawad to Barangay Kapitan. 15 days na lang filing, ha? Imano pa kasi ni. Okay, sige ha. O sa tanantang mga listener diriya sa Sudad Sang Sagay, good morning gid ha. Sa Barangay Poblacion 1 kay Barangay Kapitan ang aton amigo Idni Magno. Porting ratsada ni Kapitan Idni Magno. Kompleto ng ang lineup ni Kapitan Idni ha. Sa Barangay Poblacion 1 sa Sudad Sang Sagay. O dira man sa Barangay Malubon kay Barangay Kapitan Joseph Anya Lucas. Complete naman ang line-up ni Kapitan Joseph Anya Lucas. Arada si Kagawad Charlie Anya Lucas. Diraman sa Barangay Paraiso. Good morning manda sa kay Barangay Kapitan Lupis. Pagsubuman sa kay Barangay Kagawad Roger Caballero. Kung sa tananda ang mga barangay official sa Barangay Paraiso. O ining aton nga program sa Gus Abana ay sa Balita sa Aga, ginadulong sa inyo sa ang Mighty Sea de Trivayo, Mighty Sea 500 o kung DTX 500 kag DTX Copy Mix. Amo ni ang ginaopdan sa ang aton nga program. Anong aton mga balita? Anong aton nga mga banner headline sa subong aga? Kasi ning aton nga program sa Gus Abanay. Oy, aton ni karon talakayon